0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: le kgone mo power flex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
2: Master V, ke nyaka se kantirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yale, ke mo humana ka e bontshi bjo.
3: E gotagala ka go VodaPay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Go na le dipeelano. Further together, Vodacom.

0: le mashe o le kae ba le rona ba le na tsana tsa ba la mo motho re nna ka fatshe ba ruti ba di kereke ya sambetene ka mga wa bona ba halare le ba ke pulo ba ba ruti ba sambetene e bile re ke fatshe le ma reform ka mga wa bona ke re mino a ba etele ke le mo tanki
1: # Gospel Thursday, Travela my doctor. Kukubela ufilisha mini wa sudumedi wa rudu wa latelang muruti ora la seboka mulepo. Alega guwaza nengi muruti Samuel mulepo. Alega Alexander ujwabo shira. Muruti Ephraim mulepo. Alelu chopane nga mulepo. Wari mini wa sudumedi wa ufilisha kini li mulepo kelega mamangkhaila nga mulepo.
2: Ore ho na ke la le ke sebe le ho di muetira a khatale se se ke vi ere go tamise la bone le le botse la marapelo CKV ke tiere tshofatso ke le libishe go baruti ba kereke e kgethwa ya mogala le di senteng na se ka lengwalo la Mika 4 verse 5 e rego jolo ka ge se tshawa se sengwe le se sengwe se ya ka tsela ya modimo wa sona rena re tlofela re ya ka tsela ya modimo wa rena CKV di tshofatso tse ke lebisa go moruti Robert Matshwana Makhubedu a le ka molalo boeng Magalane ka di lebisa go moruti Patrick Morereng Serage a le ka molalo boeng ga Mabelane ka di lebisa go moruti Tebogo Rammalo a le ka mophala borwa mo Jim Eli ke moruti wa kereke ya Senteng na sotswa ka molalo kerekeng ya Namagale ke re modimo ba le bona modimo ba sho fatshe ba e ka tsela ya modimo wa bona ke Edwin Komane ke le ka phala bro ha ne bile ga go shima kwishane ga e ke le wenge tshonyana motse mo shata wa Stadium Channel ga matlapang kwa leji
3: SKV ke poshe malala ka mashalo da ropo ke re ke gopela go tsoshala tsa ba bo me ba karake ya Mapins Church of the Nazarene ke maserane Gloria ke mamrei Rebecca ke ma sohovela Safira ke sa lebala le bomme ka moka le ba ke kereka ba le bona ka mmashara Methwala a moruti wa rena Methwala ke re modimo shuwe SSKB o be le tšatši le le monate
4: mmino wa go fola mmino wa go thoba matswalo Gospel Thursday go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: re ka gara ga metsetso e mebedi fela re itšhele gona mola e rengela ya bone ke mo releng gona ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo a re go kgwathe wena o leng ka Gauteng province ka northwest ka Free State gona ka mo Limpopo ka Mpumalanga province ke yona Bombela re a leboga ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo ka nnete taba ye nngwe she ye e re kgwathang bošhego le mosegare moruti mašeno o boletše ka yona taba ya dipolayano gore na e tse re le maAforika re le badudi ba naga ye dipolayano tse di bang gona tšatši ka tšatši ka gare ga di-province ka moka ke Gauteng ke province ya rena ya Limpopo ke province ya rena ya Mpumalanga ke province ya rena ya KZN ke province ya Northwest bana ba bolawa batho ba bolawa tswadi re ka ra kgwedi ya bomme re ka ra kgwedi ya basadi jwale letšatši le lekgono e le letšatši letšatši la bomme la merapelo letšatši le re leng ka gare go lona ana re hloka go lwantšha taba ye ya dipolayano jwang ga o lebelela tše dingwe batho ba bolawa ba sena molato ba se ba senyetse batho ba bangwe dipolaeno tse di tlhola keng ka re gana ga rena
6: is my test.
5: Ke khopela go tletse megala ya lena.
6: How God favored.
5: Ke dumela gore modimo re rata ka moka. Empa dipolane di tshola pele go tlholega go direga. O shego le mosagare ka bagare ga maphelo a rena. Arjelen pele rincheng mangwalo gore na taba ye e hloka thapelo ya mohuta mang e hloka go rena.
6: Love has felt more.
5: God favored me as I came walk, I came thank Kamarena and the Love Fellowship Choir. Ke stop a sewa opela le sona ka gare ga putsego ya gagwe.
6: Who abuse my love? They manipulate.

0: the wheel and pray this card I'm sure to what's going to be to be sure. Hashtag Women's Month. I can't let my son do o a sonena go fiwa tlhompho e kakakakakaka a gobane ke ena ileng a tšea flaga ya Africa borwa a e beya godimodimodimodimodimo the first black woman wa go bontšha gore lena re a yara mo monapuku ra tswelela wa go hwetša lengwalo la gagwe la go tswa university ko re mosele o mathomo wa university ya ba hwetša degree ke bolela ka mama Charlotte Matlaka ke.
1: Oh, ra magomo.
0: Ke bolela ka magomo.
1: Yeah.
0: Shall ke bone mogwa University of Western Cape e hlompha. Yeah, e mohlomphile gore bona ng se fokase wa se a tshwanelwa gore se dule ka kwa lapeng la gagwe.
1: Yeah.
0: Re ba hlompha ke ba sadi ba bang ba ba lela tokologo. Lo wa go bontsha gore wa go ga shaefangedi ya sekolo ya thuto.
1: Yeah.
0: Gore thuto ke le sedi.
1: Ke senotle
0: bona ge o sa swara thotshela a gona mo tla bona ntsela gona re le boga ke na le gadi ya bana reng kharebe tsheu lena kharebe se tlhana she ke na le yona ka fa shani
1: shani
0: shani eh
1: bishele
0: re tsela ba re kwa ma ndombe ndombe entle o tsene ndombe entle o ka
1: hloshazana
0: am hloshazana eh ga ke yona kharebe shanyana ke re ndombe entle kharebe botse she ke na le yona fa ya di khadi ya bana reng go sela go sagaletse
1: o sele se SKV ke go tamise ke tamise le bona ba theletse ba thobel FM ke a tshepa le nna mo le leng gona le tsogile botse le wena ke a go bona re gone wa phadima ka re o ka re phefo
0: a go e ka mantle a go bose ke bone di temosho le ka kwa KZN e tsa go bontsha gore le gono emelang moya wa matla o thomile mabane ga botse ka bo ire bo shupa go pele go botsa gore nna ke kwele mabane gore re tsoga mo di o re boela le khono o tlokomeleng moya o ke tshe dingwe tsa ditemo se tlo ngona e bile kwa re o ka level 4 yeah
1: eh pitanelela mare
0: a sa nyoko bo ene mare ga ke khopela re le botsang re le bushetse bekeng eno dulang gana mo
1: o nyaka para fa
0: rena re nyaka bo botsana ka re ga dilo
1: ka ra se bo
0: selfie stefosa shane o a peile pija le bogadi ya di tshene ke re le stapa sa hlakola tsela ne pa re ke ngore na le khono le re ka mo la le hlotlang
1: ka nete SKV ke go tamisha ke buisheletse ke tamisha le bona ba theletse ba thobela fa mo go lena nona hlakola tsela ba ka letela tshe magareng ga tshedingwe tshishinyo ya EFF ya go leka go follow speaker sa parliament Thoko Didisa Setulong e phaetswe gakala ketapele ya bosetšhaba ya ANC e sa sekaseka megwa ya go rarola ditlhotlo tsa boetapele bja mogatlho province ya Northwest Maafrika borwa mane a gareng ga batho ba magologolo ba o ba timeletsego morago ga mafula a wa hlahlamolotsego ditikologo tsa Gauteng le mmolwane wa Nepal le Tibet. Afrika borwa le naga ya Brazil di nyaka go matlafatsa tshumisano ya tsona mererong ya ikonomi le dipolotiki. Ba tsholetse maikutlo ka mogwagatiša lentse re šeditse tse le tse dingwe tse re tlabe gore di swere mesong ya lekgono go 0784591988 goba ba kitimele kua letlakaleng la rena la Facebook ba re ngwalele tsopo ka boripana go kwa tsele tse dingwe le gona ka go tlologa ga ba tlhwaetse be go tloga bele go ba go fitlha ka iri ya botshelela KV taogadi ya ga mašo go thobela
0: a bona wa itse ba taogadi eo ke ya ga mašo ka nnete ke a go leboga
1: o lebogile ke nna se se
0: re na le lena ya phadumelang ke tsotlhe nnete ke yona yeo ditaba re na le selo mdlulela or na le ma ise go mmirwa maemile o we re na le wena ka ire bohlano tla bo re fa tsona dina pa o di felletse ka fa o go di lukisha ritela re tle re dikwe ka botlhalo ka moraga fa o ya beile gore ka nete gadi ya bana reng o tla bana le gadi di tshwene ke mogadimo re emele se tlhopa sa go fellela sa tlokala tsela ba di fihlisa ire ya boselela mo ile ngore le gona fao ga se emisele mo ya se tshwela pele di tlalemiso e gona mo ile ngore go shesese o tla bana le tjoile ga mathato mo tsholetse ke mo jaji wa ga mahlo se just ngwana ar di papa ding shidi
2: ditlalemiso mo ke mo go tja go tedi mo shomo sona no shi ntle le go lefa
3: ke bona ba bangwe ba fiwa di 100 rand 100 rand ka gare ga pc

0: tse modimo a rena re leboga lentšu la gago lena le matla le a phela le a phuleletsa le a tlatlhamola le a robelela le a fodisa le a gomotsa le a gokara re thuše ka lona re fetole ka lona re matlafatse ka lona ka lebitso le tletšego matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen ba tieletši ba thobela FM re bona Petro Shu ya fetša go kwa ditaba ya fetša go fitlha mo mašaledi a toroka bja le gona basadi ba eme fawe ba golola ba lla e re bebele ya ka ba ntšhetša ntle ka mokana ga bona a ba ntšhetša ntle ka mokana ga bona a kwešiša gore wa tseba meokgwe ya bona megololo ye wa tseba dillo tše ka moka di ka tla di mo šitiša go phethagatša thato ya modimo e re bebele ya ka ya fetša go ba ntšhetša ntle a khunama ka matolo a rapela e re a khunama ka matolo a rapela a retologa a lebelela mašaledi a toroka modimo a khutso a re šegofatše e re bebele ya ka Petro a ba ntšhetša ntle ka mokana ga bona a sešile o tee a šala a itee e re a khunama ka matolo a rapela modimo a khutso a re šegofatše a fetogela go setotosela a lebelela mašaledi ale a bolela le modimo ba gešo thapelo ke kotse thapelo ke maatla thapelo e na le maatla re tlhoka go tseba le go tshepa thapelo re tlhoka go tseba le go tshepa maatla a letseng thapelo Petro a sanka bolela tše dintšhi o be a yo theeletša a ba theeleditše a ba lebeletše ya fetša a re tšwang ka mokana ga lena e re bebele ya ka a khunama fase a kwatama ka matolo a thoma go rapela modimo a khutso a re thuše e ka re modimo a ka re thuša a ba re ruta gore le re lebane le taba ya lefu re yo kwatama re rapele le meokgo e keleketla matlhong a rena re yo kwatama re rapele le re fellwa ke maatla re fellwa ke tshepo re kwatame re rapele ba gešo thapelo e na le maatla he o rapela o dumela gona ebile e dia kudu o tlhoka gore o rapele thapelo ya go ba le tumelo wa bona Petro a sanka ba tshepiša selo Petro a sanka itlema ka selo ayayaya Petro a sanka bolela dilo tše dintšhi he a fetša go ba thieletša o yo bolela lentšu le tee fela a re tšwang ka ba tšwa a thoma a khunama fase a rapela a retologa a lebelela mašaledi ale a toroka a rapela ba gešo a re ithuteng go rapela a re ithuteng gore le re kwele botlhoko re ya rapela a re etiseng thapelo pele go le thata go le boima a re rapeleng go le bothata go sa loke selo a re rapeleng e re Petro a ba koba Petro a ba ntšhetša ntle a se ba gomotse a ba re wa tsaya ka meokgwe o ya lena lena yo yang ka ntle yena a kwatama fase a rapela modimo wa khutso a re šegofatšeng bjale ka mma kgwedi e sa ya mafelelong ke eng selo se se tee fela se e ka reng e re se gopola ka wena ra kwatama ra rapela se se tee fela se e ka re re se gopola ka wena ba rao sa le gona ra rapela modimo re šegofatše ka lentšu la gago o šegofatše botlhe ka lebitso la morena Jesu amen
1: Apostle Bridge le ba molaetsa le lena shofalang hle re ya leboga kana mgore fihle mafelong a lena ne o batho ba ba botse ka tsebetse botse ka masakile leboga go fihla fa rena pele re re Ebenezer o gona Stembiso maibela ke maibela ya pladi we o re fa ditaba tsa mathoma tsa tsa ka mraga fao ke bona malishwane ke bona mogadi moremi le sehlopa sa go fellela sa tlokola tsela ba re fa tsa hlokwa ka morago ke moka ditlalemiso e gona ipsine ka manene o ka moka ka gare ga gospel fase go ja go nata go dira mashego phadimelang ke tshohle shalom shalom shalom weru

0: finally David the King ba re pela hao ke lo rofa yona ga ba le go thobela FM di tla le mesa mo tshele tshobela FM re go dumedi shebile re go mogela mesong e mebotse ye le go reng re ya busha re kopana gape ba re ke gospel Thursday ka fa o kwa mino wa se dumedi wa re setseng re o thomile ka sepego sona se na le bitshola ka ke na le Thabo Joy la ga mathatha a ke take ka mo studio ke na le bata bata bata
1: ayoba this
2: a wa le Joy ne ke thoma ka olla le hono
0: Olejai.
2: Ah, wakala I.
0: Umlelaini.
1: Hey, banna.
2: Wakala I. Iga oyepela ope.
1: Yo.
2: Mike ugula nigga chamo ugula la yo iga.
1: Yo. Wa yalasa. Wena ni figa laka.
0: Le morena gagwe. O bolela le morena gagwe. Iga o tshupela ditshwarelo. Re tsebo re iga o dileng beno. O ska tshwela mo.
1: Ka tsoga ka kosha ye.
0: O bolela le morena wa gagwe.
1: Yo. Ah ye intelligent judge. Yo meso ya ka ke me kaone ka lebaka la kosha. Wa zwari ke.
0: Wa kwa re na le mo itswangwa e kwa re moduo o tswa go gongwe.
2: Ruben Mike.
1: Aga, mpe Mike, man, eh?
0: Bara o di tsone iga go opela.
1: Aiwa.
0: Bara a o na le shedi go sheng.
1: Ga le.
0: O le pelwa ga go si ja o nopela wa tsama. O nopela o na mothoilo a tausola re no lebelela.
1: Eh bile ba re batho ba le fase le ba ga so fidi theto. Ga o ka se ithete wena ka bo wena o tla reta ke ma. Shedi ke bona ka se si ja gore a ke padile, ke padile ka mpane ke ipe ga o se le morena kere. Ke nna ke nna eh.
0: A tsama tsama o ntshegisha ke motho mongwe ile a bolela. Ai na ko ngwe gele le lla lo opela ka kua. Eh kerekeng a re tsebo gore le letsa ke gore lilo tse le di dileng go ba le go potse masetla pelo wa lena go ba ka nnete le tlaba le moyeng na benong a re tsebo gore o diang yena iga go ba o kwaeng re go shella go ba e mogopotsa kae
1: ke tsene ke tsene ka moya ke tsene ka gare ga moya o tle o ko ye tlo tsena nya re God is calling my name he o bitsa le bitso laka gore dikosha tseo ka re di lebane le nna wa tswara ke he mamotsa gona ke tloga ke tsene mo reneng ga botse thwi ngwetle ka gare ga la bone o go ditlalemiso
0: a ke re wa dikwa o lukwile batho ba modimo le kwele maloba mo ntse re bolela ka tona ya tsa di papadi mo ile gore go bolela ka taba ya fara e ba bolela le Robert Marawa le tshimi bo shong ba mabane a bolela ka mogwele gore nge o re o nagana gore batho ba bangwe a ba nya ke taba ya fara e tswele
1: ee ke mokwile a bolela ka yona taba ya VAR o tlhalositse gore ka mola safa ka mola go na le batho ba babedi ba ba shitisang taba ye e fela a se a bolele mabitso o boletse gore ke tlo ntsha mabitso ko pele kwa ke tlo fana ka mabitso gore go na le batho ba ba
3: people are trying to block this thing but for what if you know you benefit from referees that are corrupt why would you want to have VAR if you know that you have referees on your book corrupt referees why would you want to bring VAR you will not but that's what you need
0: leraro e ga ba ile le baka le wela gore go reng re se tshwere ba le VAR mola ile gore ngoro e patele se jang go ba tsamela
2: wa tsaba ke ngwana go swabisha ka baka la gore go se ba gona ga VAR ga o ame papa di fela ka boyona go ama le bokamoso ba baralo ke baralo ke ba bakae ba ile gore ga bialo ba palelwa ke go tswela pele ka o ralo ka le baka la dikgobalo tse ile gore di bile gona e bile malokwane a sa tshea sephetho sa matshwanela go ba sa maleba go ntla ya gore VAR ai gona VAR e tloga e tlhokega papa ding ya kgwele ya maotswana
1: mara ba latadi ba bantšha ba
0: yena gore ka ba go ena le batho ba ile gore ba ithibela ka nnete tabe ya gore ya VAR e be gona ka le baka la gore ba te fatsa gore bona gona le se ile gore se ya bathusha ge isego o bolela ka malokwane
2: nka se re ke dumelana le yena go ba ke dumelana le yena ka bakala gore a ke tsebile gore na o bolela ka eng se ile gore wa se bona le go tswa kwa dikantorong tsa safa e fela ke sa gatelela gore VAR e gone ebile ke engwe tse ile gore ke toba ke lebeletse fa o mongwe wa bo malokwane ba maloba ba utuma Victor Thongwane le yena o tloga a laetsa gore go se be gona ga VAR o ama papadi ya kgwele ya maoto
1: Eh ke bone bala tedi ba bantsi ba go lema motho ba re. Eh ke bone bala tedi ba bantsi ba re ga ba ikwishishita ba ya VAR na go isa thoma ga ke tsebo rani ba le ba ithabelana.
2: VAR e go ba mongwana ga yona ngwana o ka lebela di papading tsa tsa boditšhaba tšhaba motho mongwe tsa UEFA tsa FIFA go ba gona ga yona ka nako engwe e ya kwa thusa ka baka la re go tšele gore se sengwe se sa bona gala ga botse VAR ya tšolela gape ra gona go bona dilo di fetoga.
0: Hai a re tsebe re tla re bona gore nna taba ya VAR ga bea le ka mono Afrika borwa e tla fella kae ka gore ke mmudu budu bolela ka tsela e le gore ngilo shetsa go petse masheleng morago gore ai a tlogela go re o tsotse go ngala nka bona go pela mashele tsheletsa go lekana 30 million e le gore ngore ba gore ba shetse ba file safa mo e le gore ba gopela gore VAR e kgone go ba gona ba
1: leng
0: gore a tshishwe gore goreng o sena ntho e le goreng ya diega o bontshe go ena le moshito go taba e mothele jwa thobela FM ke labone ke mo e le gore o fa mmino wa sedumedi re ketle o ipsine le rena ka sebopego sona se re rola tsotlhe o di fe morena wa gago ika o shetsa thomile ba re walela ka studio re no ba re sa tse bo roletsa ke moya o ba o letsa ke tsagagena
1: jehova
0: ya ke labone ke nakwa tsone
1: God is calling my name muri mo bitsa bitso laka
4: le khone mo Power Flex Plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
5: Oh Master V, ke nya ka se kantirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
6: Ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
5: Ah nayo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
5: Nyane ke bo humana kae montsi
6: e go tsagala ka go Vodapay app go ba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse tsong pele.
5: Ke tla dira bjalo.
6: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
7: Nao kwile ka ke Leo Safari Lodge e tla wipsine ka masethesethe le balapa moratu wa gago go ba bagwera marabalo ke a mehutahuta go thoma fela ka bonyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela diphoofolo di raloka sethogwe dijo tsona a ke sa bolela ke Leo Safari Lodge e ka belabela re kgotsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 065 514 5363 goba o ka letla go 010 026 6460 Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
8: O tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or No Deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele ke ka baranda go ba 250,000 rand sephetho se tee motsotso o tee tsohle di direga ka nako ya nnete Sepetwe ke Deal or No Deal South Africa. Matsatsi a beke ka moka, seripagare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
9: Iga, go sheetsetse. Lithabo le joy mathato. O tshobele FM.

0: kannete re ya morata Jesu wini mashaba are ke rata wena pele ga mo kule jambo bona ba re ngeke sieke ke se pedi tse le go rofile tsona mothile jwa sobela FM ke tshepa gore le nako e o sanang le yona o sa ipsina le rena ka sepego sona se watse ba gona le ntongwe e chikinje pelo yaka ka tsela ya go mpotsa botlhoko mane a ke tsebe gore o ka ba bangwe ba shetse ba lebeletse ditiragalo tse le gore nge dia diega a ka kwa Nepal ke mo Nepal ke le felo le gore nge le ka kwa India China le ka kwa Asia le magareng ga India le China peno re bone metsi a manchi a go gola batho a go gola meago ka moka go sa gathala re moago wa gona go motelele ka sebopo go sefe re ba re metsi fula ba bolela ka se mo ile go renge a go gotse go gorwa lebelela a go sa bona la selo batho ka moka ba ka mo fase ga metsi ya le meya o meteleletelele e iphutlhame ka lebaka la metsi yana mabrogo dilo ka moka go sana selo
1: watsa gore e tloga ke o tsebe gore se se tlhotswe ke lephotho la ice le ile gore le pshakegile na pile la tlhola gore go be le yona go falala go ga metsi o ile gore o gola gotlhe o gotse le ditsela dikilometara tse malwa wa go gola le maprogo a ile gore le lengwe
0: dibase wa di bona di le ka kwa ditshwere batho di ifatana ke masetlapele go bolela nnete e kusha botlhoko
1: watseba
0: re tseba modimo le modimo wa le shoko modimo e le gore nge tshireletso etswa go yena ge go diega ka mogho bo iputisha gore nna o ka ba go diega e le wa ema wa no iputisha motho mongwe gore morena pelo e la gago ya le shoko e kae kana go etswa le watseba nako nngwe motlho mongwe ba go tseba tsa sedumedi go feta rena ba ka re tlhalosetsa gore go rofeleletse naga e ka gwelela ka gare ga lephotho le le kakakaka la metsi gwa tlhoka go bonwa meago ka moka e ya phutlhama dilo ka moka di ya ba fase go wena motsheletse o re nna morena o kae goba go bona dilo tse jwale di diega re reng ge re bolela ka molomo wa rena
1: ebile watsa re bone batho ba o ka lekana legolo masome tshela tlhano ba loba maphelo gona mo weng ebile gape ba magologolo ba timela ka morago ga gore taba ye e diragale ka nako kwa go la Nepal jwale ne setse ba bontshitse gore makhu ebile a mararo ga bjale e fela o santse o na le dipalopalo tse e le gore di tloga di ba gona ra bona magolo a mane
0: bothata ba bona ke gore ba ka se kgone go ka lebelela di-video tsela o ka se kgone le

0: ena nna rena gana gore ka nnete morena ka ba a re lefeletse ge re mokwe re kwisitse botlhoko ke modimo wa le goreng wa re tshware a ke tsebe le gore ke e tlhalose jwang mane eupia
1: ke dilo tsa tlhago tse di diragalang di re tlise tsa megopolo ye mengwe gore re kabe motlhomong re sentseeng botse-botse
0: o nagana gore ke o senya o nagana o ka re ke eng ge dilo tsa mogutho di diega
1: ee a re kwe
0: motheletsisonke ano re botsanyana moo gore yena o e bona go diegeng ge go le jwale gore nna moreno o re tšhabelang go yena tšatši ka tšatši ge dilo di se bose maphelong a rena go diegang motheletsiso wena e re re ko roreng re tsogile re butša lena
2: eaanna re tsoile ka motheledise wena le joy kore fa re na ile ba o duang moela ebile dile fo gaona se re ka se diang modimo yona re ka se re mofotse
0: ebile a reboa
2: orene ke ka mokgwao dilo di leng ka one ke nna mawilis ke le ka mothendisa le joy le ea
1: are re a leboga mawilis yo re alosa
3: tobalale kae
1: are
3: ditlole botse
1: nka bo kwele nna
0: yena reeka
1: botse
3: wa teleboga o tsetsetse mane o bolela le modijana sebana monna ga moleko o tshebela papa o poma ketsile o ka mothelebedi wa tsewa gore a kry dilo tsee o na le ke dingwe dipeka le diega kwa galem ba re mamogatse wa odileng ka nako e nngwe ke tla tsebe nnaga ke dingwe mare ka nako e nngwe bana le gore go na le batho ba bangwe bao fela ba leka digale nako e nngwe boke ba re ba se o tsia ngwana mamogashwa kaekae then phoofolo ela e kwatile ka gore ba e senyedite ke tla tsebeng ewa no fela re kwa ba rialo
1: watswake yano
0: ekape bangwe ba tshenyeditse diphoofolo tsa naga beng metsi a uwe go ba se sengwe gana ka mogo o e tlhalosang ka gona
1: aeabeile fase ga gona le ka bothata yo batho ba o ka tswa ka mola India ba o lekana 142 ba timetse ba o tswa ka mo America le bona ba 47 ba o tswa ka mo Australia le ba bangwe ba ditoropo tse dingwe e be e le ba eng o tswana o etile mane ore o ipsina ba o eta ba etaeta
0: rena bao ba leloto la o tlhotlhonya
1: yo dilo di
0: adirerosa yo bona mabotse ya naga e nngwe go na le o mongwe wa mafelelo motlho mongwe re moe re tswalele
1: a ke tsee motho gona dumelatlhe
2: aae
0: re lotšhee
2: mosia le moyeng se se ratega
1: thobele
2: dilo tsa tlhago di a tshwenya bagaso seo se tshwaredirediyo ba le gore di gona le di a tlhaga ke dilo tsa tlhago le gore di tlhaga taga merago ga mengwaga e mentšhentšhentšhe mara di gona re amogele gore di gona ee ke ka mokgwa gobeng ka gona bophelo beng ka gona le gore ka re modimo nao kae go tlhagileng tlhago e gona e tsene go fela e phetega
1: go beile jalo o ra gore a re se ka tsentšha modimo ka gare ga ditaba tse ga se a re latlhe sa le goga boreno
2: a se a re latlhe o gona tlhago e le bale gore e gona ke madijana makgaba ka mosebaeng
1: re a lotšha
0: modimo ke tlhago re leboge ka nnete wa tseba re no tswela pele re rapediša naga ela ei a go botse go ka bona dilo tsela o tla lla ka lebaka la gore o bona batho ba tlhoka thuso batho ba bona yo ya e kuša botlhoko le go feta eupia re tshepa gore ka nnete mogau wa morena o ne o phela o ntse o le gona nko o boloke maphelo a batho ka nnete mothile ja thobela FM re e leboga mošate
4: o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo o monnyane wa go šoma ka thata a na le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya disalon na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma ga go tlhokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or No Deal South Africa ke moo maphelo a fetogago ka pele e ka ba ranta goba 250,000 rand sephetho se teng motsotso o teng tsotlhe di direga ka nabo ya nnete sephetwe ke Deal or No Deal South Africa matšatši a beke ka moka seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2
5: re be re sena mohlagase go tloga beke ya go feta ke ga ba agishane baka ba ile ba imetsa transformer ka connection ya bona yeo se go molaong morwadi wa ka yena ga khona go ithuta bosheo ka ge ba agishane baka ba ile ba foka

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: ke mo shata wa tsebele wa ithabisho ka nnete go pula ga botse gore sa le mogoding ya basadi ge ba re basadi ka mo ka re le thusa tse dintsi le re le thusa le go fola ke rata go du line ya ntshwa e le gore nge bolela ka basadi eng kgopotsa ka mogoile gore nge ba fela ba re ba imetse ka gona tshong re re wena re re tseba ga botse gore o tshwanela go gore o nete fatse gore le wena o nya ka go rola wa tsa gona le batho bangwe ba iga ba gatlhakege le re shem go bona
2: ei jang
1: ntho we bo tlhoko go dikudu tsonela go go o sky thabela sija ke nna le bonne tsa gore wa itse bantho ke
2: o rata o kona botlhoko ga betsa ga
1: ntse kwa lwa botlhoko tsa tsika tsatsi gore ge re gentse le o shem wa tsiba go tla gore ha nya go gotswa ka gara ga sela se mokosha motlhoko e bile o shetse a humane bodulo ka gare ga ntwela e kwang ya botlhoko
2: watsa ake ntwe ke fela ke bona ye o tlhong o itlhalosang gore nna nka re nako ngwe re sa nyaka o ka ikemela rena re seke ra lebelela batho gore ba re kwele botlhoko ka tse e le gore ke motlho mo re kabe re tloga re le ka gare o tsona taba ya o kwela botlhoko gafetsa-gafetsa le yona e tloga e ba ka tsela e nngwe gore na gate o wena jale
1: ge wena o thoma go bontsha gore ke nyaka go tswa maemo a ke leng go ona o sa kgathale gore ke ya mafeng thuso ya maleba e thoma go tla ge wena o setse o thoma go nyaka go tswa o tla bona o tlo khumana di-shem eupia go thoma o leka o bontsha o thoma monaganong moyeng le mediro e thoma o bontsha gore lefelo le ke le mo go lwana ke ke nyake
2: gobo
1: ke bokoang a ke ke nyake bo o thoma o thoma o humana dilo tse le batho ba e le gore ka nnete ba thoma go ba fela ba re di thoma go aligna di thoma go sepetišana le se wena pelo wa gago e se bolelang
2: jaanong
1: re sa bolela ka basadi ka sebopego sona se re tlo ba re tsene karolong ya rena ya dijo jaaka tsamaisong le tšhašhing la lekgono mo e le gore re tlo ba re bolela le mosadi gare ga basadi re tlo ba re boledišana le yena mo go ditlalemiso ke nyaka o dule o iketle ka lebaka la gore ya ma motlhapoledišano re tla ba re kwa gore nna go diegaeng ebile nna tse ke nyakang go seba kudu ke ka gare ga tabe ba reng idea ya gore ke professor ba re o lebeletse taba tja nursing science and South African research chair innovation chair in prevention control and management and non-communicable diseases wa kwaro wa dikologa
2: yana
1: ke tse dingwe tse e le gore re tlo ba re di lebeletse go kwa gore na o kgethile jwang mošomo o na o tlotlheleditsekeng bonnyaneng ga gola e ba lebeletse go ba eng o se fitlheletse se e ba nyaka go se dira nna o gotse ka sebopego sefe nako nngwe batho ka mokgwa o ba golang ka gona nna le wena re ipotsa gore ge re bona ba shetse le di-professor ka moo ba tsaba gotse fresh o dileng gore a kgone go fitlhelela sengwe nna maemo a mo dumeleletse go tloga e sa le monyane go ba ile a tsena ka gare ga ditlhotlhwa ba di fenya go fitlhelela khumana se a seng ya ka nna re tlo ba re boledišana le yena mo nakong e sa go fetso pele re tsene mo
3: Happy birthday A1 o gole re ya kitika mo lebenkeleng la A1 re fetsa mengwaga e 42 ya matswalo kwa tsa 10 kg test price 125 from 99 econo toilet paper tsa 10 1999 1 liter fusion juice assorted 699 450 gram bogomo wheat bix 1999 400 gram A1 macaroni go ba spaghetti 799 re ya bula ka santa ka 30 August A1 supermarket corner divination jubet street mo polokwane simply the best
0: jojaka jamiso re teka tafula di futhulo di yo moratao le yo o tlo moratao le go matsapa bokaone
4: so ga re fitla fela ko stationing sa Thobela FM ko Polokwane bana ba re gore ba gwera Thobela Thobela and then that's what motivated the song
5: Thobela
4: Thobela
0: o di tlalemiso Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso
1: ke mo shate wa tsebo le bo ithabisha o tlile jo thobela FM ke re ke tshepishitse gore le tsheng la le khono re na le mosadi gare ga basadi Professor Tebogo Maria Muthiba gona ka mono studio nga Tebogo re go mogela go thobela FM wa tsiba gantsi batho ba di professor le bo doctor o swantse ba botsiše gore ge nka la tlhakelle mo ka re Tebogo le tla mfaina
5: That's
1: not fine. Awa mulato wa ogo. Mutho mwe eri retome ka unu kuishisha gore na Tebogo ke mang ogo leche kai ili mwana mkuta mang?
5: Tebogo Maria Muthiba ke mwana wa Moruti Mafumane ula Gapane ke mwana wa Mathomo ka lapeng. Go homuda tsa Mafumane ka leba Ramuthiba ke nyalwa ke Eric Muthiba Ramuthiba amphasha ke o tse ke le ngwana o tsana le bana ba bangwe marantse ke tsantsa gore ke tlhalose gore ke go disitse ka kgopolo ya gore thuto ke senotlelo sa katlego o papa Moruti Mafumane bantši ba ba ne le moyeno wa gore le go ne jale ge re ka ya gae re o sepela ge ba go laela ba re ngwanaka o ithute gore o tle o be le bokamoso jo bokaone ke seo re gotseng re kwa ba re botsa ka sona letšatši ka letšatši
1: gore o ithute ga le beele go bonala o kare a thuto keng o kare o ba le kgetho gore wa nyaka o ba o nyake na batho ba thotse ba bona o kare menyetla ya go dira tšhelete e gona ye mentši le ge e le gore a gona thuto e re ke o fe motlhala gale ka nnete o bolela nnete be re re go ka ba le thuto ke mo o tla kgonang go ba le mašheleng wa ba le bophelo bo bokaone ga bjalo mola e le goreng o kare batho ba bona menyetla e ka ba gona le ge thuto e seo nna o bona o kare se se bolela eng e bile nna se tla ba sona se ile gore nge se ba kaone le faseng le re le mmogolona kana go re le mmogolona ka taba ya thuto gore gwa gone gore bile o se bo enyaka ba so ba rena nako ngwe ba no fela ba rawa ge nka no ba le mphato wa marema ke o fela ke monwana
5: se ke nka mo tlhalosa ka ba ka la thuto ga jwale ke gore thuto ibula mejako ya katlego batho ba ka no ba bona gore go tsa tshelete ka pijana ke tselo se se ka one mara a se se filo seo re tshwanetse go tseba gore ge o na le thuto a go na motho a ka o amogago yona seo ke tlhatse ya sona ke le mooki ka ba ka feleletsa ke fitlhile mo kileng gona ke le professor ya baoki monyakisisi o mogolo wa tsa maphelo kudu-kudu malwetseng ao re reng wa hafitele mo yunibesiting ya Limpopo
2: ege nnete ke gore motho a ka botsiša ba Muthiba gore gantši bonnyane ge ntse re gola re gola re ya re ya tše dingwe tša dilo tše e le gore re tloga re di dira mo bophelo go ba re tsena ka gare go tsona re ba re tlhotlheleditswe ke se sengwe motho a ka ipotsiša gore wena bonnyaneng ba gago o ba o tlhotlheleditswe keng ka gae motlho mongwe yo e le goreng o bile le mathata a motlho mongwe a lephelo ka gae o bile le yo mongwe a ba feleletša o ratile go ka ba mooki goba dio ba pelo ya gago gore no ke dio nyaka go ba mooki
5: Mpotsa gore ke thome ka gae gore ke tlhotlheleditse keng ge re gola ka gae re be re bona bopapa bošego ge o tsoga o ya go ithuma ba laetile kerese ba bala Ge ke gola ke bile ke fitlha mo tja go ithutela booki, ke ile ka ba le bagwera ba bagolonyana mo go nna ka mengwaga bao e leng gore ke bona ba ba ileng ba ntlhotlheletsa gore ke tswele pele ka dithuto, ka gore gantsi ba ba mpotsa gore Tebogo batho ba ka se go tee seriuse le ka ntshware la go fela ke tswaka ka segoa ba ka moka ba bona ba e be e le bakgotsi ba ka ba na le digerata tsa godimo mo go nna go ba go fitlhela ke ba le bakgotsi ba ba nang le di-PhD and-e ge bantsi ba bona bokgoni jwaka ge ke bereka le bona ba fela ba ntlhotlheletsa ba re Tebogo batho ba ka se tee seriuse re e le gore ga ona PhD le ge o ka bereka ka thata jwang kapa jwang o tshwanetse gore o improve dithuto tsa gago le nna ka tsheletsa ka baka la gore ne ke bona ba atlegile mo bophelong especially e le baoki ke seo se ntlhotlheleditseng bophelong jwaka go thoma ka gae ke bona bopapa ba bala every day le gore ge ke fitlha bagwera ba ke bileng le bona ge ke itsikela booki ebile batho ba bagolwanyana mo nna le bona e le gore ba tswetse pele ka dithuto I think ka moka ga bona ke di-professor ba bangwe ba lebile ba ditsegae ba ikhuditse
2: a re nnete ke gore re tlo ka re boledišana le wena ka morago ga tirasthembiso maebela ke seripa gare go tswela ereng ela ya bosupa re tshwarele jalo nnete ke gore taba e re tlotla re nabiša ka morago ga ge maebela phelaadi a shetsentse e le gore o refile tsona tse e le gore di tloga re tlo dikwa ka iri la boseswai aga a re go yena ka sebopego seng

0: bona ba ba ile gore ba satswelela ba ba rata go ka gata mo ile gore le tloga le gatile gona molaetsa o ile gore go tloga o tseneletse gona mo weng ke o mofeng o le ka ba fangona e bile gape le ba le mo shakuru ka go eta pele le le motho wa mme e bile le eta pele le etile pele di post ba di point go ba kere maemo a ile gore motho mo ne re ipotsa gore ke maemo a ile gore nga tla tshwara ke batho ba bontate jwa le re a bona gore a tshwara ke batho ba bomme go ba joang go ba mo weng ba fe molaetsa mo weng o ile gore o tloga ile wa thotlholetso e bile gape le tse ile gore le tloga le ka be le di bone go fitla gana mo weng moshomong e le gore le tloga le ka gare gona go shomele batho ba bontate bo etempele.
1: Okay, molaetsa o rata o basadi ke gore le seke la bea melwane bokgoni jwa lena ka gobane le le basadi le ka gona le ka kgona le go feta banna nna ke e bone gore a se gore o bereka le banna o raya gore mosadi o ka fatsega banna ga a kgone re a kgona re kgona le go ba thusa le bona banna bao se sengwe ke re basadi ithuteng šomang ka maatla dumelang gore le lena le na le bokgoni bo boitseng le seboife go lora ditoro tse kgolo le go bona gore ditoro tseo le di kgwetsa jwang. Ke rata go botsa basetsana kudu-kudu ba e saleng ba bannyane gore o ka ba se sengwe le se sengwe seo o nyakago go ba sona. Dula o ithuta šoma ka boikgafo gomme ge o kgwetsa sebaka sa go thusa yo mongwe moemise le ena ka gore gantši batho ba fela ba re a ke tse gore ke nnete na monna a se nnete ba re mosadi ga ka ba le maemo a itseng a je basadi ba bangwe nna ke ya go tlhalosa gore nna go thoma ka 2020 ke kgonne go tsweletsa di-PhD tse 19 ba reba 19 16 ya bona ka moka ke basadi and-e ge re bolela ka sebaka se ba dutse maemong a makaone yo mongwe o lebeletse lefapha la tsa maphelo ka yunibesithi ya Limpopo yo mongwe šile o United Kingdom o dia dinyakišišo nka bolela go ya go ile ka basadi ba e leng gore ke kgonne go ba fišiša mo go leng ga botse
2: ka nnete ka lebaka le la nako re tlo tshwanela ko go e tlogela gona mo professor Tebogoma re ya Mothiba re ipsine kudu go ba le lena mesong ya legono le go tlotla le gore ka nnete re bontshe gore kwa kgonega go sena ntwo e le goreng e ka go šitiša le go tlhotlheletsa basadi ba e le goreng bona ba šetse ba tswetse pele gore ka nnete ba goge ba bangwe re be batho ba e le goreng ba kwešiša leeto le le gore na re ya kae re lebelege kudu re re matlhatsa le matlhono le go tse dintšhi tše le gore le sa tlilo di leka bophelong mošatmošat
1: ra leboga
3: ga gona supermarkete yeo itšhipilego go phala usave seo se ra gore o kwetša ditsheketso tše dikgolo le tšweletšeng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši kwetša 900 gram ya di-wheatbix tša bokomo ka 49.99 le value pack ya maleri a lovis ka 139.99 fela di kgwetšagela go fitlha ka di-6 tša septembere 2026 o se tlhaelwe ke dintšwela ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dilo tše dibose di bitšago ganyenyane
4: No wa fola, no wa thoba matswalo. Gospel Thursday, go thobela FM. Mushato wa tsebolo ithabisho.

0: Atena mpilo.
1: Abusi hadebe.
0: Ari. Una le DJ Cleo, o ikile gabotse wa ka. Mm. Ikile gabotse.
1: Ona le Cleo gona mo kosheng yo dai. Ke remix gona le le goreng o dirile yena IT ye tshele tshe ka morago molabanyo go tswa ka tswa ka batlhakane. Ke le goreng wa hekwa go thobela FM a ditla le meso. E re ke ya bosiswae go dimoga tlhogo e re go gore na Thembiso Maibila o re tshwaretseng o re tshepisitse gore wa bo wa show yena.

0: yeah. Ke Moses o mokwanga biale o ile gore ngore fa go shele gore nna lwana re ipsina ka yona o na le chandelier mo ba re your love le ratlala ga go morena pele ga mo kwelele kabelo kabi a re ntlomogele pelo morena waka ke nya ka mbotse mo ke bone taba yengwe le gore nge tsweletse Salif Keita e bo tsonetse a dira ga tshe ka kwa Bloemfontein mo ile gore nge ke makhufe ne
1: ehe o se ba
0: ke nana re be le makhufe beno o boletse gore a sa tlotla o ke gogela morago ka lebakala gore ka monno Afrika borwa le na le dintwa tsa semorafe
1: hey he bo Salif Keita re batile ke mo ile gore nge na ga Afrika borwa e dira mashele ka tsa boithabiso wa tswa di ba dira ga tshi ba dina ga tsha ka ntle ge ba le kana re nya Afrika borwa re ipsina bile re re ja sela le sela re a tsebo bo brand le bo mamamba ba bo shama watle ba tla ka keno go atlala di stadium jwalo ge ba ithlogela morao ka taba ye ya mohuto hey re a ipuchisha
0: o pie ka taba ile gore nga si yona na
1: eh kere ile uri ba batho ba iphatlala di
0: tsa ka ke ka mogwele go nne re bolela ka gona ke nagana gore a ra swanela go dumela gore ba re lwa ka semorafe molele gore nga re lwa ka semorafe tabe we
1: ke yo ke tlhoba boroko gore e ya jwang ditsebeng tsa batho ba ka kwentle
0: nka re tshwanela go go tshwanela nako ela America ba re gona le dipolao tsa batho ba shweu ka Afrika borwa mo ile gore batho ba bantsho ba no tswa ba ro bolaya batho ba shweu a se nnete ebile a sanka ya ba nnete
1: ke gatla ke gore le batho ba mmala o mosweu
0: re tseba ga botse gore taba ya ka mono Afrika borwa ke tlhoba boroko ya gore bosenyi bona a bo diragale fela go batho ba bashweu le rona batho ba baso re amega go bosenyi banong e be ba idea o kare batho ba baso ba tswa ba re ba yo bolaya batho ba bashweu ba sanka ya bannete banong kelo tse dingwe tse e le goreng gore go o di lebelela wa re ka ke nngwe go nyakega motho a dire a nyakešiše pele a tšea dipheto tse itseng odire e le goreng o ke kgogela morago ka ntho e le goreng o swantse o diragatse goba engeng jwale le jwale eopia e makatse ka lebaka la gore o ka opola e be go na le badiragatse ba rena ba ka mono Afrika borwa ba e le goreng ba ganeditse go diragatsa ka kua go Zimbabwe mo e le goreng ba re ae go na le tsona tse tsa gore lena le alwa le ya lenya ke ba maAfrika ba ka nageng ya lena
1: anong
0: ke lotse dingwe tse e le gore re tshwanela ke go lebelela gore nna ge dilo di tswelela nnete ya taba yona e ka ba e lefe eopia ya
1: ga go na le ka bothata e re fete ka
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: ntšha bogare bja gago bjalo ka seape le spa kgwetsa phokoletso ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tšaka kitšhining tša Nutrifresh ka o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa sunflower goba canola oil ka 69.99 fela e tee ka karata ya di-rewards goba 2 kg spa french goba chicken poloni ka 49.99 fela e tee ka karata ya di-rewards go thoma ka di 24 August go fitlha di 7 September ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
4: Let's go. Drop it again. Se fatana reng. Le ka la pena gago.
5: O kwa gala pele thobele FM mona kong ye.
0: ke moshate wa tsebo le boithabiso ke nya ka ngo mpotse mo motheli jwa Thobela FM ke bone ye nngwe ye le gore ne tsweletse mo ANC ba bolela gore e le gore le bo bolela chairperson le go yena mo chairperson wa taba tsa electoral committee tse tsa o tlogetha mo ile gore ke ntate motlhante mo president wa maloba o bolela taba gore machichia geleshetse go iba le di councilara bo mo councilara ba lena ba tshwanela go netefatsa gore bana le mphato wa marematlo ya ba re ba tshwanela go no netefatsa gore thutonyana yona ebe gona ka mo
1: bile ke le li fikileng ba lena ai ga tshetsa go tshedingwe tsa bo phatlala tshibya ditaba mo televisioneng taba yona ye ya gore ba tsholotsho ka ba lengwa go dubile la lampato wa mare matlo ona le tlogile a le isha go dingwana gore re ile gore kona o tsena o tsholotsho ka ba le lona jwale ba bambale ba ile gore nge ke kgalenyana ba tshetsentse le gore ba gona gona mo gweng ba file se bakanyana sa o katla le se seng sa go kwa laitsa gore
0: ba aba yo bana
1: ba tshetsa ba le tshutu
0: ba boele ba yo bana beno ke nyoko botsa mthieletse gore nna wena o nagana gore ba itapele go dire lebele tshe tsona tshe go bolela botsa gore Africa Borwa tla ba re ya go vote ka la ne go diela ya November ke nyaka o mpotse mthieletse tsho ba la FM gore go ya ka wena o nagana gore go ba le mo councilara go ba ba etapele ba go ba le dithuto go kaone na re se re bone ba bangwe batho ba ile gore nge ba gonne go etapele jwale ile gore ba bana dithuto mo le bangwe ba rawa ke mpho wa fiwa dilo tsa mohuta batho ba gona go ba le dithuto e bua sebe le gore a dieng a ntse a dutse kwa setulong sele ba bangwe ba ra ga ena le thuto go ba kaone o tla kgona go dia sele se nna go ya ka wena wena o kanyaka gore o dule mangwe ile gore ke moetapele go wena kanwe wa thuto o kaone wa sebe le thuto ka mo nna reng ya rena re setse re bile le baetapele ba go fapafapana ga o etla tabeng ya thuto re tseba ga botse mo presidente bo Thabo Mbeki ke batho ba ile gore ba dile bo Nelson Mandela ra ba le tate presidente Jacob Zuma ka mo ka ba gonne go etapele benong kwa gae di councilareng tsa rena lena le nagana gore o tshwanetse go die o bona bokaone e le bofe
1: tswa rata ke tshaba
0: a rata go yetape eh
1: go ba wa ba
0: re sa re mangu di ya phosho go ba mabaka ga gore wena o bone o ka re wa thuto o ka one ke afi ibile go dua re lebelle mo go lena na le a ditseba di councilor ra tsa lena le ba bone eng a re ska bolela ka maina bona eupia ino bolela gore neng a re nya ke maina gore mangu dileng yo re fa motlhala gore re ile ra ba le mo councilora e ba ina le thuto go dierile ka mogo ra ba le o wa diega ka mogo ntle le go bolela maina ba thuto ntle le go dieng e di re botsa gore o bona o ka re moeta pele wa o ba le thuto a ka ba kaone go ya ka wena go ba bangwe ka nnete ke mphona ba filwe gore wa tsebe ke o tlo eta pele and wa khuma na dia tsona
1: aga motheletsi a shu
0: e re motho ka nnete a thobela
5: se le jo re ke le dumedisa
0: re lo tshije le kae
5: ha bo se la ga botse ka mo ka se khura to po tsa la ipro la machila ke nna
0: aga
5: le ke na na hore ni re ke utse pole le aso ya sisima but to be a leader you don't have to be someone all over me which are somewhere that one no one is born to be a leader what all
0: know
5: like in a run of the tutor no the tutor reonale bukhoni bao yetel la batho pele o ka ba yetel la pele a se re sire ka o tswana o na le batho ba lore koma ga eng gore tswang gona ba dira di impact ba gona gore he ba bolela le setšhaba ba kwagale nna ke nana gore ke bona ba ka re tswelelang pele
1: ka lebaka la go kwagala go boleleng ga bona fela
0: le gona
5: le bokgoni ba goreng ba ka etelela batho pele go molemo a sa tswalo ba moetsa pele le goreng motho o e re ka mme ya ko pele kwa le ge re ka re a kokoto ko mmasepaleng o tlo kokota ba kgona mmolela ke nana gore ke dilo tse tshwanetse re di lebeletseng especially ko gae
1: bokgoni bo re ba re lebeletse ge re re motho o na le bokgoni
5: re lebeletse goreng ke impact e dira ha le mo tshabeng o dira la mo tshabeng o gona o tla le eng se le bana re motho mo tshabeng gona o dira o gona o kopantsha bana na o gona re go sekolong dilo tsa go sekolong a di sele morao a bona gore tsholo pele ke eng na ke batho ba re banya ka
1: mhm go tloile
0: di kwagetse
5: tsena to tsene ke na le le
1: a re ha o na le ka botlhale
0: re le ba re tlo re tshe ba bangwe morago ga sejisto ka tsela tsa dipopadi a ke a bona megala e shetse khuibitsi e upia re tlo bua mo tshele tsa Thobela FM ska shoot.

0: PJ Powers ke ene le gore ngwa moko ga bia le go thobela FM ditlalemiso are there is an answer karabo yona e ba gona e ba gona nna re botsisitse mo gore na wena motheletso thobela FM go lebeletse ba etapele kudu ka lebaka la gore re lebela ba etapele ba rena mo re dulang gona e ka ba ile magaeng e ka ba ile makhesheneng e ka ba ile motsotoropong na o bona o ka re moetapele o mokaone kofe re lebeletse taba e boletseng ke tsetse mogale mamotlhantse mo e le goreng o bolela taba gore ba tshwanela ko gore ba be le mphato wa marematlong ge e le gore o nyako ba mocounselora jwa mathomo o tshwanelang ko gore o be le yona ye nngwe ya dinyakwa tsa gona di tshwanela ko gore ba beye mphato wa marematlong mola benong ra botsiša gore nna o bona o ka re thuto e botlhokwa go ba etapele goba moetapele o kgona go etapele ka lebaka la gore a filwe ba re na le go fiwa ntwe wa humana o le moetapele no dia tsona batho ba go kwa ba go tsheletsa ba ruile motheletso wa reng yena a re bona motho ena nyakang ke motho le gore o filwe ka lebaka la gore o filwe o tla kgona go isipidisha ga botsa re gore ba tsheletse ba bangwe bona ba reng
1: a re tubela FM ra lesha
2: tubela le kae
1: a re
0: rona
2: karabo ya ka e no ba gore e moetapele a be le thuto ka baka la gore o na le tse dingwe di tlo mo palela ko pele kwale re thuto o e seo le tse gore o le mocounselora o ka no ba o bereka ka community but ka kwa masepaleng o tlo nyakega gore o be le tsebo and le tsebo gore thuto ke tsebo ke knowledge and also not to go with mathata e tlo ba mantši nna ke proud ka mokhanselara wa ka ka mo motseng wa Semedi comrade Steve ebile kgao ya sekolo and ke lemoile abedi gore ka moara masepala kara di committee tsa bona tsa di council e sa le moeta pele wa di council ka baka la hore thuto e le hona
1: age motho a kare o go bolela ka tsebo ke tsebo e feng e le gore ka betloganya ke shishwe go nyakiwa kudu gana ka modimo spaleng tse o bolelang ka tsona go ba motho mo modimo go di candidates tse le gore di ba gona go ba ghetonya tsa bo mera e ka ba thuto e feng ke tsene le jinkulu
2: la ere ke ne ke mo tlo mo ke le ya so le a gere se go a sire knowledge is power a ge
1: ira go na tsebo
2: ya le re o tsena that knowledge ene le tsebo re ke thuto ile ona mo motho a ina le thuso e ntse ka botala gore o ka tsiya motho o se rute wa mme ya mo wa tsiya motho mo o rute wa wabia mo menahano ya bona a ile ka thinking capacity ya bona e ka tshile ile ka o lo mo lo o tlo tla shaletse morao ka bakala gore a isina tsebo e ka marae a isina thuto e ka mwa so nna o ya ka nna ke bona o le botlhokwa kudu re ka nnete ma councilor ba be le thuto e ngwe ke nana gore le ba etile batho pele re tla bere tsebo re reetile ke batho ba maleba ape le tsebo gore di-candidate tsa rena ja ko morago ga le re kgetha motho ka baka la gore o kgona o ngata ke ena ka ra manganga ke ena rasang kudu ba e kwešiša jale anuale a re sa nyaka manganga re nyaka motho o le goreng o tlo re eta pele a reetile ka nnete e re nyaka ditirelo re re mokhanselara taba shishishishi a itseiša masepaleng a seka a theko masepaleng a dula a bona gore ke mang ba kgonang o ba tsena ke o mang ba sa kgoneng o ba tsena mara a ena le something ka moara tloka o leba motho mo ebile o tlo tseba le tokelo ya high as mokhanselara gore mo e ke fitha mao maata a felela mo maata ka felela mo a felela kwana
1: re mokwele ka
0: nnete
1: wesho
3: thobela re kae
0: re gona re botšhelena
3: re gona Cecile Joy le Buti Ika ke ragatla pite ka mo moletse ka le go dikhukhutša
0: aga
3: nna ke nagana gore Cecile Joy le Buti Ika re tshwanetse re be le ba councilor ba go ba le thuto ka gore le gopole Cecile Joy ge o e ba mokhanselara ga o be mokhanselara mo go rena mo communityng o tshwanetse o ye o re emele ga mmasepala ntho ela ba e dirang ka kwa champion councilor e nyaka thuto ka gore wena o ka seno phela o moje ge re na le di-complain re go romile re re ya ga mmasepala o ye o re bolelele o gopole gore ka mmasepala ga o thieletsa di-councelara tsa diwate tse dingwe o tshwanetse ge o fitlha ka kwa counseling o eme ntho ela ba e bitsang gore ke honorable watwa wa emisa letsogo e nyaka thuto those things di nyaka thuto so ga o no nna mo go rena mo ya ba ela ya gore nna rra mo go wena re a manda a wethu a e bere ke bjalo o nyake ya thuto
0: sona se e le gore re leboge batheletse ba e le gore ba setse ba kgonne go latlhela maikutlo a bona ke nako ela gore re ko gore na ba sedibeng ba re tshwaretseng Bradwin mo ga monyamane wa tseba ga botse go re na le Timmy Thomas le yena Kajo e le motsweletse ge re na re shoota bona ba tsena o tsena le bona Brad dumela
4: le jae wa tlhaiwa wena ke re ka mo phapošeng kgašwa ka mo le kgone go nkga e ka reke ka shopong ya go rekisa di-perfume wa gago o tšhela lebotlelana ka moka
5: a o raya gore ke tshwere ya makgonte a kgon ya go ke a leboga o ikwa sa tsena ka mojamo
4: o tlhapile ka yone o tsebare keng a ore a
5: leboga
0: o khumana ile gore nga si yena ke mori mogolo ga mma mpa
5: a
4: e se di mo studio ora o ke mori o e nga no bulela ni di ka mare re tla ka mori khumana dilo di le kanetse mori mogolo wa tse ba botse
5: mori mogolo a
4: mori mogolo o tshele o tlona ka moka
5: o bolaya
4: ra le boga ra le ba tsapa se se botse sa ditlalo mo se tshela le khone go lena no la sidi beng go tshwere tse di latela go pela re ke gospel Thursday re le ka rlona e botlhoko ka rlona hashtag butshishangaka mo ileng re bolela ka meraro ka moka ya go amana le HIV and AIDS ba theletse le khone re fa le na sebaka sa gore le botshishe bo doctor ka ga dilo ka moka tsa go amana le kokwana tlhoko ya HIV and AIDS go pula go ape rena le ka rlwana e botlhokwa ya dijo le ka tsela yo re phelela go ka gona tsa tshelgono re lebeletse go pipitlelana mola maleng na e ka ba le rena ke dijo tsa mokhutsa mang tshe leng re dikana madi re thusa gore re tswetse baenya go pipitlelana ka mola maleng e bile gape gape magare shedulang le rena ka bakala gore re ne le koko mama bolo tsa tshila le khono o to rurutsa gore na re ka ikimolla jwa nye moyeng ya rena le mebeleng ya rena he go ikemolla moye le go ikemolla ke molla meleng dula le rena o tlo go rena ke mabapileng moshate
6: le ke le tjaji le a fa sebula
7: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebula ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
8: go mena o tlaba a re mosadi o di kana di tshwe ke bomang
9: o ya kae le bona ba go thusa kae ba go hola kae
8: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re go godisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
10: basadi bao ba rweleng malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thuso ya motho
6: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo Bahula, o di chamang le holo, o di tla le meso.
5: 086-000-2452 a re go di shele tsa tshilla le khono ba ile gore ba tloga ba gola e mela e tsa gatisho le tsa tshilla le khono re ka se khone o ka ba le bona jwa le re tlo topa fela ba le ba ile gore nge ba kela ka megala. Thobel FM dumela tle.
11: Ye kae?
5: Re gona re ka bitseleng.
11: E re go di shele rato wa ba lonko mo gopong. Wa gola ka tselo ke sekolo sa Masongane nna ne le phesi wa mashile ka disability le castle ke re a itshile ka letsatsi lae nna mo lefora wa rata tsa ka se seng go ba re rata ke le bana le tsela
5: le go sha te re a le boga
11: tsela FM se se mo le tlo le ditavish
5: towe
11: tsela dinga ra pa ga ke nna ka nna le kae
5: re gona re ka buchale
11: a tsama le wa ka wa go nkhatlhangwa ka moka o le mo tsene direka ka mo tsela ya fa draft of league ne
5: aga
12: go go tla go di tsang mushimano mo mo tsiana mo ke mo ra papa Charles Mnera go tsoka kwa mo tlhareng ka kwa o ri ba re go tla gore ka go ka ba ka mere ka mpontsha ka mara dio ke le go khotela gore a gola go le ditlwa ka ke Simon Thabang Mnera
5: a re Simon Thabang Mnera a gola gola a ipsine ka letsatsi le la labone a ke re tloga re mo le go yedi ra lo cha
13: go tso wa ra le kae
5: e na re ntse
13: Eh ke rono wa mawa ipolosa monene.
5: Eh batho ba ka mo ga monene ka mo weng.
13: Polo si malo ba bona le rena ka mola ka lenyalo la morato.
5: A limtsi litsi ki sine ka mo ke le ntshwere ga botse wa tswa keng batho ba ka mama gwa ika mo ke a leboga.
13: Monna e tswa ra mona ke go la ka di 25 ke paletse go tsena batho ba modimo.
5: O ke mathomo tsena?
13: Awo ke khale ntse ke tsena mara ke

0: ke mama inela ke pinki ke memo wa ka ke mo hudisa e bile ere ke kere ka bosiu maybe ke go palla go tsena makotia ka phosi ya go sene ke yena wa hola ka bosiu le mogotsi wa ka Sara wa go ka dia paro ke di botse botse botse ke yena ka bosiu wa go le ka freight ha ke re ba go le ba hole
1: a ge ka nete ba go le hole le go sasa o tsene gabe di ska tshela ruri mamotla le go sasa o ba go dije gabe di gabe di ro thoka
0: o ka neng ke topalela mara ke ka tsena
1: a gona le ka botlhata rata
0: se le bo ama le moika
1: mushate bona molae tsha shu bare ke gopela go gorisha luki sele magae masha o fetsa mengwaga ye masume tlhano o ke le tswa fa ke molekani wa gagwe e le go ngwa sheng Ezekiel Masha ba le ka mola ga mogashwa magnetize re ba gole ba gole ba tloga ba itsina ka le tjatji la bona le tjatji le la le gone batho ba ka mogashwa batho ba bo masha batho ba bo timi tom ke karata sa sa motse ba ga botse fane se ke sa ga bo bona ga gona le ka botlhata ba gole ba gole jwale motho shu thobela FM ra locha
2: botse ga re nda
1: a wana re gone
2: le pontsene ya thobela FM
1: ehe
2: ya o ola koko o ile mashego o tswa ka mokamo o re start ka mokamo gautjane ka mo
1: aha
2: ya ke mo wa chomi ya ka ke captain Sydney mashego
1: aghi
2: ya ba o tsaka first one ya french le nga mokamo chimiste next extension nane ka mo so mai ke ya matala le wa ne mushala
1: a re lebogile ka nete ba gole ba gole re tloga re ipsinne le bona le tsa tshilela le gone ga bona le ka botshata re ya leboga ba ile re ba dire jwalo ka mogwa wa go letsa mogala ka ge re paletse ke o ka ba le ba melaitsa gatisho aga shala ga botse wena o shala le mananeo ka moka a thobela FM o dire jwalo ka lerato le ka thego ka dinako tshetso tle la bone o ipsine wa ka tshetsentsele gore re tloga re ritshile wa ka re tlogela gona mo le tshatshila le gone go ditlalemiso tsa thobela FM
3: nna ke re go sasa re tlo idea gape ya ba botse ya ba botse re tla ba re tlhanola beke e tlhoga botse mothile tsa thobela FM ba re motho ga bogala ile moshadi.

0: FM.
1: Tabela FM.
0: Mushate o tsebo le boithabiso. Mmino wa go fola, mmino wa go thoba matswalo. Gospel Thursday go Tobela FM. Mushate o tsebo le boithabiso.
2: Tseka mushate, mo go nya phato, ga re keteka basadi, re keteka mogekolo yo a garile go ditheto. A thetemetse ka thobong la nkwe, e le go gosi ga di mmalo gobe IV Masirumule. Ka go ipsine ka tshwantse tutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlhantlhagane ba Masirumule. Ka Phokwane.
3: Mmalo gobe sa maduma, ba sa ipsine ka bo le bona jwa ga. Kwa fitla mo go tlong go ba le dirolorolo, tse e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la mushate ba bola gosi.
4: Kube go le thata maraka baka la gore ke belegwe ke nape a ngwato e leng kgosi MM Matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di boneng
3: tsore na go kgosi efe ja go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitshere o tlo sware maikarabelo tshe jile efe ja go saena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
4: baswabe ba le bothateng baswa ba Phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka gona go ka banyakela mo le mola ba bereka
2: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tumo ya moshopi ya di ana pia ngwatu ka la morena le la masume tharo kgodi ya phato ba ke wa ke tpedi masume pedi tsela go thoma ka metso me hlano go itlwa go iri ya moshopi bo shiwo go na ka mo thobela FM o shate o tsola mo ntabi sho
5: go latlhegelwa ke motho yo moratago ga go bonolo eupia go ba le policy ya poloko ya One Life go ka fetola sela le sela go nolofatsa morwalo go ba o ba shetsego beke ye latelago go thobela FM re le fa sebaka sa go raloka winning at life with One Life tsenela mo websiteng ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetsa wa SMS o re One Life Funeral go 45849 gomme o emele sebaka sa gago sa go thopa karolo ya gago ya 50,000 rands. Do la utile di chedi kalemi so lina le tabo li joy la gamatato. Gomme re ka fetola bophelo ba gago. O ke tsa diphenyo tsa gago tsa moputso wa tšhelete ya bonus ya 2000 rand. O khetile go amogela quote ya mahala ya One Life Funeral Cover. Yo e sego ya gapeletso. SMS ke 150 fela. Di SMS tsa mahala ga di shumi. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo. Yo e kgwa di tshego le FSP. Melao le dipoelo di khwetjagala interneting. One Life Changing Life.
6: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlhagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya motlhagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowaowa, selotheipi ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extenšene. A ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu. Gore dikotsi bjale o re mo imetsa diplaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom.

0: tso ye le sume tlhano fela ngo tsha gwana iriela iria senyano go sile go sile re le boga molo tsana o monati mina toko edi monaringe pare modimo o re morapelang ke modimo wa sethaga modimo wa go se fetoge modimo wa go phela le gona modimo wa go se robale modimo wa go tshega ka mihla modimo wa go hole kanela mana lena we ka nnete ke sethaga o ikgethile modimo wa go re tshwara ka go lekana udumo wa go ba le nnete dilo ka moka wa tsa maina ma botse ka mathabira re ka mmitsa ka ona ya mo tswanela ba ga shudula le rena ntse ka bala shuta le ga tete nga bala metso tse re ke le se metsela fela ngo tsha go area senyane go sile dimela ngo tlhogo tlhogo mo le ka bele le gona le nna o kila le nna le nna le le botse le nna no la se di beng go flor tsa tshile le kono ke le tsaji la gospel faith ke la bone go bose ka mmino o batho ba re o ratago ka moka wa tsa mmino mo kgetho tlhabirwa mmino wa se dumedu o re fa kholofetso o bolela le rena nako le nako go lla ruo kwa o kare ka nnete eng le rena re ya balwa ee difela di re modimo o re rata ka moka fela dulang le rena ka baka la re ka polelo ge re ka tara se kgone go ututuetsa mara ka dikoša gona re ka o kgona
1: alleluja re a tabiša batheletsi gotlhe mo lekaba le le gona nnete re a leboga re leboga theletselo ya lena sa le moya se ke sa lena re le kgontse le theleditse ke ka fawe re a kokota le rena re a kgopela gore a bui re amogeleng re sepele neeto le mmogo se sengwenyana le tla itopela ruri metsi a mokgako ga akaka e re sediba se se tlhokometse ke mogadi wa matlabjane morwedi ya tau ke ena pharepare wa rena nana mpitse maitsalo ga mašampitseng ka rata sasa ee go rialo re thomile gona ka mokgano letšatšing le la bo masomepedisupa kgwedi ile kgwedi ya phatongwa go kwa ketepedi masomepedi tsela nnete re leboge maebele a pheladi re leboga ditaba tša iria senyane ee re a leboga setlhopha sa ditla le meletso tshedimošoe ba re fileng yona
0: lengwalo le gona bodibanna ba bangwe ke ba bona ba phadima ba tswelela ko go jana kwa le mara e re ke tle le tsona motlho mongwe lengwalo la rena tšatši la lekgono moruti mašwa ba ntšhitše lengwalo šele mateu
1: kgaolo ya masomepedipedi temana šile ke ya bo masometharo tshela go fitlha goa masometharo seswai
0: yona moruti ge khumanegile balega ka tsela ye moruti molao wo mogologolo melaong ya mošheke ofe jesu a fetola a re ke wa gore o rate morena modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaologanyo ya gago ka moka wo ke wona molao wo mogologolo wo bohlokwa-hlokwa o rialo morena
1: halleluja halleluja a lenori la bolela puku ye e na le ditaba lengwalo le le a bolela ee pjale wena we o tshwantse gore o iketele gore na modimo wo wena o iphorago goba o ipotšago gore wa mo rata na ka nnete-nnete wa mo rata ee pelo ya gago e bulegile e mo amogetse goba o ne le go ka hwetsa e le gore o ba le dipelaelo tša go sebe le nnete ka gare re rata modimo wa gago modimo wa gago wa go rata modimo wa gago go tlhokometse letsatsi le go tlhabetse o kgonne go tsoga leboga modimo wa gago
0: ke nnete le gona ebile tlhabirwa go tloga go le botlhokwa ka melomo ya rena e mebotse e re fileng ke modimo go a tlhoka gore ke sa kgona go botsa mašwa gore ke ya mo rata letšatši ka letšatši be re re o ka ba jwang o thome ka yo maatla otlhe o thoma ka gore modimo nna ke a lerata ee ke a lerata ebile ke a leboga tše di botse ke dikgaogelo tše di di bontšhang ka gare ga bophelo baka re a leboga magagešo lengwalo le bonolo nne lengwalo le le tloga le re lebane le le botse e le ruri motho mang le mang a ka ipalela le ona be ke dumela gore nka tla le puku e kgetha le kgone o tlhabira wa tseba keng nke ke o fetela batho ba puku e kgetha ke ba koša gorena modumo wana wa gona o monatiwang ke mabako matlakalelantša a re kere batho ba bantsi gale ba sa ye kwetsemanna eo magešedula le rena se ka bela shutela ga tete mo nako e sa fereše go pele o tlabe re tla le bo moruti ba tlo gore tšea kgopu ka tlhogopoledišano ya rena ya go ka kwa gorena mosadi o maatlafetše na
2: Birthday ya rena e maemong a yona e noshi. Ka di major birthday deals. Tshebelo ka di 2 litre tsa pedi tsa di cold drink di fa go ba di feature spa letter go ba tsa twist ka 30 rand. Le 2 litre ya Excella sunflower oil ka 69.99 e fela. Dintlola ka tse di gotjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 6 September 2026. Ga Shoprite fela.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Mesotho ye masemapeditse e felang go tswa go e riela ya senyane re tloga re leboga ba le dutse le rena ga bjale tsatsi le gone magageshi re tlo lebella taba ya go imatlafatsa wa tseba keng go no imatlafatsa lena basadiwe na ka baka la re kgwedi be le ya rena na le matlafetse go lekane na re ne le bo Muruti Sari Chale bona ba tswa kerekeng ya General Apostolic Zion Church gomme ba tlone re tshea kgopu ba re tswalelela kgwedi ba re tlhatlheletsa gape gape gore re tloge re matlafala re ba re matlafetse e le ruri ka baka la gore basadi re bontšha re tloga re tshwere ko pele mo nakong ya gone jale re ne le bona mo mogaleng.
1: Muruti re a letamiša re a lemogela go thobela FM.
5: Ke a leboga, ke a le dumedisa le nna ka moo ka mokgašong ka moka ga lena.
1: Age Muruti rata ka tsa sebaka se re lefeng sona le re feng phago wa letsatsi la legono sebaka ke sa lena Muruti.
5: Ke a leboga e reng ke dumedise batheletse gape gape gotlhe mo batheletsang sealemoya sa thobela FM. Ke ba dumedisa ka moka ka lebitso le le botse la morena Jesu. Re sa le mo kgweding ya go to feleletsa go ba re feleletsa kgwedi ya go tlhompha basadi ka moka South Africa ka moka. Mamotlha re a ema re tlhompha mosadi woo wa go ikgetha, motswadi yo a bonago gore dilo ka moka di a tlhakana ka mo lapeng. Ke mosadi wa go tsoga ka iri ya bone mesong goba ya botlhano a ya renkeng ya di-taxi ka pakete ya magwinya a ya go selela bana ba gage. Mosadi o re a mo tlhompha, re a mo tlotla gobane yena o tseba se a se dirang e le ge a direla lapa la gage. Amen. Pakete ya gago e phela e tletse tsene le tsela e le ge a topela bana sele sela. Ge re bala mo Bibeleng mo bokeng ya diema e bolela mantšwa a gore ke mosadi yo maatla mme o a tlhomphega. Ke mosadi yo shopo ya gagwe e ka noba e lebelega e le ennyane e fela o a tlhomphega. Basadi ka kgwedi ya bona re a ba matlafatsa. Rena re le bakereke ya GHHC gore ga ke ba tsoge ba ikemele ba itilele ba re ema o vuke o sendele ba itilele go mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a itekago go direla go šoma go itšhumela. Morena o go lebeletse mosadi mme wa ka motswadi koko wa ka ragadi mmane. Morena o go lebeletse gobane wena o boletse gore o a tlhomphega. Ga o rekiši o aga bokamoso bana ba gago ba motlotlo ka wena. Modimo o šogofatsa mošomo wa matsogo a gago. Ge re bala gape mo go diema 31 mo verse 15 e bolela mantšwa gore o tsoga e sa le bošego gore a apeele balapa la gagwe dijo. O ba apeela a tšea kae mašheleng a go ba apeela. O ba apeela a tsoga ka masa a tlhakantšha mola le mola a tseba gore ne ga ke sena mo ke tsenang gona ke re good morning o ba ke re khuye more fela nna ke a gona go tsoa ke itirele ke a gona go tsoa ka masa ka matshebekana ke nebele le gore nna nka re ke shaeng mo gore ke tle ke gone go phidishana palaka ka go bana ke a tseba ke ne mma ke ne mosadi ke le poko ke le ragadi ke le mmane ke a tseba gore bana ba ka ba tshwanetse ba ye sekolong bana ba ka ba tshwanetse go khumana dieta tsa sekolo bana ba ka ba tshwanetse go khumana kela le kela le tsa go isa maleng ke ka foo nna mma motlhale ke a mang ke re ke matlafatsa basadi ka moka gore a re tsogeng bo mma ka moka a re itikeng a re itirereng re seke ra re rena re paletswe ke moka le rona ra dia gore le bana ba rena ba palelwe re tsebe gore bana ba rena itlo ba batho ka moso re letlhe bokamoso ba bona ka baka la gore ba eme ba lebeletse rena batswadi ba bona ba eme ba lebeletse rena basadi gore rena re ba betlele bokamoso ka baka la gore bokamoso ba bana ba rena bo ka gare ga matso a rena ka baka la gore rena re basadi re tshwere thipa ka bogaleng ipo mo go ditoro leo 28 ko 8 gore na e reng e re morena modimo wa rena o tla segofatsa se sengwe le se sengwe seo se diago se sengwe ke sengwe seo re beago matsogo a rona go sona bona matsogo ao a mabotse ao o beago se sengwe se sengwe mo go sona o bea matsogo a gago mo go direng magwinya o bea matsogo a gago mo go rekišeng dikapolelo o bea matsogo a gago mo go rekišeng maswitse goba di-pop ice goba di-popcorn bona modimo o a shegofatsa matsogo ae ka baka la gore matsogo ao modimo o tseba ga botsebotse gore a letla bokamoso ba bona ba rena ke bolela ka mosadi wa botsogo a ema a itibela mosadi wa modimo wa o atla mosadi wa modimo wa o blessa mosadi wa o blessa nto o ne o reng ke e tshwara se sengwe le se sengwe se a se tshwarang e le ka baka la go aga bokamoso mosadi bona modimo wa go blessa modimo wa o atla se fele pele mosadi wa ka se latlhele toulo motswadi wa ka tseba gore yo godimo ka moka o di lebeletse lebelela mo godi ama 31 motswadi wa ka o mo botse ko verse 18 e bolela mantswe a gore o tseba theko ye e tshwanetsego tse a di rekago le tse a di dirago mosadi wa ke mosadi wa o tlhale kudu-kudu ka baka la gore yena o dula a ipiakantse o dula a tseba theko ya dibekamo ka tsone a tseba gore o tshwanetse gore a o di rekisa o dula a tseba theko ya dibekamo ka tse a tseba gore o tshwanetse go di dira o tseba mmogo gore fulo o re ke bokae o tseba gore fulo e fisi o ene ke bokae gonne a šoma go direla gore lebone la gage le bonege go fitlhela bosego gare ka baka la gore motswadi o šoma go fitlhela bosego gare mo verse 25 e bolela mantswe a gore ke yo maatla mme o a tlhomphega ga a boefitsa matsatsi ao a
0: tlagoagemma a re feleletseng re rapeleng re kgone go ya ditlhogong tsa ditaba
5: kialeboga ke a rapela ka lebitso la morana Jesu ke a rapela letsatsi la mamotlha ke rapelela basadi ka moka basadi ka moka ba le tshwereng ka thata ba le tsogang mašego ba le lebeletse gore mabone a lena a phela a tletse gore letle go kgone go bonagela bosego ge le dira tsela le tsela tsaka malapeng e le gona ge le matlafatsa bana ba lena e le gona ge re thusa bana ba rena gore ba tle ba kgomeletsa dijo ka metlha ka matsatsi ka moka ke re modimo ke yo modimo e ba le bona ka moka re blesse ka moka wa rena re okeletse maatla gore re kgone go tsoga re emelele re šomele bana ba rena ka ebitso le le pharamileng la morana jesu ke bea batsadi ka moka ka ramatso a morana jesu re surrendera dilo ka moka ka ramatso a morana jesu re ebe yena a tseyang karolo ka gare ga maphelo a rena ebe yena re etelelang pelo ka gare ga dikgwabo potlana tsa rena ka moka tse re ka bang re etla ka tsona maano ka moka ka bang re etla ka ona e le gona go phedisa bana ba rena ka lebitso la morana jesu
0: ke rapela amen amen amen amen rapela metsi o masome pedi senyane fela go tswa go yone ere yela ere ya senyane dilang le rena magagešo se ke bala shuta la ga tete re ya go maebele a phela di ge re tloga fao tlabe re tswane tswela pele ka tse dingwe tse re nago le tsona gopola gore karolwana ya botlhokwa e tla latelang ke karolwana ya hashtag remetso tsatsi la lekgono magagešo re tlo bolela le bokokoma mabolo bona ke ngaka ya setso bona ba tlabe ba re tsea kgopu mo tsabeng ya go ikimolola semoyeng le mmeleng dula le rena o se ba shoota le gate re go rena e dirwa ka mogwamang e ba sima mararo metsotso mabela phela di re emetse.

0: Bararisi ba mrena bona ba re bokang ba bokang re sa bolela bo bosi ba tsona bo tlhokwa ba tsona mara di no senya ke ntonya ne ka kanyane eh di senya ke ntonya ne ka a ba le go le fokolela o ratana le koti ya re le le setlhopha le re le ya go tsweletsa mmu re re o irileng wa no thoma go tswa di go marata ratano ana ka bo le tsebo ra le sa ya felo ga
1: bele ya ba ile gore nge yana o a tlhabeletsa go ke yana ile gore
0: a re mo ngwana bo
2: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Tlhotlhaletso ya kgolo e tsiwa ke botlhe ga o tlhole o theogetse letšatši ka moka o bule sekhaftini sa gago sa molatša wa nama le bogobe ka lunche bjale bothata ke gore o lebeletše ke makhura a makoto a go galelela sekhaftining sa gago o re o se tšentšha metsing eupša sepatso sa makhura se gana nako ge makhura a na le kgang ka tsela ye go nyakega se maatla go fetišiša ka Sunlight Ultra Power o humana maatla a go ntšha makhura ao a menagantšhweng ga hlano ke re le ka metsing a go tonya Sunlight Ultra Power e kgontšha go ntšha le ao ganelela makhura
4: ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: yena re le a bitswa le bitso la ka ba re somebody is calling my name o go pula tlhabi re re re sa tsena kereche be re rata go iopela Somebody's calling my name. Ba o le ipha go nako e ke re gane ke tla bona ba babedi ba bararo ipia ke nako ya gore re ye go bokoko mama bolo shetse re buletse go ba re le laleditse gore re tlobe re ne le koko mama bolo ka karolana ya rena ya re imetswe moelong re kwa rona o imologa jwang semoyeng le senameng ka mokgwa wa go hlwekisa a kere meseong e mengwe le e mongwe ge re e tla mo mešomong goba ge bo seno sa motho o mongwe le mongwe ke re a tlhapa ka mokgwa ano o re re re a itlhwekiša eupea ka re go ne le go tlhweka go gongwe go o re sa o tsebego go o kwešišiwang wa semoyeng o e leng gore e ka re go tshwanetse motho mang le mang o e leng gore re tlo kwa bokoko mamabolo ba re tlhalosetswa ka ga gona gore na ga botse o diriwa ka mokgwa mang re ne le bona mo mogaleng ga bjale ke kole molaetso wa lena koko mamabolo re le ntlholosetse Lizu ile botse koko tsokozana
1: ra no tsara wa thobela a re tsholisetse e tsamisa ke koko mama bolo re le mo lefaseng la Gauteng ga e Limpopo ke nne ke re imetse ibile re lebeletse le kgodiane re kharitlhelang le kgodia ya basadi basadi ba imetse ka malotsa a go fapa fapana ibile re tsena ka magara kgodie e tlotlang e ya lewedi ke Africa Month ba re ke Africa ge ba e reta ba re ke Africa the Motherland jwa ke re tlo bolela ka thuto ya go itlhapisa ga batho basadi banna le bona bana mo tabeng ya semoya re lebeletse re tlo thoma ka bona basadi ka gore ka tlhago ya basadi basadi re batho ba le gore re borutho ka tlhago ka mogolo gore modimo tlhago o dile batho ba basadi jwa ke basadi ba bantsi ba tshwenya ke dikgalaka dikgalaka ga ke re ke re ka dino gore ke memoya e mebi e le goreng e rata mo le goreng go borutho jwake ga e ntseng ke re kgaritlhela kgodiane ya basadi basadi re ba eletsa gore o tshwanetse gore ba ikolomake ka tsa setso e leng tsona ditlhare tsa setso go tlhapa ka gare le ka ntle ka lebaka la gore ke dingwe tsa ditlamorago tsa go se itlhapise goba go itlhwekisa o le motho wa mosadi ka gore re borutho ka tlhao ya rena nako nngwe o tlo kry-a le gore o motho wa mosadi mo o fitlhang o kry-a le gore go ba le mekgwanakgwane e le goreng ga se e le goreng ya amogelega mo setšhabeng setse batho ba basadi re lebeletse le dikgalaka tsa go tshwana le bo tsona di-cyst di-fibroid tse e le gore nako nngwe di ka feleletsa le gore di tsentšha batho ba basadi ka gare ga dilo tse ba di bitsang di-operation dilo tseo di ka eforiwa ka go ikolomaka e sa le nako setse re botsa batsadi ba rena ba le goreng le ba banna ba le goreng ba na le bana ba bannyana gorenke ba tlhokomele bana ba bona go ka bona ngwana e sa le monyane a tshwenya ke sekgalaka mo sefatlhegong o kry-a le gore o na le dišwe tse dintšintši le ge le re le motlotsa ka sela le sela di-vacina ngwana sekgalaka seo se tswela pele le tsiba gore se gona le ka mogare jwa ke santšhe le bone tsona dingaka tsa setso e sa le ka pela gore le ke le mo tlhwekise ye nngwe o kry-a le gore bana ka nako ane ya di-exam goba ngwana a gago o phela a rema ke tlhogo kudu e leng ba basetsana o kry-a ga a ya matšatšing ngwana o phela ka tlhogo and ko sekolong ba tla re oa lwala santšhe a bokiwa a ye gae diweke tse dingwe tsa disane tsa gore ngwana o na le tsona sekgalaka and sekgalaka ke ntse e le gore ngwana o belegwa goba motho o belegwa ka sona jwatse go tshwanetse gore le bone tsona dingaka tsa setso re kgone go lefa tsona ditlhare tsa setso ebile re gopela gore batho ba seke ba kry-a le gore ba nosa bana ditlhare tse e le gore motho o nne di reka mo tseleng a sa tsebe gore na tlhare se sediamo re ko a ithekole le tšhabe go ithekola ka gore mo re bolela ka maphelo a batho ke tsa basadi le basadi o kry-a le gore ge o le motho wa mosadi go o ya matšatšing maoto a botlhoko o ba le dimpa tsa go tlalelana ba bangwe ntsintsi ba batsa o kry-a le gore motho wa bona ga a mmele mara mekgaba go ba dimpa o kry-a le gore ke tse digolo ka tsela e makatsang dilo tseo ke matshwago a gore o ka bona le o tlhoka go ikolomaka ka setso o ka bona le tsona di-sisty goba di-fibroid jojo go na le dipitsa tsa basadi tse e le goreng basadi santse ba ikolomake ka nako e ntshileng nyane tsona di galaka nambile re tlotse na le mo tabeng tsa banna
0: motlhomongwe a ke tsena ko mamabolo re ka le botsiša goba motlhomongwe le bolele pele ka tsona e tla re ka moragonyana ra kgona re le botsiša go ne le dipotsišana tse e leng re ke rata go di botsiša mara le ka banneng di ka tsena tswelang pele ka ya banna ke botsišetsa gore na basadi ge motho a itlhokiša ka mokgwane o o itlhokiša nako e kakang gona ge motlhomongwe a itlhokišitše o santse go boyaneng gape le gape
1: go tshwanetse gore motho ka ngwaga a itlhwekise ngwaga o motho motho a ding a itlhwekise kore mmele wa rena re tshwana le re na le nama re tshwana le dinama ke fa sekai nama ga o ka e tia wa e tlwela e nke e tsamaya mo letšatšing nke e tsamaya e sa beiwe ka mo fridgeng goba e sa kolomakiwe la mafelelo go ba le di-bacteria goba memoye mebe e le goreng ebjang e tsamaya e tlhakatlhakantšha sona sesadi se basadi re ya eng kgweding jwatse ka seaforika re na le dikgwedi tse itetin e le ngwedi eme itetin ga bone go sasa ngwedi wa mafelelo o tlo tswelelang gona o tlo diyang tho ba reng ke eclipse jwatse go tshwanetse gore maaforika ge ngwaga o fela ba ikolomake ba tsebe gore ge re o tsena ka re le wedi e leng yona September bo o tseba gore re weditse tema re thoma ka boso
0: are koko a re lebeleleng gape dipoelo tsa gore motho o hlwekile mo mmeleng wa gage dilonelwana lona ka moka tse di tsamaišanang le mebo ye mebe a di sa le gona o tla bona ka eng ebela ka motho
1: o tlo bona ka legano ke a mathomo ke legano la gago o tlo kry-a le gore

0: I cannot Godfrey Mahlangu yena are modimo wa tseba se hore tse hore di hloka go ga go nete ya go feta yeo ga bele mesoso e re kele se mesoso e fela go tswa go e re ya le some re go re le bogale na batho ka mokamba ya lenego le rena manoko marema a re bonang ke ne le lena ka gospel day mphahle na pe ya re ke le tlhaletse ke le ka kwa val a re na ke thabile ke kole bose ka barorisi ba morena se sofiwa ga mashishi ke gadi a re bonang re neteng re ne le lena so mina piri lengwe tsa bathi yena re lena ke ne le lena le boga mphahlele re le boga na kwa lena hle batho mdimo kenya se marobela ke a leboga re a leboga re a leboga re a leboga ba lutse le rena se sene le siwe mulepo re a le bona mantsi bubudi a re tloga re leboga brajo re a leboga le dutse le nano le le botse le nano la sidibe thadas marimeni re a leboga a le ka kwa hlanganani district support center are re le tele ditse re le moshumo re tloga re leboga dula le rena ska bala shuta la gatete mona kwa sa fare shego pelo re tsena ka lone nya rena ya dijo le ka tsela yo re phelago ka gona tabashi go pipitlelana go tlhoka maleme go dimishiwa go thingi constipation dula le rena re tle rekwe
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: dijo le tsela ya go phela phela bophelo bja gago ga botse o ja dijo tša maleba go kaonafatša tsela ya gago ya go phela na go a kgonega karabo e gona go sedibeng mošata wa tsebo le boithabišo
3: anke re tše sebaka se re leboge re leboge leeto le re le swerego go tloga fa batheletse re ya go tsena go seo re sijago le ka mokgwa re phelang ka gona re tlokole le re tlhalotsa fa gore re tlo bolela ka taba ya go pipitlelana nna ke dijo dife tse e le gore ka re re dijele di a re bakela go pipitlelana nke re swareng leeto re ya ka kua Jenfest ka kua re ya go kopana le ngaka ya dijo ke dietitian re bolela ka sesibesta wa ga mokhuba sesibesta re ya tamiša re lemogela go thobela FM
4: Era leboga re le tsamisa re tsamisa le batheletse everything trauma process of between
0: are awa re leboga gore o tsere mana mthabire wa sa go jenifesa go go dutjimbo dietitian mohuba wa sa go ne le dijo tse dintshijwa malo ba malo ba ba ke bone ba rekisha mabele thoro motseleng ka bona le mmupudu wa tsaba ka kwa bose ka ba ka reka mmupudu dietitian wena a ke tsere rena mohola o re ke mara go reki Ese ke ke mbur ke o mo yelo nya na ba re keng e ke mbur o ke mbur ya ka re ka mbur mola e mola spinoto a batho ba mudi
3: ra lebo ga go re se se besta ke di jo di fete le gore tewe re ka re go re di jele di a re bakela go pipitlelana
4: aha re tlo di tlhalosa ka tsela e di itse re bakela go pipitlelana ba bangwe ba ka sekore botse tshimoma sa re pipitlelana o reng
0: dietitian ke sa tsene malume thimi gare ebile tshwarelo ke lenyaka wa raba ke a lekwa nke le re tlhaloseteng go ne le a ke tsebo rena di tshwana kae go ne le putšhengwe be re sa iputšiša mesong ya le kgone gore na se go thweng ke constipation ka maleme ya go adimišiwa le se go thweng ke bloating di fapana ga ditla kae ke nto e tee goba go dira
4: a se nto e teng constipation ona gore ke tla re ke ka šomisa lengwe ja go farelwa gore go ore o sethoma o kgwetsa e le gore mantlale a kgone o tswa a bothata a kgone o tswa ke mokana ore ore o ya kwa leo bothata le a tseba gore tabole jang ke mokaaeore ga boima mara blotness bona o pipitlelana mo go tselo re tletse moya ka mo dimpeng o ba bloated ka tsamo le re bile o tlhola le di pain ge ile re o na amount o tshit and di tlhola ke di yo di fapaneng
3: gona
4: okay
3: o be ke re gona na rena ga pebere re mongangisha sesi re motare ha di aswana di logistics ka bakala gore be re le ba babedi ke nna le motelete a ke re ka mo go shuma tabele ya gore na tabele ya gore na palo ke ba bakae majority ke ke yona e bušago pele shu o re fentse moyeng la moko
0: aba ke duba gomolela ka raoa o tata nako
3: a re non rodi tsa bobedi ba tsona
4: re di tsa bobedi ya tsona ebile ka gore tsetsa e fitlhelana goba yona bloatness ke fiunyana ke no di tlhalogeleng ke tle ke bolele ka tsetsa o tisa yona constipation tsetsa o tlhola bloatness o ba o tlala kgotsa mphare ke tletse moya ka mo and then ke moka na o ne o kwa di-sound le tse dingwe di ka tlhola ke ge motho a enwa mašwi a e le gore ke di-dairy a na le sekere re bitsang gore ke lactose motho o kgotsa le lactose intolerance a tshwanetse a je maswa e le gore ke a metlhareng o tshwana le soy milk a di-almond milk le a tsa gore ba tshwana tse na le mašwi le rice gonantsha meleke gore ke meleke le re motho a ka ja yona selakeng sa gore a je o wa kgomo ke yona o tlhola yona bloatness then ye nngwe dijo tse dingwe tse di tlholang bloatness ke dijo tsa go tshwana le teie eie anyanis le khabetšhe then ke dijo tse le re motho ga di jele gantsi o kgotsa tlala moya ka mo teng ka mo ke mo ka moya o lapo tshwanetse o kene ore o keke kwa morago so o tshwanetse re tetseba gore na rena re ka ba re na le bothata bona ba o fipitlelana gore yona bloatness ge re na le bloatness re e fone dijo tsona tsebe ke di bala ke re maswi dairy and then le bokhabetšhe le bo keie so ebile ba bangwe kgotsa e le gore tshwanetse o je di-watery veges o tshwana le bo cucumber o ne fela o e sotlhanyana and then ke ne e le gore o tlo kwa o kgona go imologa then ge re lebelela tse tsa o farela or constipation re tlo lebelela dijo tse e le goreng di na le ke di borotho bo botshou le a bona borotho bo botshou rice e tshou le ka ba makarone re ke biditse ka ke nana re ke di biditse ka polelo e kwagalang kudu so ke tsona di ka tlhelelang motho nto e reng ke constipation ore o farelwa mola ge o ya ko tlholete o palela ko di thoma gabotse ka baka la gore ba re during the process ge ba ditse ba di dira di fitlhelele di ba borotho bo botshou le rice e tshou o na le dilo tse re reng ke di-grains ge di a tswa mola tse e le gore di thusa tshelego ya dijo ke moka dijo a di sa kgona go shelega gabotse ra ba le mmeleke ra ba le dilo tsa go tshwana le bochese bo dilo tsa go tshwana le bo di-ice cream ke di-dairy ke e le gore motho ga a nang le yona problem e re reng ke lactose intolerance tsa kgone go kgotelela sekere e leng mo mafing o feleletsa a ka farela ra ba le dinama a ne jale ge nkano tsa bogobe bo botshou ka lebana le yona le nama e khwedu o ba nama ya kgomo ge ke seno o ja mola a ona morogo a ona vege e nngwe ka dija mosegare ka dija bosego ka baka la gore re tshene merogo ye e thusang ka ntho re reng ke fibre gore dio di shelega gabotse di absorbe di amogelega gabotse mo mmeleng motho a ka feleletsa a sarelwa ka baka la gore dio tsela a di thusitse fela then ebile ye e leng ka godimo ga tsona ka maka ke taba ya o nwa metsi ge o ka ja mara wa sene metsi namile digestion or tshilego ya dijo e ka se thusega gabotse ke mokana le dijo tse e le goreng ke tsetsa o dirwa ka makhura di-fast foods le ditse di fry-wang ke dijo tse dingwe tse e le gore di ka re tlholela o farelwa moo o tshwana le bo dibeka tsela tse bakgo di ratang dijo tse e le di nang letsa dimo tse e le gore di fry-ilwe ka makhura napile ge di fitlha ka kwa gare ka kwa o tse di fry-ilwe ka makhura ebile dikabotse ebile ke nama a ena nto e re reng ke fibre ya go thula tshibego ya dijo namile motho wa felelong a ka fare le nngwe se rena re eletsa batho ba o tshwana le ba ba nang le sukiri high blood gore ba ka ja panana ye e sa butswa mara motho a ka se je two or mo ene ga a eja o tshwanetse a e tsamaise le dikenywa le merogo e le gore e na le fibre e ntsi thule tshilego ya dijo panana e se e butsweng ga botse e ka feleletsa e tlhola gore motho a be le go farelwa ka baka la re tshwarelelo tse dingwe ba re ke di-tenis di tela go shilega ga dijo ke moka e tswelela e le thata e dira gore mantlale a rena e be a mathata mara re thutuetsa gore re je yona go feta ya o butswa kudu ka baka la o laola sukiri re o letsa kgogo e raya gore motho o tshwanetse o bane o jele merogo ye e lekaneng ka mo plateng ya gage o tshwana le mokgwa wa rena wa go ja ge e le gore re tsaya lekole ba tshela merogo ra tsa bo go be ra tshola maka kwa mabedi re tlo farelwa ka bakala gore morogo la ba rena a o lekane le starch or di jotela ka rena ka bo go be le bo rice e re tsitsetsa gore a re yen di starches tse di brown bo brown mabele ke ke ama brown na mile borotho a re lebeng bola bo brown or bola ba di peo tse di ntse bola re go bitsa gore ke di whole wheat bread and then le tsona bo di brown rice ke tsona di tsatsa motho gore a seke a farelwa.
0: Dietitian o ne le mogomong shona o a re ga ka ntsha kudu motabeng ya marotho tlhe batho o ne khumana ile bo boshwanyana ba ngwadile high fiber na ira gore ene go ne le fiber eng ka ikhumana ka gare ga whole wheat
4: ka gare ga borotho bo botshou
0: ka gare ga borotho bo botshou ruri di angwadiwa khumana ba ngwadile high ba re high fiber
4: o go tshe rena e mo kae ka re high fiber a be fiber ya bona gala ke korong tse botse
0: eh
4: o tsantsu bo e bona already seeds di rena le tsa bariki di flex seeds mo bo rotho ba ho lutse di bonala ga botse ke tsona di high fiber
0: o ra re ka no ba taba hore nthe re ke taba ya market mo banya ka
4: ngwe taba ya market and re ma tsara ba tshuma tsa ba tsaka di high fiber le di whole wheat
0: a ge e bile that shit re sa le gona mo re tlo re ntshentse di taba nka re mpotse rena o di egeng go ne le batho ba bang ba ba bolelang gore bo rotho bo botsotwa bo bo brown bo kudu bona le bo di whole wheat bana ba re bo ba fasa mala wa khumana ba inyakela bola bo boshwanya ba re ba boshwanya na bo ba dira gore ba ka o ka one ka maleng ke tlhagatlhakano ya mohuta mangwe
4: o a ke re tshile go ya batho ya dijo ya fapana
0: eh
4: and then re o le so era gore motho nke re botse o ya le ka tshanelo tshwantse re tsoga furugo re thome ka one metse to dire talk the body retention service re fete re je di sirele ko re ka ba outsi e ka ba motepa re thetse di sitse ka kwa di alela teng gore tshileo ya dijo ke ba ga botse ke mka ga ile o ja borotho o dilai teng nna wa ke tlamile go ka ja ho lwitse o ja tshepedi and then maybe o lo ke ke bo dilo tsa tshwana merogo mo gare merogo ile e ka o thusana le yona ho lwitse la rena ka gore gone o laola sekere le le tanka la godimo high blood mo mmelong wa gago tshwantse a di mixe le merogo ye mentsi di kgone go thusana ene a sa ditse ka bontshe mara gopela bolela masalelo a botlhokwatlhokwa ntlha ya masalelo a botlhokwa ke gore ye nngwe e ka tlholang go farelwa ke jwala ka baka la gore jwala bo dira gore o be le metsi a mantsi a tswa nako tse re ya motlhapologong so metsi a la feleletsa a etswa le metsi a le reng ke ba thusa mantla le gore a se ka omelela ba se ka ba mathata
3: ntlhasiwe dietitian ngaka ya dijo besta mohuba se se besta re leboga tlhe le ka moso tlhompotse
4: o lebogile rena ke re mosate
0: moshateshate dietitian re leboga ga ba le metse o tsimagagesho masomepedisinyaneng go ya go e realsomete ke nako go ya go phuti re kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: ga gone bolwetse bongwe bo e leng go dira gore monagana go tšhabe and le gore go nwa di-ARV ke e le gore re a tseba gore ke ge o ka dinwa go ne le batho bangwe ba le gore nako nngwe menagano eno tšhaba and re kgona go di stopa re ra gore di emiša namba re go fetse dingwe tse di tshwanetseng
1: are a re tseyo ba bangwe gapeši ba bona mošhato thobela FM re a lotšha a re lotšheng thobela FM re a lotšha metsotso ye metlhano go ya go yone e riela e re ya lesometeng ke nako ya gore re tseng o mongwe shwena mošate re a lotšha re a lotšha re gona ra lena
2: le bona la le mo mongwe wa mosetantjana ke gopela thuso mo thobela FM
3: le yapa
2: ke motho wa go bereka ka matlase soma bane ke message mo nola nar kalosa jana ke go kry-a tshedimoso rona e ke ya go ke ditse ba ka ngise tsa ona ka
3: yeah
1: a re ne bonnete ba gore nna ke lena nong le lefe papa kana kwa nela le mongkoleng ka yona thelejang mo lena nong la gona go ba mohlomongwe re tla re ntlhabiro thelejang gona a ba thelejang ka yona nakwa nela go ndula re tshe motheletsi yo mongwe shwena mošate thobela FM
0: di ARV se ya ngabela go tla gore batho ba ntse ba nne HIV ba lusa go ithi ga go ya di di le gore motho ona ga a ba ka gone a tsama ba ka gone go nna nna go o increase our appetite motho a gona ja ga go a se tsona ke di gain sa go ithi ke gore motho itle ba a ya se mo sa gagwe se be ntse le sona before mara go nna le motho o ba le appetite e ntšhi kudu-kudu mme le gore o kgona gore a je ga e ja a nne weight e ba ntšhi ke se sae gantšhi re tlare batho ba ba ne le bolwetse ba HIV bana di ARV ga bantšhi ba thoma ba gaina weight ga re itlo o tla yona weight a nama a thoma go exercise ba thoma go controla ditaba ya dijo gore weight e se ka ba ntšhi ke se sae bekeng ya go feta ebile ra ba ra bolela ra re bekenyana tse di fetileng batho ba le ba o na di ARV ba na le HIV nako ngwe gona ba developa malwetse a mangwe bo high blood le bo sukiri ka baka la taba yang ya go kena weight and then e se ka baka la di-ARV ka baka la appetite ya increase motho thoma go ja gagolo ka leboga
1: re a leboga re a leboga doctor motho le tsheng mošwena wa mafelelo wa matlhatsi mošate thobela FM re a lotšha
4: ra lotšha le kae
1: re bona ra lena
4: fela leboga o tsela mothobela le ko kopela go botsisa doctor gore karekeng wa di-RRAV ene ke se ba ka tidira ka mokgwa bolela gore ba di change e ya go so nka kona gore ba rile ke sa lwa sele di tlhare sepe so a ke go ne ke le before ke go test ne ke le motho vele o be le di tsamala ka castor oil ke ne le tshwanelo re nka nwa castor oil lorry
0: ka dia go nyana fela
3: ke re
0: motho a nang di ARVs in particular for now ka re bolela ka HIV ga go be le kishu mala se ka re bolela ka castor oil e ne gore mala a se ka berekišwa ka kwalala se yona fela e motho a ba ba dinang ba berekisa mala ke gopola gore batho ka moka re akaretsa setšhaba ka moka mala ga e berekišwe ile ga bolela ka yona nako e fetileng gore aska ba ba berekisa mala because mala a tla bereka ka bone go bona a sa bereke o ye ko ngakeng o ka bela gore go ne bothata bo bogolo kudu-kudu-kudu ka mo maleng ka fa re a leboga
3: are a re tse sebaka se re leboge Dr. Mashetiso re a leboga ka metlha le ka metlha re a leboga re a ikokobetsa tlhe tshedimoso e le re fang yona le tseya nako ya lena ya mošomo go tla go thusa batheletsi ba rena re leboge Dr. Tlhambotse go fitlhela re kopana ka moso
0: re leboga kudu-kudu
3: re leboga
1: re leboga doctor re tloga re leboga ka nnete maagešo re lebogela ba e leng gore ba kgonne go tsena ba botšiša diputšišo tše ba ne le tsona gomme re a tshepa gore ka mokgwa o bongaka ba learabileng ka gona ke seo se tla go le tswela mo

0: Akibona sikhopha amadodana asewesele ngoshana emunati bare sedila company setsetsila ke tsama dula le rena ka bakala gore ka lona rena e botlhokwa ya tumelo ya ka etjwela pele
1: ga re ga digwetlo tja go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletjana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tja poloko tja Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tja tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Kama tati a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela scheme sam ka 7:30 bozalo ka 8 le generations legacy ka 8:30 le bela code ya lena neola le tati yo e bontsha go TV go mme o tsanele ka WhatsApp go ba ka USSD e ka ba wena khotsa a time le data le tati le lengwe le lengwe 10000 rand beke ngwe lengwe go ba o thope mo phutso o mogolo wa 100000 rand ona le milawana le dipielo bogela o fenye le SABC 1
3: O regile data. Kholo le sa ntjho tla le yona. Ba ngwe ra se ba ho tshimela e tjao. Tla Telkom. E o khwedije. Ho ba nemo. Data ya bolela. Reka 150 megabytes che pedi ja own it with data bundle for 27 rand fela. O mme o khwetje unlimited Telkom mobile voice bundle. Mahala. Na network ya ga go dira seo. Dial *180# o ba download my Telkom app. Bona le dipelano. Telkom. Possible begins here.
4: Rekit ka matsolo a mengwa le sumisinya. Ka dintjola ka etsa go makatsa. Ke ntjeko tseo di sna go thaka.
5: Ikwelje toilet box set ya Bella White.
4: Ke fresh ka pele ka 899.95.
5: Go ba we ikwelje combo ya di bucket ya Penny Japante ya Homegrown Extreme.
4: Go tloga go 1049.90.
5: Ke ka 2500 go ba go feta.
4: Ke le swaka sa go thupa airtime cha
5: 10000 cash ya beke ka be.
4: Wa simtsa fa tsa legae.
5: O se tlaiwe.
4: Dipokolo tseke.
5: Ke tloga ka 17 fela 31 August.
4: Ke le mengela la gao se le wena le go.
5: Top details.
4: Go thokengwe le go e le go fase.
6: Se ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela fela mo shato wa tsimo le go ithabi

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng a tsona e reng ya bolesomepedi o akaretswa tša gore ramela wa tlhogo ya di-hawks ba re tša go mošomo Dr. Godfrey Lebeya o boditše komišene ya matlanka gore kgopelo ya lebeya ya boemedi bja semolao bjo botlago lefelelwa ke SAPS e phaetswe thoko le go mo gapeletša go tswelela pele ga komišene ka ditshenyagalelo tša gagwe. Banka ya Afrika Borwa ya Reserve e tsebagaditše tšhelete e mtsha ya diranta tše pedi o gopola le go keteka bophelo bja Charlotte Maqheke le basadi bao ba kgathile go tema mo gwantong wa basadi wa ngwaeng wa 1956. Bese ya Patco ya lesomesenyane ya ditirelo tša bagolofadi ka Soshanguve ya go la le bola Pretoria e tlhaloswa bjalo ka malota a ditšhiwana go bagolofadi ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomepedi.
2: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe thobela FM mošišata wa tsebo le boithabišo.
3: Re leboga steny re leboga re tlaletela ka ira la somepedi nke re ga re tleleng polirišano ya rena batheletsi nomoro ke 086 000 2452 086 000 2452.
4: Motheletsiši wena mošato thobela FM re a lotšha
5: ga re dumedišane mahlako lesabile
4: ra lotšha papa
3: re atamiša
4: re tsogile papa re bošhalena
5: aware moruti ke bolela ka moruti ke ka nne ya bobuti fa mofanela wa gore o sekwaria se o sekwadira se le ge moruti le motho a laola ke maikutlo mara moruti o tshwanetse o teteya ka mokgolo gore go tshwanetse ka gona gore re motlhomme ka gore ke ena re tamisetsago go modimo a re kgopelela go matlatsa le masogono le bua go modimo kale ga tlo o dia dilo tse e le gore di tswele tseleng modimo a ka se mokwe
3: gane papa
5: se ke se bolelago sa mafelelo se moruti o tshwanphega go fetisa pololo ke e bolelago ka gore dilo tse dintsi le go modimo wa mosebona ke motho wa mohutama jale go tshwanetse gore le rena re motlhomphe dinyakwa tša yena keetse gore ra di bolela tša gore moruti le ena o ne diko o nyaka fele se mara o tshwanetse o tekile gore se seng a sa ntshwanela ka mabaka a ke le go gona a se ka nngwe dumelang to nngwe le nngwe e leng gore ka re ka gore ke moruti o ne o dinyako a tswa tseleng
3: gane go nwa madila ke go dira dilo tja go tswa tseleng
5: e awa gore ena re sego baruti ga go neta mara go moruti ke dilo tja go tswa tseleng ka gore a ka se kgone re laya
3: gane babele reng ka madila e gana e tla kae
5: e dumela beile mara dikgalangwa tse di dinwago nne go botsa gore ila kolo bošhaeke nkgotse o wela ka mongopeng o ka re ga e dumele
3: aga re lekole papa
4: ga re o ka re ga e dumele mošato thobela FM ra lotšha manue
3: maniwa ka
6: Ramkhana wa tenele.
3: Mani.
4: Mani lo ena o tlaka o kare. Eh mani.
6: Awa a se tsane lo re moruti a tao. Ka hore ba bangwe re ro bona hore ka mo haika mo re tlhakisa ke motho fu o tswe wa tawa. Dibile a la o le. Nge re mo rwale re mo ntshiana ko moruti re gopela rapelele motho nke a tla change a se ka tlhasa ba ka mogwaleng ka ona ka mogwanong ka ona
4: manue mo thapelong tja baruti go ne le ba reng ke thapelo ya go rapedisa batho ba o nwa jala kudu
6: e sengwe re ba o nwa jala ke mathata a dilo jeo tsebe re na le mathata a motho o mo jale rra yo rapela ka thapelo e kgolo ba ke motho a change ja le rata o ka bara tsela ya jwang lo wena o mo rapela le wena o tsana le
3: mani
6: a ba tsana o no le ya hore je so bila a rapela metsi hore a bona batho ba swabile a ta tsa re o ba diela jana ke wana mara metlhale tsa le swabile
3: yo mani hey
6: ba no di ana tsa tlhale le uwa bona ba tlhola me le ena se ya no le bona eh ka re wa tsaba re ke phoso
4: o mara muruti ga ba re kana ka kreke ba no ena ska
6: eh ra ska
4: o ke o le mani ra le boga hey ya ja go pledisha na ja ntse fela wa ngwa re kwa botse a thomi ba ra le boga ba le setseletsene le bolela taba je di bose cha cha gore thagatsa ka ga madila mureme jo se rula se no madirela beinela go a dira ga mmara le bona ka re o diregeleng mushato thabela FM re ja mutshelo tshe mungu shona mushato ra locha
7: thobe
4: a ge
7: le tswile botse
4: tswile ra le
7: re tswile le ba le visa ntse kwane ka mothembisa ke ya maphalle bolobetho
4: ra lamogela le
8: mishi
7: ai na ke bone tsaba e botse re moruti ano ke motho o na le ntshongwe lengwe motho wa ka edumao gore a eno a e je mara je dingwe o tshwanetse no di ilela o tshwana le kolobe a kere kolobe ke nama eno e ke phoofolo no tshwana le phoofolo je dingwe tsa maoto a mane mara e nka bona moruti ba re ke moruti ke gae o thabile kolobe mara re o mojia bjane mane
4: awa ke sešhebo
8: sekaa
7: awa mara o jea yaka tselanyane e nngwe le ya ke kioma moruti le ena a reile koloi mara re na le ena ka mo o nwela wa madila o thekile tafola yao kua o tshwere kgona mathoka moka a yo o lebelela ena kua kgoneni le bana ba ona mmile wa ba tontolola le motse wawe le kereke yao a yetse lo pele
8: pele but Vincent ba re dikolobe tse ke dikolobe tsa gale na kwela ya bo Jesu Kriste ba re tsa gone jwa le a wa man bo se ba ntse
7: ro a robar no no lebelela rawa moruti o a wa le kerekela everything like ya ye dilobele a wa re lebelela hore e fa se botse botse re tondul
8: re le boga botse ka re le boga
4: ra Mare shudu na le rena le ska bala shudu.
9: Now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya burtelo. O fetola maphelo a bana ka nete ka sense. Toro yo ya petagala. Sense e fana ka dituto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole. Jeo ya mogetswe go semosho. Go me di loketse ba ba tomago. Ba ba nyaka go fetola moshomo. Go ba rutishi ba ba nyaka go khodisha bo khoni bya bona. O tla hwetsa thego ye feletsego go toga mathomong go fitla maphelelo. Ntle le gatelelo. Etela sense to see or zere. Di hopelo tsa go tsena ka 2027 dibutswe. Tsa se petolo Olo emisha siata sagago
10: o tsanya siata e ka ba go tlatsa ona go ba Samsung molo imaka mpo we college ona X5C plus ka 287 rand fela ka kgwedi o phone yam ka tsela yo ka reng go bonolo
11: bonolo ga Cummins kwa smartphone se ke go ba sefe go phone yam go tloa go 187 rand ka kgwedi ka ka lebenkele go ba WhatsApp ele 0860 900 900 ra Cummins fela
12: Swipe o hwetse tinyo ke di tjogo ka birthday ya Boxer. Reka coupe bit beans 400 grams tse tsela ka 84 rand. Taste and more noodles multi pack tens. Di pakete tse tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
4: Ezo tso ye ma sume pedi tse fela go ya go iriela ya leso me pedi tlhabirwa a re ipusheletse
8: wa.
13: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iri tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
14: Now, kwile reka ke Leo Safari Lodge e tla o ipsine ka Masete City le balapa morato wa gago go ba bagwera marobalo ke a mekhuta khuta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela diphoofolo di raloka sethogwe dijo tsona a ke sa bolela ke Leo Safari Lodge e ka bela bela re khotsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 0655145363 goba o ka letsa go 0100266460 ke Leo Safari Lodge boutique by design personal by nature
8: tare ya kang keke re le bogatlhe batheletse le bogatheletswa lena e o reng la tlhalela bosuana gadi
4: ai nana ke ne la bosuana ka reng re tsa re la ka le re o jwa molomong la fosha
8: a wi
4: ke tshaba mela tudulong tsa bangwe na ka tsana o bolela selo go mabaka e tla le bua le ka hore ke tshaba go kwela thoko ipe marata ba ke ya ne magagesho ke tsaba gore ka nete nete re le maloko a puthego re ne le go phirisha ai ya tlhabira a one nako na
8: kuri
4: a one nako
8: botse go ya kamela o ya kereke e we ba go beileng gore moruti mo go yona e latele ino latela mela o ye we o gane le tsentsi o tlogolo o poula puthego ya gago ga mogo le bagolo ba gago pele ka moruti e pe e gabotse go ya ka gore na o ka kereke
4: ke a re se pele ngwana Jesu
8: ah hey re se pele ba thele tira le bogare le bogatlhele tsa lena re le boga motšoletsi tsa rena ke ene pharapare ke mogatse go motabane mo rejeta u taba golo shi ya go roga ba thele tsi se slebs a tsantu tsho le ba tlhokile ke le mabane be le tsa dilama tsa mo pedi tlhano le go ne ke le tsa dilama tsa mo pedi tsa ila le tsa ka makata
15: ke nako ya todi ye ke nako ya mahlakung e tla o tsheletse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome tlhano seswai gaolo ya go beya kantšha ke ratabeng mike modiba ra e ngwalelwa ke KZ ketla zungu mahlangu mo tsweletse metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletse mogolo ke Isaaca selo mašila epsene ka diteng tsa gaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masome tlhano seswai 4258
16: Ah eh. O ka se ye le molenta putana.
17: Ke eng gane?
16: O o shutu nya ka wa go robala molelo o mo khulofeditse gore o sa go hlapa go bua pele re tlo la hlangana. O tlo mo botsa ditaba.
17: Papa ke re wa tswa re melo o di tswa ka metsing. O nya ka go khutsa.
16: Ke a khutsisa.
17: Mara wa re sa majaka.
16: Eh.
17: Ke na le ditaba.
16: Amen.
17: Masedisho.
16: Eh
17: o na le tlhapi ya dimorodi ya rena.
16: Aha.
17: Ba re bona.
16: Eh.
17: Jale ba tswa le solo.
16: La.
17: Ba nya ka go bola ma batho.
16: Mi. Ka sheja. Bola ya bola ya bola ya bola.
17: Ga botse eno tso re mo. Re bolela ka wa rena ngwana ke.
16: Ah.
17: Tlhapi ya di ya serogo.
16: Aha. Mi o ka se bolela ka mo go wena.
17: O tlhapi di bola ka bola ya.
16: Na botse o re mmili le matsetseng ke batho le ntjulela bola ya. Eh ba le tsiya bonono na. O mulo mongwe le uno bia lintulela bola ya bolleme. Ye
17: ke ka mogo beng ka bona papa.
16: Ha wa ba netaba mele. Go mme nna ka gore wa ka ngwana ke likile go bolela le yena ka katana go mogolisa ga botse gore go bona le gore ke ngwana a moruti o nganga betse ga a nyake. Aha wena wa tseba
17: o likile sa rogo.
16: Hallelujah. Velo nna ge ke ra netaba. A tsia ne lo mo ridi al wa miane wa petola ba e go mmolaya. Khumbi ke mo batla go tla ba tseba gore se be se segolo pele ga modimo ko go bola mo
17: ai ke go bola ya papa
16: ba ka se bone mushu wa modimo pushia mare mili ke a gana man ba ka se hore ka
18: eh mama
19: a bile o fitlile tau
18: ke fitlile bile go wa ntshosa man
19: e ya wa
18: eh
19: le fa se mwana mo ga jaaka ke khone go bolela yele go tabata
18: ke ya la mohamma eh
19: matsobane mwana ka
18: ke go kwa mma
19: mpotse ye
18: eh
19: mpotse ye ya le bitla la go epolla ke motšitši
18: a wa man mma na khane bele o buditswe ke mang tabane wena
19: nna go botse matsobane
18: ai
19: wa bona go ka diela na mma go sephiri Pushi
18: a stara
19: a police ba go wa ka ka di ha ka poe ke ya go botsa
18: a bua mana a bona ma police a ile go ra tsone jo ratle ka gaka ba dire mo shumo ntle le my permission wa bona ma police nya na o bolela ka bona mmakere ge bana ka go ntse ba ga botse nna morwa ma bona ba tle gona ka mo ba tla tswa ka mo baketima ba tloga je dithunya tsa bona ke go botsa
19: na re tla ntshosa wena ngwana
18: ke go botsa mma
19: ga ntekeng sele se epetse go matsobane se leng gore mapodisa tla tla tshaba a ba le bala le difanke tone wena
20: wena mpo tse pela gore o nkwile ge ke go gala
19: mma ke le kwile no gore nna be ke nyeng go notsa gore ke eng ka gare ga mokotla hula
20: mara ke re se matho mo motsetse go botsa gore taba ya gwa go nyankola nyankola ditaba tse ile gore ha di go wame e tlofeletse go tsentsha mathateng
19: a wa mara mma ke re be se phoshuno re ke nyeng go tseba
20: nyeng go tseba eng ke a tsapa rong kwile motsetse a ke tlo go galagantsi le gantsi because taba e tlofeletse go hlakantsha hlogo ka dilo tse ile gore ha o di tsebe
19: a wa mme ke a ukwa ke go pela tshwarelo Maramma, ke ne le lebeletse ke eng ka ramo go tla gola.
20: Ke nagana gore mohlomongwe e ka ba dihlare. Go ba noga ga ileng gore o ba e shumisha go lwa le borobete. Ene e leng gore o ba dira gore batho ba bona tshalete ya gagwe ba bone le dipampiri.
19: Then wa e bulukile.
20: A ke tsebe mo tshiti mohlomongwe e fetse mo shomo wa yone pele o wa yepela.
19: Wa e ka kerekeng.
20: E ngwane ka dipotsho tsa go se felelene. Hai. Okay, fine. Ka gore ke mo e leng gore metlholo e thomile gona so jwale o nyaka gore a e bušetse mo tswang gone ke gopela gore e bela mafelelo gore le ka letšatši la motlholo se kaba wa leka wa bušeletsa nto o e dirileng ka baka la gore ga o ka senko ke le mmapo o tlotla ore mankile a nkgala ka sekwe ya ba gore ke llata wankwa kere
21: mampane matlamina bona so pena mhlokone o hanyile o bonagala o le style o sina le ka mathata o phidile ga botse
22: ai sofia ai o bolela nnete ga ke rate dilo tse ba ntlhabelang ka tsona
21: what mope ka nna gona le dilo tse ba kutlhabang ka tsona wena mampa
22: eish mana ge ke kwa ba ntlhabela ka dilo tse dingwe ba re gore ke se ke ka ba le matla so
21: Oh no. Ai, no kuma point ya wena manjeni. Ai, dilo tshe ba go fanga tsona ke tsa go dira gore bolwetse bo ba ga go ba monagano bo laulege. O ska ba kotse.
22: Sofia. Gape mo ke long gona ka se se ba ke feela weak. Ke gore o ka reng ka robala na go mulemo.
21: Yes. Di drug tshe tsa batho ba go ba le bolwetse ba monagano di dira gore o felele ke matla o robale o skwatsa makudu go ba gona go ba kotse mo bathong ba bang go lwa le batho
22: but nna Sofia gape ke be ke sa lwe le motho nna gape
21: ha yo aba ke bzelane that is why ke rile mane tsena mo kare job today kona o bonagala o le right o ka raone matata wena o tlhobola marogo gore o ka re o tla tshwara motho wa mogama o ntsha matlho a magolo o opela
22: wa Sofia go bolela nnete hai botsebotse wa mo lefatsheng ga o fega botsebotse kore jane tse o di bolelang ga o feka nnete kore ebile ke a ipotsiša gore ge le re dikgetho tse le bolelang ka tsona le na le bo branden le rasa ka tsona le branden a nthasetsa ka tsona ga tle mogolong wampotsa gore bo o tshware dikgetho ka di-4 tsa kgwedi ya November ngwageng ngwanao di tlo ba free and fair a ke e bone e nna bophelo a
21: bofeka bona tlhoka pelaelo wankwa dikgetho ka metlha di no ba free and fair bona seo ke se netefatsa le nna ke go netefaletsa sone ka baka la gore go na le melawana e e leng gore e netefatsa gore dikgetho di sepele ka bolokologi ebile go sena letshogo la ga nyanyanyane melawana yeo ke bolelang ka yona ke melawana wa constitution ya 1996 ke electoral act ya 1998 ke bolela ka municipal electoral ya act ya 2000 on top of that mampane thelejang motho o gopola gore o voutela sephiring akere and then now mbona ke nna ngkhethe ngolo ke game ke bula ka nna Sofia takela ne maloleke fashe le nna ba ile ngore ka bala didi ba ka ba ya go khetha nna ba ka no khetha ka bolukulugi ba sa tshushetse ke selo ka baka la hore le rena bongkhethe ba go ikema rena le maloka a go wetsa mekhatlo ya rena re sa tshoko selo wa ibona ene re go botse pele batho mang ka pa mang ba na le maloka a re bona ba ka ithomela mekhatlo wa bona wa dipolitiki
22: ke a o kwa emba di lutse di bolelang Ai, ke kwishishi bile ai.
21: Wa mampane ke ngo sa ikwishishi. se sengwe le se sengwe se e leng gore ka nnete se tlabe se amana le dikgetho se netefaditswe magageso gore batho ba e leng gore ba tla ba le mo dikgethong ba tla ba tlhokometse gonne batho ba e leng gore ba ba tlhokometse ebile mekgatlho ya dipolitiki le yona ba tla ba ba latela melawana e e leng gore ba tla ba ifile ke ba IEC gore ba seka ba tshela melawana eo ge ba uauetsa mekgatlho ya bona
22: go bolela nnete ke a bona bjale gore nka lokologa le nna e le gore ke a dumelelwa ka ya go kgetha
21: aga wa bona
22: tseba gore bjale gona dilo ka moka ga ditabe di beilwe leitlho le ntshoso
21: ba re ge e le gore leine boipelaetse go ba ngongorega ka se sengwe aua mejako e bulegile kwa ga IEC le o duela fela ba tsebiša gore mo o ka re atama tša re na disepele ga botse goba motlho mongwe re a ipelaetse wa e bona
22: ke be ke sa tsebe sophia gore ya so informed anyway sophia nna ga ke sa gona ka mo go le gong ke gopela gore o dumpile ja Brandon pele nako ya balwetse e feta please
21: imanyana mampadi o rune ka bona Brandon o isa ke Brandon
22: ebanna re tshwanetse go fetola leano
21: one kanganyisa ke leano le lefile tshwantse le le fetolona leo ke leano lang mampane
16: mina tao
0: moruti
16: haleluya haleluya ngwana modimo wa tseba ga bote tabe ya gore ge o setlolo ngwana a modimo ka nnete o nyaka go kopana le motho aba modimo o negone ya yena are ga ga tlanka ka yena
0: ke anekwa moruti
16: haleluya
0: ka mantse o mangwe le nyaka gompotsa gore ke kgale le duma go kopana le nna
16: o ntopile ntate ke matsobane šoma ke no gore ka wena mo mabenkeleng go parara
0: wa gona one mola e fela la ntshosa ka gore o ne kgwetsa go ena le bothata moruti
16: awa molato ona o gona mmina tau e nobe le gore ke be ke nyaka gore re gantaganta ka tabane nngwe ya mmeane ya yola motlaika
0: o ya alfio
16: halleluya
0: o ya jalekwa gane e bosetse go senyegele go e tla ka ena
16: go senyega gona ena pele ga kalo le gona ke bona gore ye ke alfios re tla e bolela ka morago nke re bolele ye go šima mago ke ra ye o tloga go oitea seroka phatlha monna batsobane
0: ke a lekwa le ge e le gore ga ke le bošiše moruti
16: kgale
0: ke sentse eng ena
16: mokgwa ge e be ke duma gore ke go bone ke mabapi le tabe ke kwele go moneka
0: okaymogatalfiosekile
16: ka kua gae ka kua go nna a bookolelwa man
0: molato
16: matsobane
0: moruti le lena ena
16: ape
0: nka le tsene tabeng
16: mangke ke a tsena mokgwa ke le jalo ke tabe nngwe ya go noa malena ka kua kerekeng e le a lena
0: mmara ge e le gore ke taba ya go amana le alfios e reela gore le swantse gore lebele dišhane le alfios le mosadi wa gagwe ge ba ke nna le tabolodišana le nna le petronele
16: aowa nagane jalo tsobi gore na monnang keo o setse o nyaka go thuntšha
0: mosgore ke thuntšha ke no fela pelo ya gore nka le tsene ka re ga taba moruti bona le batho gape ba tla ba ba le o makala gore nagane re angangišana
16: a ke gane felo go o satlhe o e kwa taba o ferekanelang o lwelang ge
0: a ke moruti le shwantse o re lemoge gore rena bjalo ka batlhanka ba morena re na le maikarabelo a mantšha e leng gore a lebagane le rena gore re šome jale motho o mongwe le mo o na le maikarabelo ano nka le tsene tabeng mane moruti ma
16: jalo ka gore shiba uwe ke ya go kwa monna gore o shetse o ferekana ke ka mokgwa o ne o ra gore tabe wena e go nyake
0: a se gore
16: ke die ka ga mojela
0: gore ke rialo ke morela gore nke re bolele moruti man gape le a traya ke eng na
1: mona mampane go diragala mompitša o ntshosa ebile o ka re a go ka botse so
22: Brandon a fa o mpona gore ke bjamane ntebelele o mpotsa gore o bona eng
1: ae mampane mane a ko go kwešiše go gore ke bona eng
22: no
1: ke
22: bolela ka mokgwa ke leng ka gona wena ge o ntebeletše o bona ke le ka mokgwa o ke tshwanetseng go ba ka gona
1: go bolela nnete mampane mane ai a o kgatlhiše ande ge bageni ba ka go bona o le ka tsela e a ba ka llale ka megogo mane a o shape mampane
22: a mape Brandon kore ke di bona o kare ke no gwa ke itebeletše gape
1: mampane

0: thuto, setso, dipapadi, ekonomi, bokgabo, dipolotiki, temo le tše dingwe tše dintšhi go tabakgolo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke ga balo kwane le tla ka tšona motheletši tša go fapana-fapana lebakeng labe le ke nyaka gore ke tebantšhe le wena motheletši nomorana ke 086 000 2452 086 000 2452 ke moka o kgona go boledišana le nna thui gona mo nomorong ye gomme go a ba le engwe nomoro ke motlho mongwe molago letagalana la Facebook ya Thobela FM yaka Thobela FM yaka ba ngwala batheletši ba rena ka bontšhi ke bona ba dira go lenane le le kgone go tswela pele makagešon batheletši nke lemputseng nkile wa dira kgopelo ya mphiwa fela o wa 370 gomme wa se atlege go tlile bjang gore seka atlegana goba o kile wa go amogela motlho mongwane o amogela molaetsa wa gore kgopelo ya ga gore amogetše eupša wa sekwetse selo gore wa khumana molaetsa wa gore awa kgopelo ya gore e bone kore ke molaetsa wa go bontšha gore kgopelo le ya gago e fitlhile go rena re amogetse empa ai a ona nko ya go tswa le mina a o khumane selo putšho ya mongweše matheletše kore na 370 ye re bolelang ka yona ka kgwedi e sa kgona go thuša motho yo a tlogago a nyaka thušo ka nnete-nnete ya mašheleng ba bangwe ba re ya kgona ba bangwe ba re ai ba bangwe o tla go botsa gorena ke ta diyang ka 370 kore o kgona o khumane o makala gorena banna nkane batho ba o kare ba sa ya halala le gore ke nnyane e kae-kae nke be oketswa mola ba bangwe ba e nyaka ba e khumana ebile ba e šomiša gabotse ba bangwe ba e nyaka ba e khumana putšho ya boraroše motheletše ge o kgwetša tšhelete yeo gantšhi gabotsebotse e o thuša ka eng stekenya gone kwa gona bona le ba baka yo o bolela phatlhela ja gore na ena batho ba modimo tšhelete o ke a e khumana e nthuša ka sele sele sele sele se ke gona go emaema ka dira dikgopelo ka dira bjangbjang ka iša dikgopelo jaaka kaekae kaekae ee ba bangwe ka one khumana e ba thuše tšhelete ya 370 putša mafelelo shimatheletše na o nagana gore mmušo o tshwanetse go oketša mphiwa fela wo ka ge motho mongwe ditheko tša dijo dinyakwa tše dingwe le tsona di oketšegile mo ene goreng fitlha lebakeng la bjale a rena nnete ya gorena mogolo wo wa 370 o tlilo šoma o fitha neng ka gopola go ka re bakile ba re re tla go emiša presidente a ta emelela ra wa re sa tlilo tswela pele ka ona o kile wa dira kgopelo na ya ona mphiwa fela o gomme wa se atlege na o tlilo se atlega o kile wa amogela molaetsa wa one gore aa kgopelo ya ga gore amogetsempa wa se khumane selo nka re kweng batheletše motho mongwe ba bangwe ba ka re thuša le mmušo wa kgona go kwa gorena batho ba ba reng o mathomošo o dumela motheletse re amogela thobela
2: kagasongntate moloko
1: a re lotšheng ke nagana gore ke tshwanetse o ba le motho o tee mo mogaleng ke mangwe o ke beng le yena
2: ke dia
1: diale a re ko monnageso wa go gola mogolo
2: tama
1: wa go gola mogolo o na
2: aa ke see ka o ngwadiša na ke tse gore o kgaotse ke
1: o kile wa o ngwadiša
2: ee ke see ka o ngwadiša gola ke o gotse ga tshelela a go napile go abe o
1: timetše wa diang
2: a wa se batlhoko o kile ke diapply gape ba re bo agana
1: ee
2: ee
1: ka mantšu a mangwe o lefa mathata
2: ee e tse gone o lefa mathata mare na ebe ke nyako namela ya gore um tšhelete e dia bokaone na ya
1: 350
2: ntate nna loko mašamaite 350 ka tswilerete motho selo
1: e fela wena o tlhalosa ga botse gore bo e khumana gane bo ore o ikhumana wa etse wa efa motho o mongwe oba o bo o šoma ka yona
2: aebene gono a go nente o kare o kate go ne o supa gore o irile ka 350 ka gore le go e lata o sa namela
1: ka mantšwa mangwe le ge o sa ikhumana diale e raya gore ebile a ona mo o tshwenya ya kudu
2: yona yona tšhate eno ba tšhelete ya gone gore se go a tshwenya ga nne a ke le nna re nyako gama ka mokgwa batho ba gamang ka gona
1: o lokile diale o lokile monna geso diale o ba ikhumana a sa ikhumana um go direileng le ena a tsele motshele di dumela
3: mogala yonga ka mašamaete le gadi ya matebele ke le gapetse ka madimo a bothobela
1: mošato mogolo
3: a bere ka majato a bošimiyana mokone ke re um ke nagana gore mmušo o tshwanetse wa lelosolong la go nagana go yeketsa mokone ka ge le ge e kgona mara e sa kgone mo e leng gore go tseneletse nkile ka ya gola majati morago mokone nna e be e mperekela gore ya PPP ka ga mmereko aka ele taba ya ya go driver go fitla ge e tsiba ke UIF bokone ke bona e ntse ke ka gurukuru ka re le ke re ke fana ke maketa na go public ya expire then ke re nwa mkoni a ke tlo go tla go
1: go tlele ditse go tlele ditse
3: yo ala ke ne gore ke re a e botlhokwa mmuso wa Jesu
1: go fitla go fitla le bakeng la yale tabelo go fitla le bakeng la yale e e mi go ba isa tshwela pele
3: ye mi ke yo UIF bokone ka re ke ka go kologwa ka tsama ke nya ka nya
1: o ya
3: ka
1: demo ke le bogile ka belo ke go le bogile o tlhile tshebela ya FM ya go tagatsa la Afrika Borwa ba bangwe ka belo sho re ene be mutshwe ka bakala hore pele ga ge moshumo wa gabe le o tela le tsatsi ka le tsatsi ke ba tshwanela gore a mtshefa je di public tsa gagwe ba shumisha yona tshelete ya ho dimola fase motho mongwe le go nyakana le tshedingwe ka yona tshelete hore e gone mutshusha mutshile di shura amogela dumela mutshile di thobela le ga
4: rona
1: le ka re rona le le le butse radio ka mo go lena
4: eh
1: nga le lidi a jalo
4: le ka e ba tsama modimo
1: lo ya no motho a modimo nga ne o bulela radio wa tlakene go rena
4: ha wa ke itimile
1: re a le bo go pela tshwarelo monna
4: eh ke moloko
1: eh o lukile moloko go tsantsho re go pela tshwarelo ka bakala e boela ka kene re diela bushaedi
4: awa tsarelo ba tsa khomo
1: aha re kuile sisi tsela pele
4: eh ke go bolela ka 370
1: le ya khumana
4: tsisha
1: le ya khumana
4: ke khumana
1: eh
4: ke ke khumana e le tsisha re nka re ka stoko nyana ka rekisha
1: o ya
4: mara botlhata ba ona ke se ke ke rekisha ke khumana randa nyana ke ya bankeng ba yenisha
1: o
4: bele ka rena ke ka yenisha ora re ka nne tlhile ke mo sha bona o re bile fa sire le bele le le tsena je di atura dilo ka mo ka di atura e ba o fa yona o ka nna hore ba o file ka phoso
1: a o bana
4: mare bi di e re pending wa yema wa re ke ke ta ikhumana e go di tsena le wena re le bele le ba khumana e sa tsene
1: Lukile se sekile kwela re sa papa tsho.
5: Kopela le ntombi, o phela a le majatong. Sephirisa ga go ke eng? Dipilisi tsa Prosaide ntse matla. Tse o di tsaga go mmene wa gagwe go tswa ka gare tsatsi ka tsatsi. Ka Prosaide, ke kwa ke tletse mafolofolo e bile ke bolokegile go tswa ka gare. Tsa tanglo ya tsa maphelo a gago ka go shumisa Prosaide. O kwa phapano. Di humana ga di khemiseng ka moka. Ge sa re Prosaide, a se Prosaide. Prosaide ke mogara wa gago wa tsatsi ka tsatsi go kaona fajang le phelo la gago. La go sasa
6: di toro pota go fapana di nako tsa go fapana bo phelo le bjona ke sempete empa le ano la stockvel le swanetse go tswela pele mme di thoka moka di kgona go lekola tshelete go FNB app mo go bulang account ya FNB stockvel ka tsela ya digital le le kae go bakae le kgona go bona mmogo ga tshelete tsena le retswa kana kweti
7: ke ka lebaka la eng tshelete e swanetse go bona ke motho o tifela ka account ya FNB digital stockvel di thoka moka di ka bona mo tshelete ya stockvel e yang ona ka FNB app fetogela go FNB lo FNB, tu sei fatto la di lo chute. Ona li di pielano. FNB, che carlo ya First Rank Bank Limited. Ma wadi tiro le jeri chelte, lo mukita na wasa mula.
8: Nako ya wena ore makoti shuwe. Ona li lo kodi le lereng. Fodi shiwe. Le utsa fonu ya gago. Le kodi, le nyaka go senyetsa step sa lenyalo. Wena o tla feletsa ore a re le mphelegetseng. A ke re bana o tlhoka go bula case. A re yeng ge. Ro khwetsa theft cover ya MTN device insurance. Etela mtn.co.za. MTN device insurance underwritten by Santam. MTN, khona le melawana le dipielano.
9: Holo e buile ke big red sale big red sale ya OK furniture e buile gape e buile e kgolo go feta tsa odikile o tsa ba gona kwetsa twin tub washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490 o seketsa 700 o we o seketsa 3000 ka Nebraska queen base set emsa ya sili gape le ke 5990 big red sale ga OK furniture fela ka lebenkeleng le online go fitla ka di 6 September go latela mabaka a dipielano
10: Now the college is

0: Mokete o swaretše tšona ka leleme la geno. Go taba golo. Tshobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: A re tlelang pele magagešo lebakeng la jale le sa tshedite Tshobela FM le go tla kgatho la Aforika Borwa e gašwa bone mo toropong kgolo ya Polokwane. Ke lebeletse batho ba ba rongwaletseng Desmond Malapanish mo o re Tshobela Dr. Mashamete. Ke bona o ka re mašheleng awe ke a manyane kudu bagešo. Mmušo o swanetše go oketša tšhelete e uwe ka ge dijo di tura wa tseba o sa nang dosa turung. Ke na Desmond Malapane go tswa mo Bothasuk ka tikologong ya Beggersfort. O mošo ke a reng kgapela a re Tshobela Dr. Mashamete le o ratile ka mo uwe. Nna ke re ke bone 370 a ke bone 370 e thuša batho ka selo ke tšhelete e nnyane kudu nkebe ba no dira gore mebereko ka mantšwa mangwe ba no dira gore e kgone go tholela batho mešomo a ke tse rona bjang marete ba le pelabela pelagale o rialo o re Tshobela Dr. Mashamete nna ke tšea e ya boneng tšhelete yeo nka thabela ge mmušo o ka e oketša ke e nnyane kudu dilo di a tura bagešo yo a sa šome gore le rena ba re šomang gore a tlhaetša bjale go boodu e tshepane o tseba gore atšhe ka nako ngwe e no tla ka nako ngwe a sete mmušo ke mabusi kudule tšee a re Tshobela Dr. Mashamete mokone nna ke re ga e sa thuša ka selo o opelwa ke go kopanya o palelwa ke go kopanya dilo tša bophelo bja gago gabotse ka baka la ge o bo motho mongwe o re o itshepile yona o mongwešo a re Clarice ke Clarice Malapela a Tshobela mokone le o ratile ka mokgotsong ka moka ga lena bobedi bja lena e padile tšhelete ka baka la gore e humana o be o humana mphua fela wa NSFAS le nna ka ba romela mašheleng a go itopela di-cosmetic nyana le tše dingwe bjale atšhe ga o sana letseno e ke botsiša gona e ka ba rao ya go rejecta ko ka mantšwa mangwe ntlha ka ba bone o ka re go phela bokaonana o mongwe šo ke Peter Madibela Peter Madibela le yena o ngwadile mo re Dr. Mashamete le o ratile dumelang nna ke nagana gore mmušo o swanetše go oketša mphiwa fela o uwe ka ge theko ya dilo e namehile e tloga e rutumogetše godimo kudu Sophie Mašiši le yena o ngwadile mo gore dumela Dr. Mashamete le o ratile ka moo gape ge bantše ba oketša mogolo wo wa 370 batho ba ka se sa tlhola ga sa tlhola ba nyakana le mešomo ba tlo no dula ba le go maketa ba sesa maketa ka gore ba lebeletse gore mmušo šuwe o ba fa tšhelete ya mahalo tšheletše Tshobela FM ya lekgotlakgatho la Aforika Borwa kore wa tsa ntho ngwe e tla go mmakatša ke gore batho ba re no larallela sa ruri mmušo a peletse bore tšhelete e sa leta ka nako e le ya COVID-19 ba re bana a re leke go thuša batho ba motho mongwe ba sa kgone o dia selo ba bana tšhelete kore wa tsa e le ba mathata fela bjale

ngakhatha sekile ngayisona kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela belokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni ngine njabulo bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni alethe injabulo bayekela abantu liyekela usizi kuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzayithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

0: mina zungu ndirang, uska ndira njonga soko ndirenyo, na jesu fige tseni, koshe wabona tebzeni ntorisha slabi mu, ya, wabona mtilich mu, mungachi, anamu, ya, kuri ndira uriki kweka mkho muwe so, ya wala rufitile tina zungu wakone kamkho lunguru kamundira kawana, ya, kuri uopela kore, uipuchisha kurbana kidirile nyi, o feletse o ikwa o pelago sele ya gore ke motlholo wa motlholo ga ke ratwa le nna ke monna we leng gore o belegile ke kwa go la Durban ka inanda gona ka mo Africa bra ka 1998 ra tseba gore o pela le ngwana magage gona bele o gotse bele ka ngwana mmolo mongwe leng gore go tshe ka fase ga melao e leng gore ke a sedumedi ka 2007 o ile a loka album ya gagwe ya mathomotho ya go bitswa enkazi mulweni ye leng gore ile ya dira gore a tseba ga le Africa bra ka mmino ngwe leng gore o tumisa le go reta dumelo ya gago e ba nye di buya biya pele tse dintsi di tlatla ka morago re tse ba re tshotse pele ka katlego ya gago ka bakala gore o re le ga atla ka koshe yongwe ya latela bielo le bialo mo ile ngore thapelong gona a gona ro ka mo dira se sengwe ka bakala gore o e beile pele ka dineko ka moka tena zungu ka ntle le koshe tsa gago tse leng re di a rato ke re keng di a opela re tse ba gore o ka se dire monyanya a sebe gona re tse ba re le monyanya o ile ngore o tloelegile e ba setso sa gago gore ngwaga ka ngwaga go South African Broadcasting Corporation Crown Gospel Awards re tse ba gore a gona gore se ka ba gona na re go file Messi re road my life e leng gore le kolotse ka 2018 go tswa go live at Soweto Theatre ya latelwa ke Umusa Nothando e leng kolotse ka 2014 miratswala mino ke le thabaka wa u Jesu fike ekseni e leng kolotse ka 2016 go tswa go intimate worship tse di dirile gore Muruti Bridget Hawkins a ke tsebe gore o kae maleng a ke tsebe bolela ka maleme a ke tsebe ba otlela o yemitse sefatana ga go ba o dirang tla ka pelaelo Muruti seo se kwang ke se ke se kwang ka thina zungu le mmino wa gagwe thumela
1: thobela FM mushate wa tsebo le boithabiso
0: a bia le leng rrago e dira metswele le semesenyane re kela go irele ya bobedi re nyaka go tsebe gore rata le go kusha Africa continent ye go fitlhaga kakanga re tsebe gore re kete ka kgodi leng gore ke ba sa re kete ka ba sa di ba leng gore ba dira dipetogo e fela re ka go kwa mogale we leng gore wena wa mogopola e bile wa mokete ka godinye e le monna go ba e le mosadi a ka baetse Africa boro a ka ba etse kae a ka ba le gore ka minong e ka ba le gore o dira eng go ba eng se leng gore wena o mogopola ka sona e ka ba le gore ke mang yena o o tlo nore botsa fela gore awa nna ke go pelata bogo swafu bona motho we ka go dira sele o kotsi ke mohlomphela sona seo nge re kete ka neng ma Africa hle
1: se fele matla tia moyeng Chanuka Tobel FM re tla dula re go dutse nokeng kana go tshohle moshate wa tsebo le boithabiso
2: you are Mr. Mark so it all comes down to love Stephanie come and join me on this one.

0: gore wa e kwa Joe Matthew reng my everything missing ye tsela nna le wena re ke le go irele ya bobedi nke re ke gore ke bele gore wena di ka kapatse leng gore wa re go pola ba ileng gore o nyaka go ba rata ba ka ba phela ba ka ba fitile e ke bele gore ke bomang ba ileng gore wa ba go pola e le banna go ba e le basadi re nna ke go fe mohlala gore re bolela ka batho ba go sona le bomang a ke re motlo mongwe o nyaka go bolela ka ka kapa ileng gore ka se go ile betso tlo no dula o irata o go pola ka minong mama Miriam Makeba ya mama Africa ka sebele o tlo no bolela gore yo ke mo mongwa ba sa dibele gore nka se go ke ba lebetse wa bolela ka ba wa ngare mathai wa rena wa tsa bakeng motho e kgile ngore e bile molola thukolo go nka se go ke mo lebetse ke ne go fa mohlala bo fela kuti e bona mothei we leng re kwa mino wa afrobeat ke ne go fa mohlala wena ke mang ka continent ya Africa we leng gore wa mogopola e bile wa moraita 086 000 2452 086 000 2452 Realo cha thobela
1: mango go tedi
0: hello
1: le kai
0: re gone le kai
1: bo bolela le phiri le go tsama tsone
0: hello phiri
1: hi mango go
0: wena go pula mang phiri
1: mango go tedi mo nara ska cha ba gore ta ba gale ba rena ba lo tshe bona ga yo khumba
0: okay
1: mo khikolo ke mo go pula go go pula u ile matikisela mantela fa ba gore ka 1966 ba o khona go kopana bo Helen Joseph ka mkana go bona nka tsaba ba le ka ba fetja ba ya ba just ba go rwela go le khona re se ka ba ra rastela ka dipasa
0: wa tsaba nna ke go kwele hle phiri ke ya leboga mama re bone a re hashtag nna ke rata Nelson Mandela le nhlanhla mkhona zifel re leboga 086 000 2452 re a lo tsatsa

0: sesikhona imathipa
1: yes
0: manje kubeni sesikhona unani mpho unani socho ufilwe simuthotheleje
1: wow
0: kupatikari tsama nje sesikhona lokho cha asa asa sena furu
1: eh
0: lokho kwa kwa kwa kuri ukuri ukora una mata ukuri ubona kare ukara special sesikhona yabulela utabona tsi ali sielo fiela uiputare manje kubeni leta ya etere nye mutsana le ke tsaki tsere ke la matwana jwane le nna ngwa mwa tsama tsela le fast ke taba le yona
1: eish ai ke go leboga ke go leboga kudu ke ba lebogela ba sedi bao ye miraro fela metse tsori ke la go irele yo bedi e ba le nna ya Thobela FM o wena o ke tika bo mang Thobela
2: le nna ke re Thobela o se go
1: hey
2: ha ka ba mo nale ka
1: e ke go na hle
2: ha o nna ke tloga tlo go na sheng
1: a re ba ke tike batho ba
2: arba kitikeng na ke nna go tlo ba nna ke kitika tate Nelson Mandela ka bokala gore o bile mo go le gore o ile a gona go kwa mandla ka Bible nga go lela gore ke setse le kotlo ke tsaka go ya ka Deuteronomy a se dia gore le tlhoka lifo
1: mm
2: e ya le bona gore ka mal a tlo pele a di le tlhoka lifo mfa mo ka mal fa se ka mo ka le se nna tlo go ba ka mantla e sa tla pele ka pele le ntate o le seng shopping re tar maramara a re go thata re go thata a re dia gore ke the great man ba re dem bona e ho ne
1: wow
2: wa ma fela fela fela go ke ditika nko go nwa no mongwe wa nkutse teng dia le mo yeng ke dingwe ka le ntse la go la khauta ke dilo mo mongwe wa ka 27 a ra bona mo ga SABC
1: ka ba le bo ga tsena motho tso go di fela re ke la go irele ya bobedi I can teach Arabia no nge nna wa tsama ke re ai ke khopela re molaetse wa gago ke ska bala o tlogela ka voice note Brianka ke gore ke nyaka ka sepitori so sa gago go bona molaetse re ke ska bala I can teach la tlhela voice note ke nyaka go e bapala timbo yeng a o tlhomela ka re vhenong a o ka re ke le kwa lentjula gago re tletswela pele le ka moraga irele ya bobedi re ka gore ke bele gore re keteka bomang re reta bomang gopola gore le chatting la go sasa re tla be re tsena mo yo mo ka kapakie
3: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e bale nna
4: la botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby a bjele gona re tshwere ka kapa re tshwere wo ile ngore ka mminong o ka se mo dire selo le rata la gagwe la mmino le setso le shikinya le fase brakadze ka sebele
5: ya me are ili agre ne ke le baby ya ha tsena a kwa ntshegilla mo bolang e be ke kella ta barai ke katsi ke katsi mino o ke na le bona o tswa ga bomme na about 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka ntse o la a opela le di woodpeckers
3: ke ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosegare mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: bjale o ke brakatse ka sebele se boledi se sengwe sa mafelelofelelofelelofelelo e fela tse di tswang molomong wa gagwe di etsebeng ya gago ai o ka se go di lebetse a re ketimeleditsebentse la tša iri ya bobedi re ke gore phuthi o di tshwere ka sebopego se sefe

0: pakisha uwacha supersized savings raspa majaji amanefela kwacha 900 gram bukomo wheat bigs ka 49.99 obuluka 15 rand ruba 200 gram Nescafe classic coffee jar ruba 230 gram refill kantaka decaf ka 119.99 obuluka 29 rand ditwale jaji diwacha kala ufitla di 30 august restoko se salogona raspa fela rona li dipelo
1: Ngwalela molaetsa ge o fihla gae. Share location ya gago. O seke wa sepela o nnoshi. A ke mantšu ao basadi ba Afrika Borwa ba akwa go letšatši le letšatši. E sego ka gobane ba sena šedi. Eupša ka gobane bošoro bo ba rutile go phela ka tsela ye. Nagana ge e ba thuto ya mathomo yeo re rutile go barwedi ba rena e be e le go itshepa. E sego go ba šedi. Kholofelo go ena le poifo. Kgweding ye ya basadi. Re ageng Afrika Borwa mo mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka phelago a šoma le go atlega ka polokego mmogo re ka fedisa bošoro bja bong le polao ya basadi le tlišetšwa ke GBVF Response Fund ka tirišano mmogo le SABC
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Swipe o hwetse tšeke o ke tšego ka birthday ya Boxer Raka Mac hand washing powder 2 kg tše pedi ka 130 rand Huggies dry comfort diapers dipakete tše tharo ka 330 rand Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer
4: Motho details re kitka matsolo a mengwa le somisinya ka dintjola ka etsa go makatsa ke ntjeko tšeo di sna go thaka
5: ke kwelje toilet box set ya Bella White
4: ke fura tšaka pele ka 899.95
5: go ba we kwelje combo ya di bucket ya Japan Japante ya homegrown extreme
4: go tloga go 1049.90
5: reka ka 2500 go ba go feta
4: pele swa ka sa go thupa airtime tša tšeka
5: 10000 cash ba ke ka be
4: wa simtsa fa tša lega
5: o se tlaiwe
4: dipokolo tše tše
5: tšoma ka 17 fihla ka 31 August
4: e tla le mengwe la go se le wena le go
5: top details
4: go thope ngwe le go ile go fase
6: Tjaji le afa sebola.
7: Sonta reng sona se, go lekele tjaji, kopana le nna afa sebola. Ke tla ba kgere le Dr. NJ Rasakanya. Go karolona ya rena ya ema ophile.
8: Go mena o tla ba are, mosadi, o di kana le tshwe ke bomang.
9: O ya kae le bona, ba go thusa kae, ba go hola kae.
8: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re go gulisa lapo o le tee bjalo ka mosadi
10: mosadi bao ba rwele malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
6: le ke letšatši Sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: se batla botsisa gore ke bomang o ile wena batla no sala ba botsisana gore ke ba le gore ke bomang bale ya ba le gore ke bana ba modimo re tshile so ka gara go di eleng gore ke ya basadi ke kotsa ra re tlo go irele ya bobedi ba eleng gore fetse go ba go gone fele ba re ke bana ba modimo gospel according to Jezel ya ke bana ba modimo batho ba o go morato meile pele o tla go laetsa gore ke ena mang yo so se le rato maganye ah batse bana re a thele tjo tle bana arma jime mangko ko baby nna ke keteka MBF ngkhadi menge le ntate Stanford ke le theledi tshe le go ntse Stanford ga bala ditaba ke le theledi tshe gore le dira gore letola ka lebe bonnolo nolo ai ka go leboga hle solong ere ke ko yengwe wena tshele pelo tlo le tshe go 0860002456 mo khopetse gore a nna ke nya ke go bala wa tsama ke nya ka gore motho a romele ke mo ke mapala
1: yano nakira ta mangu ku baby a saphila bona sesiya ka wena bona ne ku ri voice yo yawo butsubutsu wena u thobela FM butsubutsu ri no fama blomo u saphila sesiya ka
0: ya leboga ke girate ya mablom batho nge re retsa batho ba robetse ke ka fokering a re ba reteng banna le basadi ba eleng gore ke dikakapa tsa mo kontinenteng ya Afrika ka mogwa ofe go ba ofe reta motho watseba yo ka le khuritla bolela maka yo watseba nna makhshane wa ka o ba rata batho makhshane wa ka o bana le botho makhshane wa ka o bana le lerato makhshane wa ka o batla go fa sente a mafelelo mona e bile le go bonedishana lebele sa boledishane he nna watseba ngwana mma o batla go hlatswetsa watseba o se mogopela gore go hlatswetsa mola ngwana wa mma go bo o satse gore ga a tlo tlokofala o ba jileng ka bakala gore bile lebele sa tsenelane nko rete motho gona byale a re retaneng re sa phela
2: Ina ko ni chila kai spa. Etele lungi la ona spa oru ke machine ga chota classic ko reka 200 gram Nescafe classic coffee ko 230 gram refill ka ke decaf ka 119.99 ulga chini 950 gram cross and backwell 10 gi mayonnaise ka 99.99 fela ulga 10 rand din chola kai di bona re kileng a spa di spa spa ti tiling pumala ka le limpopo ko tsamaga 24 August to 27 September 2026 presto ko sale ona
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tsa go hlokomela le go hlokisa mmele go tswa ka gare go rumatsa fatse bo wena mengwageng yotlhe dipilisi tsa Prosidin di thagase ya mosagago sa tsa lephelo go tswa ka gare gape di tla go thusa gore o be le maatla Prosidin e sireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka Prosidin le hono go rutswela pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humane ba dikhemiseng ka moka re isa re Prosidin ga se Prosidin
5: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: wa bana ga ba re dilo le ko mana madula ba pile
1: ya
0: kore o diretse ka moka o di dirang o tse sepetho o tse gore ye ke nya kang ke ye ka baka la gore a tsere gore papara ya ba le gore awa ba go sile ka tema batho ba go sile ka tema e le nako stimela sona ke sa bolela sile wena o shetse ke go tsara filare ke la go irele ya bararo nke nna le wena re tsena go motsoko wa rena wa tse bara gona gore re ska diswa ka gona re motsoletse wa ka go lese fela a a re nya ka go gore motsoko wa le khono wena o ka gona go tsebana
2: quiz more la loka luena
3: re shetse re thomile
2: araba dipotšišo ka seopedi goba ka mmino go e bale nna thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: tsela tse nne wena o di tsebang šitše o mbotsa koša o mbotsa re opelwa ke maka

Awa mtjeletse awa lo mo ka tlhoba reng tse tse nna ke di tsiba ka moka tse ai ke di tsiba ka moka re ko wena 086 000 2452 086 000 2452 o mputsa gore wena o kwele ya mang le ya mang le ya mang le ya mang le ya mang o di tswakile a ga boletanyana jwang le na 086 000 2452 re ko gore wena o kwele ya mang kosha hao a le di kwa 086 000 2452 a o etla ba motlhoro ba se dikwe motsweletse.

0: lefa o be le ka ka gotlhe gore a dule a iketle a gomole a re tu o be a sa ke gore morutisi wa gagwe a mo rakele ka kua ntle le ga ba ya leka ka thata go bona o fela go pala morutisi wa gagwe mohumagadi se bone o be a fela a mo rakela ka ntle o kobile a re
1: a lefa o šitiša bana ba bangwe
0: hei
1: e ya ka ntle o tla boya go le gabotse
0: lentšu le šitiša ke lona le oa bego wa le šomiša mogwera wa lefa tumelo o be a mmitša matabogane o botla kware
2: o mogwera wa ka lefa le gona bele o sena le mathata a go tabogataboga
0: lefa o ba ika o kare mmelo wa gagwe o ne o taboga le ge yena a be a sa nyake gape a ika o kare o kare le mantšua a ne o tswa ka molomong wa gagwe aowa o be a sa kgone le go a thiba

0: lefa o be e ka o ka re mmele wa gagwe o ne o taboga le ge ena mong a sa nyake gape a e ka o ka re mantsi wa ne o tswa ka molomong wa gagwe m ga a kgone le go a thiba ka lentsi le bogale gona fao o ile a leka go gomola eupša mokgomagadi se bone o be a ruta bana ba bangwe ka lenong gomme ena o be a rata dinonyane he a bona e le selo se se botse lefaseng ke re dinonyana di be di fofa-fofa di ya godimo lefase lena gapena ka nnete e be e le tse di botse ebile di iketlile go sena yo wa di botsago gore di gomole ebile di be di opelela godimo ka tsela yo di ratago ka gona ebile o sena le yo wa di botsago
1: ee lenong le be le tla fofa la fofa la fofela kowa godimo gomme la boya la theogela fase la tsena ka metsing go swara ditlhapi
0: lefa dumela ka tlhogo o kile a bona lenong le swara tlhapi ga be ane le malome ya gwe kuano keng e be e le selo se se botse go se bona lenong ka tlhogo ya lona e shweu ka mapheo a lona a go phadima a mantsho napile mohumagadi se bone ya tswela pele a
1: lenong le be le tla llala godimo ka lentsi la lebogale la go tsoma re le bitsa lentsi la aforika
0: ke re lefa o be a sa fetse go dumela ka tlhogo a fofa-fofa tafoleng ya gagwe o be a ekwa selo sela sa lenong ka nako e le a ne le malome agwe basare ba lebeletse ke ga eme ka maoto a fofa-fofa a isitse matsogo a gagwe godimo bjalo ka lenong a dira le modumo wa lona a goelela a sa fetse gona fao mohumagadi se bone o be a tla iša matsogo a lefafase a re
2: ae ae lefa aowa o šitiša bana ba bangwe ka ntle ka ntle a reye ka ntle
0: aoi mohumagadi se bone lefa a feta kgausi le mogwera wa gagwe tumelo o be a tla mo tshwara ka letsogo gomme a re
3: ke maso a bilefa
0: aowa lefa a napa a dula tafoleng ka kua boapeelong o be a isa ikwe gampe ka seo se tlhagilego mesong o be a le gare a dira mošomo wa gagwe wa sekolo wa dipalo fela di be di sa tsene le ga tetee namile ke ge o tla direga selo se sengwe sa go gatlhiša nonyana tsoko e a tsena ka letsikangope go topelela mafofora gona ka fao phapošing kwa pomping ya senkeng lefa o be a tseba gabotse gore nonyana ye aowa ga sa ka e bonela kgausi le ga tete gona fao ke ge a thoma go letsa molotsana wa yona o mo bosana lefa a kwa lethabo la mafelelo ka gare ga mala a gagwe lethabo lela la tlala gareng e segale la tswa ka molomo ke ge a taboga-taboga le yena a go elela
1: a nonyane
0: hehe.

0: gona fao tumelo le lefa ba ile ba dula fatshe ba gomola ba iketla ba letile e segale lefa kwa molotsana ola o mo botsana o le ka kua ntle tumelo a mo tshwara ka letsogo gomme a mo sebela a re
1: o seke wa taboga-taboga lefa iketle gomme o gomole
0: Napile ka letsi ka ngope gwa tsena nonyana yela gape ya fofela godimodimo kwa tlhakeng ya ntlo ya boa ya ya kwa sinking ya nyaka mafufura a marotho le fa o ile a leka go e swara ei a sa shikinyere go be go le boima kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ke ganyane-ganyane e batamela gausi le tafola ya bona tumelo a sebela lefa gape a re
1: ge re ka iketla motlhomong e tlhatlha gausi le rena
2: nka kgone go dira se
0: le yena o ile a mo sebela o ba ye kwa motabogotabogo o nyaka gotlha le lešhata le nyaka gotlha e fela a se dumele le ga teng e sego gona bjale

0: tla khonima jiba di khwete fa di safisha
1: e ke le bo ga Stanford matlo pa tsetse batho ba FM dumelang le tlantse ka sepa gare go tsho ire ya boraro mo tla tlo stop pass ke tsetse Fernando da Cruz ore ba tle di phosho tse pedi tse di feletse di dira gore ba latlhegelwe ke dinthlatse pedi ba rutile maleka stopa sa Richards Bay ka dino tse pedi go tse pedi stopa sa Mamelodi Sundowns sia go raloka kgatlhano le Al Ahly Jeddah go dipapadi tsa FIFA Intercontinental mola moraloki wa maloba wa Kaizer Chiefs go dipapadi tsa UEFA Champions League saba gomme yena le baraloki mmogo ba kgonne go fitlhelela legato la go latela go kwa ditaba tse ka botlalo ka tsipa gare go tswa iri ya boraro
0: dipapadi ka khone majiba thobele FM moshata wa tsebone boithabiso
2: Gizare ya gao, ibe itebe nele meji ya ufisha, hain kape batho ba bang basa kapa imeja transformer kudu ka kukagano ya bona eyo se gomola ong. Udiegi ile gape ka hori di roboto ka di shome, ka horu batho ba bang ba di senche kipa kensa horu ba humane kopa oro. Sechawa kamoka, hasena mutla hase, kake batho ba bang bae ba duchi ba ukahanye che di mitaraja batho kamoka, katsela yeo yese gomola ong horu ba hweche tefo ye nyane. Homme biale transformer itutupile ka lebaka la go imelwa o se dumela le dikgokaganyo tseo di se gomolaong tsa go dira ke disenyi di senyetsa setšhaba sa geno begang disenyi go Eskom go 0800 112722 goba SAPS pholosa transformer ya gago pholosa maphelo
0: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobele FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
4: la botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby a bjale gona re tshwere ka kapa re tshwere wo e leng gore ka mminong o ka se mo dire selo lerato la gagwe la mmino le setso le šhikinya lefatshe brakatse ka sebele
5: ya mme a kere ne ke le baby yana ga a tsena a kwa nthokelela mo bolang e be ke lla gape ba re ai ke katse Mino o ogina le bona o tswa ga bomme na ba 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka ntse o na a opela le di woodpeckers
3: Tika moka di hwetse go tloga ka iri ya pele o tla ka iri ya boraro mosagare mo go Thobele FM mo shatse wa tsebo le boithabiso

0: Gizara ya gago e be tla bana le metsi a go fisha ga nka ba batho ba bang ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kokagano ya bona e se go molaong o diegile gape ka gore di roboto ga di shome ka gore batho ba bang ba di sentse ke bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bang ba be ba dutse ba go kaganyetsa dimitara tsa batho ka moka ka tsela yeo e se go molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tseo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senyetša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps phološa transformer ya gago phološa maphelo
1: baotledi ba dinamelwa tša bana mosong mongwe le mongwe wa marega bana ba rena ba tshepetše go lena go ba fitlhiša dikolong ba bolokegile fela go nametša go feta tekano le go otlela ka lebelo go bea maphelo kotsing gopola bana ba rena ga se merwalo go nametša go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa otlela ka maikarabelo fihla o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwišetšwa ke kgoro ya dinamelwa
2: Ripsin neka praika sonta.

0: Se sengwe sa ditlhopha tse ke tloga go ke di rata tsa mmino wa sedumedi, Mary Mary, go get it. E ya go ikhwetsa ke ya gago. Lata se se go swanetsego o se tshabe o se dikadike. Ke nako ya gago. Yeah, ka nnete, ke nako ya gago. Ke ba sumpedi tsela go tswa go iri ya boraro. Go le tshatshile le khono e le tshatshile la bone mo ebe nore mo go station sa ho sa mamrata ro ra lokela mmino wa sedumedi. Re le bitsa gore ke Gospel Thursday. Yeah, okay. Grata utseba.
1: Yeah.
0: Wena o reng?
1: Okay.
0: Mhm. Wa bona o kgile wa bona mo di filming ne?
1: Mhm.
0: Mo di filming o tla bona batho ba motho ge ba mokoba mushumo. Ke ge ba mlebrisha mushumo. A sepela gore tsa class pelang ware kubilo go ba ka ona mkhano ka mkhoba dilang ka. Yeah. Ba go ba le lepokisi. Ho mana tsa le pokisi leo a nokela dilo ka gara.
1: Ke le pokising.
0: Le pokisi shilo ka pokisi. O nokela dilo. Gantsi dilo tse o tla bona go ba di nokela ka mogare. O tla ngopotsa ke banka nka ba ke tlo botsisa sema.
1: Okay.
0: Di nepe?
1: Yes.
0: Jabana? Mhm. Le mogatsa motho. Le mogatsa.
1: Yeah.
0: Okay. Yengwe ka baeng. Di ball pen le di raba ge ba ke ba ithekeje tsona di company tse ntse di fa batho ba tshimba tsona tsheo ya o ba le di stationery fela ba ba bunchi ka ra lpox leo ba nokela di nepe
1: yes
0: di foka
1: ya
0: di foka ya fole kwa di manokela ka ra lpox le pox la ona le ke letlala
1: no
0: o ka sule o bone le tletse bile le falala dilo tsa ona di no fella mo gare o ka se o tla bona a di
1: nokela
0: no le pox le a thibanya na ka bakala go lebeletse o ka se bona gore ke eng ka mo gare o ka no bona ga tshe ya frame ye tee ya snap a ino a itsentsha ka mo gare a lpox leo ke mo ka ke petho okay. Yeah, chedinga cha dilo che os kaftini baka cha le di kaftini. Ka di komiki.
1: Yeah,
0: komiki ya honwa. Ke eng gape seng se bana le ngo se tshea ge ba sepela.
1: Di calendar. Ba bangwe bana le di calendar di dofeng ja bona.
0: Oh, je tsa o dula mo.
1: Je tsa o dula tsa o tsa o botswa ke re ke.
0: Okay, ya o tlo tsa dilo.
1: Ya khate pokisan.
0: Ye iri tlisha go putshiwa rena le hona. Wena ka officing ya gago ke dilo mang tse o di tlisitse go officing ya gago le gona le baka ke eng o tlisitse dilo tseo ho tsena di officing tsa batho tla bona ba bang ba bile di certificate tsa di thuto ba bang ba bile di certificate of attendance ba bang ba bile di nepe tsa ba lapa
1: of attendance okay
0: yeah ba bang ba bile ba tsheng
1: asle tshedi ntjho ka di biang man di foka
0: batho ba bia dilo
1: di ne pa tsa go di kapo o kula bona yeah le nge rape
0: yeah wena ka ofisi nya e
1: hitara ge ile re a e gona ba gona skhumbuso ke go botsa akere marega shewe a jwa
0: anga ba le ofisi mo ebeno ke hirile batho ba shoma
1: ba
0: ska ba tla le hitara
1: a go tonya o nyo go re go dire
0: ne na parang diputse
1: skhumbuso butse ya tonya le yona o kile wa e kwa mara wa
0: ya ka selo bona ra le lefa mo company nge nya kang dilo tse bene hore ditlatlhe di thusha go fukotsa mhlagase ka bakala hore ho humana motho a yeah
1: okay
0: o se ke tsa mhlagase batho ba ile di hitara ba di la ba tshume di hitara ba ntse ba ya go di mele fase go di mele fase hitara isa orelwa ke motho
1: gare ga magareng ga hitara le payana ke ke fing yo tla reng e ka ba kaone re tla mmerokong ra re ga tla le go bonyana e ka se bonye
0: arre ho le risa ho le mo kwa bua magela baeng receptioning a khono bona hore ka mo fasekeng ba bang uno sona batho ba bala ditaba mo television wa tsorwa ba bala ditaba pere di morning sleepers
1: ba bele di pijama
0: e hore tsa no bana pacha ya fela ya serinya ka ntse ba le hone gore wena ka office nya ga go neng o tli o beile eng no bana le baka ke eng o beile sona selo seo o se beile go ka office ya ga
1: ya
0: ba dire eng gore re tsebe
1: a ba tshelele ka mo di DMing tsa rena go @skhumbuso mbatsa le @bona nomkansi ke matla ka la rena a Facebook ka telefone re shaleng morago a roko je fellowship man re shaleng morago re followeng go @FM ya ka tlo shimisha 086-000-2452 ke nomoro rena ya mogala 086-000-2452 se re ba garo go joinga boraro a re go rena Stanford Putima tlo re swaretseng ka dintlha go tsa ditaba.

0: dipapadi ka khone majiba di khwetefa ke safisha
1: ke lebo ga motlhatlhi wa setlhopha sa Polokwane City bayano wa moloto o rutlwa tsebaga botse gore ga o bunolo go tswalela segoba so se tlogetseng ke puti mohafe mora gore ba roloke maleka le setlhopha sa Milford ka go sunetse selo mothusha motlhatlhi mo setlhopheng sa sekukune Paulos Masehe o tsebaga botse gore dipapadi tse pedi tse ba dira le kgatlhano setlhopha sa Orlando Pirates ba fentswe na ba tla ba gona go thopa loto la babedila dipapadi tsela tsa seka magalogang a sibiana sa MTN 8 mothusha motlhatlhi mo setlhopheng sa New Zealand Neil Bunce go na le sele goreng o tlwanye ko botsa bathege ba setlhopha sa gabo go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswa o iri ya bone
0: dipapadi ka khone majiba thobele FM mošhato wa tsebone boithabišo le ke le tjaji le afa sebola
2: sonta reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna afa sebola ke tla ba kena le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema o phile
3: go mena o tla ba are mosadi o di kana di tshwe ke bomang
4: o ya kae le bona ba go tshusa kae ba go hola kae
3: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba are go gwedisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
5: basadi bao ba rweleng malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
0: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo tša moragorago mebileng go ntširogele
6: dumela botheletše fa o theletšeng gona mathopepeng ka lekgolo le re ko go fetse gona gore di sepela bjang re lebeletše tikologo ya ka Gauteng province yeo ka kua Johannesburg re lebeletše N1 ya ka Midrand ya Leboa go bala gotlhele ka šedi pitlagano e tlogae golela godimo dikarolo tše dintši ka tikologong yeo re lebeletše bo Waterfall ka mo gotlelang ka šedi dikarolong tšeo go na le yona pitlagano ya godimo ya moela wa sephetephete re tlo ba re lebeletše gape le dikarolo tše dintši tša ka Tshwane pele re ka goroga ka Tshwane re lebeletše ka tikologo ya Kempton Park mo e le gore moela sephetephete tloga o sepela ka go nanya Modern Fountain magareng ga yona le lori le Parkland go fela lotlhele ka šedi fale ka kua gare ga Sandton moela sephetephete tloga o pitlagane tse ka M1 ya Leboa Greystone mo otlhele ka šedi ge o lebile ka kua makopane ga Butler otlhela ka šedi fa Pretoria Glen moela sephetephete tloga o pitlagane ka dikarolong tšeo otlhela ka šedi R559 le gona ka tikologo yeo otlhela ka šedi go goroga ka tikologong ya Gardens o bele tlhokomela sefatana ga se šedile kua sa mohuta wa koloyana ye nnyane fa le setloga se šaretše ka Midrand go tlela ka mmela wa go lebaka kua New Road ka N1 ya Leboa kgopela otlele ka šedi fa le go na le pitlagano ka dikarolong tšeo ke tumela ka kua Tshwane ka metla kabelo wa re thuša o kwa gore di sepela bjang gopola gore kabelo ke yena mogokaganyi mogolo rebeletše polokego ya botsetšhaba le tša dinamela tša botlhe dumela go
7: ke leboge bagaši le batsheletše ba ntširogele mo mebileng mo Tshwane di tsamaya ka tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya mo mmileng wa lephefo wa N1 South ge o le mo Brakfontein Interchange ra le kgopela botlhile gona fao a re seke bebe e ra fela pelo gape mmile wa rena wa Harrisfontein Road o na le road maintenance wa lokišwa ka mo Pretoria East ge o le mo Woodlands Mall ra le kgopela botlhile gona fao ba re šomišago Harrisfontein Road a re seke bebe ra fela pelo gape re na le kotsi ya pedestrian mo sepela ka maoto le sefatanaga mo Silverthene ge o le mo Pretoria Road le the Boulevard ra le kgopela botlhile gona fao a re tlhokomeleng re seke be ra fela pelo gape re na le traffic light tse re sa šomeng mo Paul Kruger le Lavender mo Vonderboom traffic light tseo tša rena tseo ga di šome mmogo le gona mo Nanasita le Princess Park ka mogare ga mpa ya Tshwane traffic light tseo ga di šome gomme ra le kgopela ge le dihumana di sa šome re traffic lights anke re di šomišeng go tshwana le stop sign ga re kopana le bahlapetši ba tsela a re šomišaneng mmogo botse ke ra le gona mo R80 le Richelete Bere ge re lebile Wonder Park goba re lebile Orchard le gona fao ga di šome gomme ge le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook e re ke leboge bagaši le batsheletše ka moka ba ntširogele
6: Wesho le nna ke go leboga go shumisha toropo go le ka polokwane go pela go tlele ka shedi ga e ba o shumisha mila wa Jorison mola o kopana le mila wa Skumane ga mola gona le bora contract ka batlhoka ba mphia fa tsa metaladi ya ka gare ga tsela morago ga contract ka ibile gona ka gare ga toropo go le ya polokwane o tlo swanela go shumisha mahlaka gore a yona Skumane go nete fa tsa gore ge ba o tsana ka toropo go le ya polokwane o tla goroga ga botse ge ba o tswa o shumisha Jorison ke gopela o shumisha mebile go e tsha bo khrobla le risk mo le gore ngo tla tswa ka toropo go le ya polokwane contract ka tloka tshola pele ka gare ga toropo go le ye gopela le shumishane le bona ge ba e tswela pele go thala le go mphiafatsa mebila ya toropokgolo ya Polokwane ira botlhano re lebella gore KZN Motsekapa ka kwa Mpumalanga le Northwest ba tlhoka ba sepela bjang ke boga.
0: Tsa morago rago mebileng go ntshirogele FM Mushate wa tsebole boithabisho
8: re butse tshitsera re keng dilo tshe dilo ka gara office ya gago mo shumang gona le bona le baka keng gona le tsona dilo tseo gona le mlaetsa o tswa go mamoloko mama Thuli are na mo office nya ka ke beile di birthday cards tsa mo merekong tseo managing executive arafang ngwaga ka ngwaga ka matjatji arena a matswalo ba re beile ka fao na bo bona ba re keng se ba se beile ka di office tsa bona
9: tsabela timu nchiru hele mali bana Lawrence ga le shele ka spirit mara ba ke le ka mola utse nna ka mo ke shumela nka ona ke beile a tsore ke re ke di khepetlana nyana tse dingwe di leng di bible verse tse ba nngwe re di ang khothatsa like re ke potologa ka mo ke no buya ka bo Luke 6:31 Job 42 verse 2 Matthew 9 verse 4 bla bla bla tse bana ka se bana ka re ke ska ditlhalosa go ya pele tsale
10: okay Lawrence
8: okay a re ke tsena le go tsone okay yengwe
11: motlhompho wa sekhumbuzo ke a o tamisa ka mo le poelano bona ke bona ke a se mang le mang a nang le office fela nna nako tse ke sa shoma a be ke sena office ene ke nagana gore le reng ke na le mo le goreng bašimišane mmogo le nna ba re ke office yaka mola e le gore a se office yaka ke office ya mošomo ke be ke tla nka se tsoge ke beile ntho nngwe le nngwe e sa amanong le tsaba ja mmereko ko ofising ka lebaka la gore a ke nyake batho ba tseba tsa bophelo bjaka ga ke le ge ke tswele ko mmerekong ba santse ba nontse ba bophelo bjaka ba mmerekong ga ke tswa ka monyako wa mmerekong go fedile ga ba ka ba bona go sassa thobela tlhokainao tsebega

0: E are ke matla pele ga fao e be le Jamel ba re set me free e masome pedi se swae go tswa go iri ya botlhano wa tswa re dutse ka mo poelano ka mo studio ne o ka sna gane dilo tsa go makatsa tse di direga go ka kua ntle ka kua o na le dilo tse ntse tsa go direga tse be no re o ka re go dutse re ya e le fast le o le chaba yeah it's true maloba ke be ke sabulela le mthako mo nka ka engwe tse di diragilego ka Nigeria ya mthako wa ga nneng go buchetsa $1.5 million e tsena go ka accounting ya gagwe ka phoso ke
1: $1.5 million
0: a gana go e buchetsa
1: e tsene ka accounting ya gagwe ka phoso
0: a re kampane ba mosware
2: okay
0: ya ke opela le Beatrice ke boletse le yena ka yona re ya bano theletengwe gona kgwedi e rereng go yona go na le batho ba banyalana ka kua Portugal
1: okay
0: re ba be ba nyalana motho ano thoma mabarbara hore Cristiano Ronaldo wa nyala ka krekenge itsego krekenge yo go be go na le nyalo ka nnete fela be se la Cristiano Ronaldo e be le nyalo la Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo o nyala Georgina Rodriguez fela go bona le batho ba banyalana ka nnete ga se Cristiano Ronaldo le Georgina Rodriguez ba ba banyalana ka fao bana na gana di ketekete o ka re ke FNB stena di ketekete tsa batho ba tlile ba utswa re ke ba ra Cristiano Ronaldo a nyala mo krekeng ke bona ga re ke motho ba ba jela mona
1: ke se tsikena gana hore na go ke budget tse batho ba ke batsebang bona ba ke ba badileng be tse litlile le tate ka kwa krekeng go tla reng ka nna
0: wa tsa motho ke nna hore ko mofeng
1: kama
0: ke batho ke mohutola ba re go bona ge le nyalana ke re ba re gona le wa ganang batho ba nyalana
1: yes
0: I am a lovely ka ntle le fao homolela go ya go ile ke motho a go a swanetse go ba homoletse go ya go ile o paletse go homola re okay ke tla ba kol Areche sbaka se re amogele ba gore ba rena ba tlokala tsela re korne ka ba mathopanga le hone ba tla ba re sore tshe eng thobela ba gore ba rena ba go ratega
3: tumela metsale ya ke ratang kudukudu tumela motsale wa me ba ke ratang kudukudu
0: ya lena le tso re thaba joang re kwa mantjwale
3: ya eish go jwala le ka mogorena le ka mogorena go jwalo mantjwale na thaba pelo a dira motho a lebale mathata le fa se ka moka
1: ya ke ya mantsi
0: mathata a shala le reng
3: a re tlogele ka mogogo sa le bosana ne
0: a o ke no re re tla wa kuka tshe na na ke na botata mathata a o tshe
1: a o tla kuka noshi
0: ne na ke noshi ke lukile ka fa o kere mathata le na ka mogogo le rata o ke tla le kukela ona
3: kuka re le boga gore go na le mo re tla rolelang gona
0: ke a roleleng
1: gona a o kuke school
0: yeah ke gona
1: sa monna go kuka mathata
0: se sa monna go kuka sa skumbuza ba se
1: ba na ka skumbuza go kuka mathata re ba ka moka mathata a Beatrice mathata a poelano le mathata a mabaloi
0: ke bo shimo wa ka o
1: thata school
0: se o ba palang go se dira ba bang ke tla se dira
3: a re leboge maketlao e reng ke le leboge ke tamishin ba theletse ke re mantsibeng a le gono magareng ga tseo di ka go letelwa lenano la tlhokwala tsela go akaretsa tse ba sale ba bantsi go tswa dinaga magaeng Afrika Borwa ba sale ba ne le ditlotlo tse dintsi party ya ANC e ka nne go romela maina a bongkgetheng ba yona ba bo kantselara ka nako pele ga commission ya go ikema dikgetho e le go yona IEC ba bangwe ba ba fala di bana ga Zimbabwe ba shetse ga kanegong ka ntle ga stishi sa maphodisa sa Mankweng ka usile polokwane ka ge banya ka go bosetjwa gae maphodisa a re ditiragalo tsa go humanwa ga metsoko yeo e se go molaong le di go batse mafelong a go fapana ka diplaseng tsa Limpopo di a tlhobaetsa tlhogopile di tsena rena mantsibong a le khono le fapala bo setšhaba la thuto ka mononareng le re go na le palo ya godimo ya bafala di ba ba shumela go mafelong a thuto ya godimo go etsa di university ge go papetjwa le di rutegi tsa Afrika Borwa tsheletse maikutlo ka yana temana ye le tshedingwe go WhatsApp line ya rena 0784591988 ke leboga mabalo ma bitsela le no shetse le gona ka dinkgolo tsa ditaba thobela
4: Ausbi ke a leboga motheletse magareng ga tshoka di letela go ka iri ya botshelela go thobela FM ya SABC ke tsa gore theletso ya kgopelo ya peila ya lepodisa la maloba la masepala wa Tshwane le magatsa gwe wa ramolao e tlo tshwetswa pele go sasa gorotshekong ya magistrata wa Polokwane tlhogo ya maloba ya Hawks Godfrey Lebeya o file botlhatse bja gore ga gona pego ya semmušo yeo wa tseba go e dirilwe malebana le lesolo la phuruphutso leo le sepeditswego legaeng la Katiso KT Molefe ka latshela kgweding ya Manthole ngwageng wa 2024 komišeneng ya matlhanga ka Pretoria. Party ya MK go ntišišitše gore maloko a yona a mabedi palamenteng Khanyisile Litchfield Chabalala le Phumlani Kobokele ba rakilwe ka go party ye. Ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela ke lebogile.

0: Makhuni Majiba, Thobela FM, mashata wa tsebo le boithabiso.
1: Ke leboga taba tsa dipapadi ke tshe mohlahle wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso. O re go dipapadi tse tshila tse ba diralokileng mola setlha sa thomang sa 2026-2027 ba bontshitswe dikarata tse lesometlhano tse serolwana go akaretswa le ge ba raloka kgatlhano le ya Mazulu mo ba fentse papadi eo ka dino tse tlhano go tse pedi ba bontshitswe dikarata tse nne gana mo papading eo mo le Amazulu ba bontshitswe karata e tee. O re setlha sa go feta ga tswela pele Cardoso, o re setlha sa go feta ba bontshitswe dikarata tse masome tlhano tharo mo la dinkgwete tsa League Orlando Pirates ba bontshitswe tse masome pedi seswai tse dikhwibidi bona ba kgomane tse nne. The Buccaneers a ba kgomane le ka ba e karata e khwibidi ye tee. Ditaba tse di botsa kampane ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ke tsa gore moraloka morago Roshwin Dotley o thomile go itshidulola le setlhopha, o file sebaka sa go rekela setlhopha sa DDC kgatlhano le North West University mo papading ya segwera. A makgosi bosego ba go feta ba rekile maleka le setlhopha sa Richards Bay ka dino tse pedi go tse pedi go papadi ya Betway Premiership. Moraloki wa maloba wa setlhopha sa Orlando Pirates Phumotso Manetse o e le mosekaseki o re Orlando Pirates ba na le bokgoni ba go thopa dibjana tsa bona tse tharo ba di sireletse. Le re lebole Mofokeng le Tito Masonganye ba se gona gobane ba kgone go dira seo setlha sa go feta. Nkota le Mbokazi ba sepetše ba re rutle dipapadi tse lesomeswae ba kgona go ka thopa dibjana tse tharo. Bošweng ba le kgono go sebjana sa Carabao Chelsea ba thulana le Luton Town gomme bona ba thupile sebjana se sa Carabao maga a e ka bang a matlhano. Re ya go ruma ditaba tse ka tsa cricket yo kileng ya ba mokapteni wa setlhopha sa the Proteas Dean Elgar o itokolotse go mehuta ka moka ya dipapadi tsa cricket gomme bathekgi ba molebale go dipapadi tsa diteko. Papadi ya mathomo ebile kgatlhano le Bangladesh ka ngwaga wa 2017 o tshwere rekoto ya gore o kgonne go dira meketimo ya 5,347 di-sanctuary ebile tse 14. Mothelete wa Thobela FM ke tsona tse we tsa letsatsi la lekgono. Mošate ke a leboga.
2: Tseka mošate mo kgweding ya Phato ga re keteka basadi re keteka mokgekolo yo a garile go ditheto a thetsemetse ka thebong la nkwe e le go kgošigadi mmale gobe IV Masurumule ka go ipsine ka tshwantshetsotumo ya botso le boyo jwa ga bo bona bakone ba binatlhantlhagane ba Masurumule ka Phokwane.
3: Mmale gobe sa madimang ra se a ipsine ka bolebone jwa gage kwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tse e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la mošate wa bola a kgoši.
4: Go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi MM Matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
3: tse gore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantsiboana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord.
4: Baswa be ba le bothateng baswa ba Phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
2: sehlaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantshetsotumo ya moshopi ya dianape ya ngwato ka lamorena le la masometharo kgweding ya Phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e mehlano go itswela go iri ya bosupa bosigo gona ka mo Thobela FM
0: le the Immaculate Skumbuzo Mbata go ntshirogele.
5: Tlanta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tsa rona di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Tlanta Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Madam Speaker le the Immaculate Skumbuzo Mbata go ntshirogele.

0: ke beke ya mafelelo ya kgwedi ya basadi go tloga go mbokoto re ya go mbokoto mongwe matsheko malatši ka dintlhagolo tsela tša Afrika.
1: Ke a leboga Eric le Beatrice Motheletši Madume. Re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Uganda. Naga ye e tsebišitše gore ga go sana diphetetšo tša bolwetši bja Ebola, batho ba 20 ba ile ba fetelwa ke bolwetši bjo, mola ba babedi ba tlhokagetše. Ge re lebelela ka nageng ya Guinea Bissau, diphetogo tša molaotheo tšeo di šišintšwego tša go tla go voutelwa ka la 30 kgweding ye di tla fokotša palo ya dikgopolo tšeo di fapanego. Se ke go ya ka setsebi sa merero ya melao ya boditšhaba Chaba, la Sanwa Draugo, ore di phetogo tseo di šišintšwego, di tla matlafatša kantoro ya presidente. Re tšwela pele ka ditaba tša ka nageng ya Tanzania. Phathi yeo e bušago ka nageng ye ya tšhama tša mapinduzi e kgethile tona ya dibešeletši Deogratius Ndejembi bjelo ka mohlaolwa wa bona maemong a bomotlatša presidente. Leina la gagwe le tla romelwa palamente gore le amogelwe. Nako ya motlatša presidente wa bjale ka kantorong ye e fitlha mafelelong ka la 4 kgweding ya Setemere. Phathi e re o rakilwe maemong a gagwe ka ge a tshetše melao ya taolo le maitshwaro. Re ruma ka ditaba tša gore kemedi ya mokgatlho wa lefase wa tša maphelo yo a rotšego mošomo Professora Stella Anyangwe o re basadi ba bantšhi go tšwa dinageng tšeo di fapanego mo kontinenteng ya Afrika ga ba maemong a boetapele ka go tša maphelo. O re ka lebaka la seo ga ba tšee karolo go merero ya go tlhoma melao ke ka fao ka dinako tše dintšhi melao yeo e se ka letlhakoreng la bona. Professora Anyangwe ke yo mongwe wa ba kgathatema kopanong ya matšatši a mabedi ya Pan Africa ke women in health. Motheletši ke tšona tšeo di ntlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko malatši ka dintlhakgolo tša Afrika. Re a leboga gape le metsotso ke 25 pele ga iri ela bošupa. Tlhogopoledišano ya rena batheletši re re lefapha la bosetšhaba la thuto ka mono Afrika Borwa le bolela gore go na le palo ya godimo ya bafaladi bao ba šomelago mafelong a thuto ya godimo go etša diyunibesiting ge go bapetšwa le dirutegi tša Afrika Borwa. Nna ke nna Eric Mashao, ke na le Beatrice Tšhilwane, nna le kwana le ntlhae. Madume share atamiša tlhokwa la tsela.
2: Aowa, ke nnete mmušo o bolela nnete ba gona batho ba bue. Re na le batho ba bantši ka mo South Africa ba re deileng fela ba tšea batho ba ka ntle kudu go fetiša ba ka mogae. Ke ka lebaka leo go na leng le tlhokogo ya mešomo e mentšhi ka mo nageng. Re gopela gore mmušo o tsena tabe ka bogare go leka go fetiša seo. Ke Daniel Mohlala ka mo Primrose gae ke Beaufort. Ke a leboga.
3: Thobela ka mošato wa tlhoka la tsela ke Victoria Maedumole ka Shaku Moroleng. Ei ruri mmušo wa South Africa tlo go makatša. Kore ka mo badudi ba lela gore ba na mešomo mara ba hirile bafaladi ba bantši mo diyunibesiti gabotse mmušo wa gabo rena wa re faila yo ka moo ba re ba kgetheng aor ke senya ke rialo ke Victoria Maedumole ka Shakung tanko.
4: Kgotsong ka gašong a e le ya bafaladi ba ba šomelang dikgoro tšeo dimo tša thuto ba ka se kgone ka gore ba bo rena ba rata šunya ba fiwa šunya gore ba kgone go kry-a mešomo ye uwe mola e le gore maAforika Borwa a mantšhi a bana mešomo. Ke re wa tseba tabe le yona o kare ba ka iša ko Madlanga Commission e kgone go sekasekiwa. Ke senya ke rialo ke John Phala ka Centurione ga e ke lephala le gaseleka ka Oletse Village mošate.
5: Pedixeleka ke Evergreen ke moruti mosatlhela fa se lamphane. Government ya South Africa le le tabe ga botse bana ba mmo first ke ba di tsaba fa la di kudu go feta bana ba mmo bana ba mmo ba so di qualification tsa go feta tsa bona ba re ngwe le nna tsere ya di tsaba bana ba bona pele so re ba thaba di sire re bana ba mmo ba na le tsone ke ra bana ba South Africa khotso
6: thobela ka mushat khapo wa makatsa ba ba gora thuto tsaba ke khale le gona e bile o tla khwetsa bile ba sna permit ana ba le banyaka gore ba thuše kumane ke ga le taba re a re bona ke solution ka some confile but there two section
7: tame tlhopha sa tlhoka la tsala ba thele ba fala di ba go tlhoka mangwalo ba ba tejika mo station sa mangkweng kgale se la ba file chance gore ba tsamaye ba le kae mebušwa bo bona e die planete e ba tšee kaisa le kgosi mo go thapole polate mošate
8: re leboga ke maikutlo a lena bale ka bathelejia samane felo le bagaši le batsweletši ba tlokola tsela a mangwe a maikutlo ao a tsweleditše go letlakaleng la rena la Facebook Wiseman Motlapema o re thobela setlhopha sa tlhokwala tsela bafaladi bao ba naga Zimbabwe ba tseba tsela ya go ya gae bjale o reng nke ba nyaka go ekgakantšha a ba sepele ba tlogele go tswela pele ba nyaka go senya tšhelete ya mmušo wa Aforika Borwa o mongwe le ena Shoke Moshe o re tameng ka mošate ao wa batho bao ba utswa ka nageng ya Zimbabwe gomme ba tletse-tletse fao ka moka ga gona ba ile gore a ba boele magaeng a ba bo bona o mongwe le ena sho ore ke Maria Phuthi re kgotsong ka mošate setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela nna ke bona lefapha la thuto e le lona le dirile go dikwalakwatso tša dikgoba tša mešomo yeo go swana le bontši bja dingaka tša go tswa ka ntle bao ba dirago tekatekano ya bašomi ke maikutlo a lena bjale ka batheletše gomme ga amane felo le batsweletši le bagaši ba lenano la tlhokwala tsela re a rekiša ge re boa re tswela pele ka ditaba tše dingwe
9: Beggars for Dukulichi 2 kg milk washing powder, $15.99. 1.5 liters unlight dishwash, $49.99. 100 ml aqua fresh toothpaste, $11.99. 175 gram Dettol bath soap, $10.99. 100 ml Yadoli Vardin Glycerin, $9.99. 450 gram Ingram's Canfor Cream, $37.99. JD Falaga, 31 August 2026. Super Safe Pulwanele Beggars Fort, your number one store. Super Safe!
10: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSPO e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
11: ntšha bogare bja gago bjalo ka seapee le spa kgwetša phokoletšo ya go fihla go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 liter spa sunflower goba canola oil ka $69.99 fela e tee ka karata ya di-rewards goba 2 kg spa french goba chicken poloni ka $49.99 fela e tee ka karata ya di-rewards go thoma ka di 24 August go fihla di 7 September ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
0: metsotso ke lesomesenyane pele ga iriela ya bošupa le ke tlhokwala tsela go ne le ditaba batheletše ka Greenside ka tlase ga mmasepala wa Polokwane šitše badudi wa tenya boseswae ka Greenside ka tlase ga mmasepala wa Polokwane ka ntlenyana ga toropokgolo ba latofatša mokhanselara wa wate yo e le go mokhanselara mabote ka go se ikopantšhe le go tsebiša badudi ka projeke ya go thwala projeke ya gona ya mana le sekontiri batheletše badudi ba ba latofatša mokhanselara yo ka go thwala ka sepitša batho ba ba lego kgausi le yena ntle le go latela tshepedišo ya go thwala ka huduwa-huduwa go tšwetša pele yona temana ye le go e otlolela gape ya le batheletše rata go amogela moemedi wa bona go tšwa wa teng ya boseswae e le go tate John Galane tate Galane ra letamiša tlhokwala tsela mantšibong a lekgono
12: a
0: re le mo mogaleng re na gape le mokhanselara wa wate ya boseswae gona ka Greenside ka tlase ga mmasepala wa Polokwane ke mokhanselara Makhasane Mabote mokhanselara re a letamiša le lena tlhokwala tsela mantšibong a lekgono
12: thobela mogaši le batheletše ka moka ba thobela FM
0: a re tate Galane re thoma ka lena le itshwere ditlhogo le le badudi ka mo Greenside wateng ya boseswae le re mokhwantshelara wa teng eo ga se a bitse kopano bjalo ka setlwaedi go kontraka ya tsela wa teng eo gomme letlabilwe ke go bona batho ba šoma le ka itišeletša polelo ya lena gore nnete seo se diragetše.
13: Mogaši le batheletši re ketišetša tabe rakontraka a se a tsebišwa and then rakontraka a re motsebe. So project e na le gore se be dikgaregare di tlile go dile site camp ba establish site and then jibijibi batho ba bereka gore ba ile nako mang a sekobe a think ba letse nakana ba bitsa batho ba retlang ra kontraka sekole motsebe mme re tlo hira batho I think all notice because ranchi mo section re le ka wezi then ba di ba di tsho ba le tlo go tsaka ona le kuyua go di kwa di yetse ka mmere go wa tirela ya dibiela le Benheri road mara think nna re go tsoga re ka ba tsho ba le di orange ke re go bitsa re di le ne mara ba di le ga sekolo.
0: Bjale ga re le theleditše tatagalane e ka ba ke tatagalane yo a nyakago go šoma projekeng ye goba motlho mongwe go ne le ba e leng gore ba lethekga le bona ba ka tswelela ka botlhatse gore ke nnete mokhanselara o dirile tše le bolelang ka tsona.
13: Tatagalane a nyake mmereko tatagalane o nyakela bana ba 44 mmereko because batho ba bereka mmola se ba 44 batho ba 44 ba ka e tlhatsela le bona ba bereke section ya rena e bereke project ke mo sectioneng ya rena ya phase 1 extension 44 green site batho ba bua ba bereke go bereka batho ba gole kwa so ba ba hirile nako mang a re
0: tsebege le re go bereka goba go šoma batho ba gole lena le botlhatse bofe gore batho bao ba berekang projekeng e re bolelang ka yona ga se badudi ba green site ba wateng ya boseswae
13: batho baonake ba tsebe ke ba le tima ba tseba ke ena mokhanselara ke ena ba hirileng ke le tima ke ba le tima ba tseba ke ena yena ke ena batho ba nga ba rileng because yena o na le group ya gage ya WhatsApp and o na le group ya motse ya community general di-creatural section o na le database mara se ba šomisa database yena o kgethile mo groupng ya gage batho ba uwe ke na le botlhatse ba uwe bona
0: projeke e re bolelang ka yona tatagalane go ya ka tshedimošo ya lena pele re ka go mokhanselara e balelwa mašeleng a bokae.
13: I'm not sure about the amount of money mara ke 12 month project so a bešwa ka tšhelete mara batho bale ba bereka mona kele ke ba interview ke ba botšha ke re le gola bokae ba re ba gola 161 ka kgwedi sorry 161 ka letšatši ba re ke reitea maspas and then e ke ba botšha ba ra sea sign dicontraka kore bona le bona ba lela batho bale ba beng mone ba ra sea sign dicontraka mare do bereka
0: age pele re ka ya go mokhanselara bjalo ka gore projeke e thomile tatagalane ebile e tswela pele batho ba šetše ba thwetše na ke eng se e leng gore le a se kgopela go mokhanselara ebile le bona o ka re se ka kgonagala
13: mokhanselara se ae kgokanye le setšhaba because ga tshwanea re ka di-appointment a sanke bonno sanke a ye bathong ye batho ba mmete ba re nyaka meeting last re ile ra mmete ba re nyaka meeting ena yana nyaka appointment which is wrong mokhanselara sanke a ye bathong a tlo batho gore ba reng ga nyetso re alla batho ba hirile gore ba hirile yong a re tsee a re botse yena gore o ba hirile jwang ka nako mang ko setšhaba se botsee bana ba nyako bereka ke tlala fela kwa 44
0: age mokhanselara mabote re tla go lena go ya ka tshedimišo ya lepego e e leng gore lena le yona le tše ka moka le theleditšeng tatagalane a di bolela na ke nnete
14: ke motheleditšeng tatagalane o bolela gore o ne o kwa batho ba re ba irile ka green site and o bolela nnete batho ba irile ka green site and a se ba irile ka green site fela ba irilwe le ka New Look Primary School re rile batho ka New Look Primary School ka di-13 tša kgwedi ya botshelela ka 2026 re rile batho ba extension 71A, 71B, 75, 76A and 76B le 73 ka green site ka di-14 tša kgwedi ya bo6 ka 2026 re hirile batho ba extension 44 phase 1, extension 44 phase 2, extension 40 le extension 78. Mpatagalane o bolela gore batho ba extension 44 phase 1 ga ba bereke mo contract e leng gona. O bolela nnete ge a re contract this project e ko extension 44 phase 1 ke nnete. And ntate Mashago rena mo what aid re bereka ka mogwao. A re re e project e le ko extension 44 a re bereka batho ba 44 phase. Re hira batho e ke banyaka batho ba 10 re hira batho 1111 because re na le section ke 10. Batho ba 44 phase 1 le bona ba berekile di project eng ke dingwe ya ka di extension ke dingwe. Ko extension 76 ne re na le project ya tsela ba berekile batho ba extension 44 phase 1. Ko extension 40 re na le vernal project ya tsela ba berekile batho ba extension 44 phase 1.
0: Aga e tsara mfela bjalo mera re tla bua re tšwela pele ge re bua mabenkeleng
15: ina go ntšela ka spa e tele le dilo la spa go re ke mashinga ka tšotša tlase go re ka 200 gram Nescafe classic coffee go 230 gram refill ka ntle decaf ka 119.99 o le ke 29 rand le 750 gram cross and backwell 10 gi mayonnaise ka 39.99 fela o le ke 10 rand dintšela ka di gona be keleng a spa le di spa spa te te le leng go mala ka le leng popo o tšama ka 24 August le ka 7 September 2026 re tšo go sala go na
16: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botelo le baneng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a ska le fa dikoloto tsa ntshika mo le kamo bjale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite kompanya sekoloto sa gago se kgole fa yang o batle fela tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app o re module tse go le fa gantsi go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualify le di pelano FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo wa ditlo tsa di tshelete le mokitlana wa semolao
0: ar tlo mpele mo kansela ra ibile re lokisheng a selena mmeyara re skera le jisha mashimo e mo kansela ra mabote be le sa tlhalosa
14: ke le hore ene taba ya gore batho a se ba sign di contract ka ke maka matala batho ba sign di contract ka tsa bona ka moka ka tsona batho aba go le 161 ba bona 191.60 ene chelete e we ke chelete e lore kwa ne ke Polokwane municipality council ya Polokwane municipality a ona batho ba o bereka kontraka ba go lang o feta chelete ore ka go dimo ga chelete ke yona 1.9160
0: age re fa letseng ga nong mo councilora bialo le fetola ka goreng e ya gore ba le batho etseng le tweche ka speecha ke ba gora ba lena ge le shetse le iphetolela mo councilora
14: ke re le ka gara ga community meeting ene ntatagalane o bolela gore a ona dinakana tse di leteng a ona notice ke na le bothate ba notice di ward committee di be ile mo di group ntse bona ka mokatsa di WhatsApp gore ona le meeting ka di 13 ona le meeting ka di 14 ene he ke bitsa meeting wa quarterly always ke re make sure ya gore di ward committee tsa rena di bitsa meeting di sectioning tsa bona wo ile gore re mo councilor a o attend meeting e ba meeting wa section ye we ba prepare la meeting wa mo councilor so di ward committee ka moka di bitse di meeting tsa bona tsa di section tsa bona and then ka di 13 batho ba tle meeting re gonne go dira khuduwa khuduwa batho ba gonne o ya o thwadiwa and then ka di 14 batho ba tle meeting because di ward committee tsa bona ke tsona di ba bojang ke bona ba le jang dinakana then ba dirile khuduwa khuduwa ya se picha a ke tsebe ka gore re dirile mathonga batho ka moka mongwe le mongwe na a lebeletse batho ba topa di yes ba bangwe ba stope di yes galane o re yena a nya ke mmereko e ke a dumela gore a nya ke mmereko bogotsi galane ke be ke phenkishana le yena ka mokhanselara o tlile meeting wa o bitsa ke ANC wa bonkgetheng ebile nkgetheng le nna o kry-ile di-vote ke 9 ka community ke a dumela gore a nya ke mmereko yena o ba a nya ka bokhanselara
0: a šitsiwe tatagalane lena ge le bolela ka ditaba tse tsa projeke le re projeke ya tsela batho ba thwale gane re go e mo lena le nyako ba mokhanselara tatagalane
17: mashaong I'm surprised.
0: Taba ye gore le tlisheng ke ka lebaka la gore lebele phenkgišana le yena mokhanselara Mabote gomme le latlhegetswe lebile le thego ya batho ba senyane fela ke ka lebaka le le gone bjale mo lebakeng le le bolelang ka taba ya diprojeke tategelane
17: mašao mosadi o a se a thomatela a ka se itsekeng taba ya thomo ya gore lekenya ka bokhanselara o na le kis tse dintsi tsa gage tse loreng gantsi ore ba busy ka tsone yena wa thomo re nyaka bokhanselara re tlile mo radiong e re tobolola ke mara yena o thomo o bolola ke dingwe o re disedi ntlo ka extension 40 mosadi
0: I don't know. Go taba e leng gore le laeditše ka taba ya phenkgišano ya dikgetho tša bokhanselara re sa nyake go tsenelela kudu mo go yona ka gore rena taba e kgolo re lebeletše projeke ya tsela a ke re ga le šomiše phetolo yeo ya lena bjalo ka setlhare sa ntšhirela gore ga se le bitšenakana ga se le letšenakana ge le thwala batho le thwetše batho ka mo sekutwaneng sa lena a ke re ga se setlhare sa ntšhirela taba e le e boletšeng ya gore o beya phenkgišano le lena
18: le ga tete le di photo rena le tsona re tsiya di nepe ka community meeting engwe le engwe etse ba go se ya le moyeng ba nyaka proof ya di photo re tla le romela tsona ke na le tsona di photo tsa community meeting ya di 9 meeting ya di 14 ya green side meeting o mongwe le mongwe o re o tshwarang re tsiya di photo re a gona go bontsha gore batho ba tlile meetingeng and batho ba gona e le beile ba ba kae le ko mmasepaleng e le kaya ba tla lefa attendant register because re šomiša attendant register ya mmasepala fela a re dire attendant register ya letsogo so that le kgone go bona gore ka nnete-nnete a se re hire ka kgoneng re hirile ka Greenside Primary School
0: ake pele re ka feleletša le botategalane mokhanselara Mabote go ntlha e e leng gore o e tsweleditše le ge e le gore le a tlhalosa gore le latetše tshepidišo ka fa e leng gore le dibja ka gona ba e leng gore o lla ka bona yo tategalane go boima go fitlha kae gone gore le babitšeng le bona le ba thwaleng ka gore go a itaetša ge re theeleditše tategalane gore go na le batho fa e leng gore o nyaka gore le ba thwale mo projekeng e
18: a re gane o thwala motho batho e re ba biditše meetingeng ga ba te meetingeng re die khuduwa-khuduwa so that e be free and fair because e re katara re tlo ba thola ka kgoneng re taba re dira bomenetša bo yena a reng bo gona e ba kata meetingeng setšhaba ka moka se lebeletše ra lokela di-yes or no ka ra potwana then ba ntšha yo a ntšhitšeng yes a ntšha yes yo a sa ntšhang ya ntšhitšeng no a ntšha no then mošito wa tswela pele ra tlogela o nyako irana ka sepitša ka mokgwa yena a bolelang ka gona
0: Okay.
18: A ona ya gore ba complaina a re ba lokeleng awa re o lokela ka pitšeng ra khuduwa gore batho ka moka ba kgotsofane
0: e fela go boima gore le ka lokela ka pitšeng gape mokhanselara la khuduwa gape go fitlhela go butswa
18: awa a o boima le ka te projeke ba ka re botsa bora kontraka ba re re nyaka ba bangwe ba lesome re tlo lokela ka pitšeng ene le gona ntate mašago a re nyako o bolela maakara re tlo ira batho ba 44 phase 1 fela re tlo tšeao motho wa 44 phase 1 ra tšea wa phase 2 ra tšea wa 75 ya ba ba letshome ra fara contract
0: age tategalane le dikwele le ka ruma ka goreng go ditlhaloso ka moka tše di fileng ke mokhanselara Mabote
17: mta mašago nnare kgopela projecte o badie gore dibadi investigation ya yona because ga re kgotsofala ka mokgwa ore o hile ka gona re fele ke ba le tsima and le mosadi wa ward committee mabelebele ba mo hirile
0: le ska bitsa maina batho tatagalane ka hore ga se re ba meme batho maina batho ba lenye ka go bolela ka bona
17: so go nana batho re ba hirile re ba tseba but nna ne re go bolela hore project e ba di investigation ai hore ba di audit investigation ba checke di subcontractor le batho re ba hirile o di close friend tsa rena
0: are re romeleng gona fa dikwagetse re lebogile tate Johannes galane le mokhanselara mabote ke mokhanselara wa tengela ya boseswae ka mo Greenside ka tlase ga mmasepala wa Polokwane re tla dula re e beile leitlho yona temana yo gomme ga go na le tshedimoso ya tlaleletso e nngwe e leng gore re ka abelana le yona batheletse re tla e tlisa ge e le mo lebakeng le re romile re ya leboga thobela
8: ka gore le re romile lenano la

0: metsotso ke supa fela gore bene re tshela gona kwa irinyela ya bosupa go mashata kwa tsebo le boithabiso thobela fm ga gešhekela kgotlagatswa la aforika borwa e reng ke tsena kwa ke ledumediseng ke tshepa gore lebsenne ka letšatši la lena lekgonole e le labone la bone la masopedisupa kgwedi ke agostose ngwaga kwa ketepedi masopedi tshela gomme ka gore jalo re fitlhile go lenano la mabaleng a dipapadi le e le gore re tla gona mosupile go fitlhela botlhano o gona nna tinis nna tik wa gakubiane ke motsweletši wa lenano le se ka lebala fa gore clifford lefzeto ke yena e le goreng o go tlišetselana mo letšatši la lekgono Isaac Silo kwa gamašila ke motsweletše mogolo lebeletše mananao ka maka thobela fm go akaretša fa le lenano la mabaleng a dipapadi ba magagešo e re ke le botšeng le kgonele ke labone ke letšatši labone lebile ke la mafelelo la ngwaga ketepedi masopedi tshela kuduka gore ebile e namile ya subelela kgwedi ele e telele kgwedi ele ya go dira robo ba bapududu ya feta bjalo ke le botša se kere re tshwereng kgwete ya tša dipapadi ebile ke kgatlha kore kgwedi ke kgwedi ya gage ye e le gore o thomile mošomo wa tša bogaši gona ka mone go le kgotlagatšwa la aforika borwa e re ke leboge mmabaloi mabitsela pele ga ke tsena kutswanyana go ditaba tša lekgono mmabaloi mabitsela re go leboga ka ditaba tša ira bosupa ga mmago le setlhopha ka moka sa tlhokola tsela re tlo kopana lena gape go sasa gomme go lena mmabaloi re a tseba gore wa boya ka metsotso e ka bago ye ka iria swai mošatši la lekgono le ke lengano la mabaleng a dipapadi metsoko e swai fela re tšwala ireng ela ya bosupa e lekgotlatan la kgwele ya maoto ka mone aforika borwa balokolotše statamente mantšibong a lekgono ba bontšha gore dilo ka moka di ya go tswela pele ka mokgo ba beakantšego le ka ba lekole polelo ya rena maabane le motlatša moporesidente wa bobedi gona molago lekgotlatan la kgwele ya maoto ka mone aforika borwa ntate baile a tloga e be a etletse gore ba rometse mangwalo a ka baga mabedi go lekgotlatan la kgwele ya maoto lefaseng ka bophara a rometse gape mangwalo a mabedi go mokgatlho wola wa suscok ba leka gore ba tsene ka bogare taba gore go emišiwe ka dikgetho tše di tlago ka la lesomepedi kgweding e tlago e fela le kgono le ba le kgotlatan la kgwele ya maoto ba re ae rena re tswela pele ka mokgore bja kantšitšeo ke ka mokgo dileng ka gona tšatši na le kgone go lena la mabaleng a dipapadi le labone la go keteka dinkgwete tša rena o mongwe wa bona ke kgone constance wa go matšhipa tšatši na le kgone go gona ka bo diphapošing tša gašwa re mo keteka le modirišana mmago le rena mengwaga ye masomepedi tshela a le ka mo go tšetša gašo thomile ka kgwedi yone o gona šo mokgontsa
1: atlezito e re ke tšee sebaka se ke o dumedise ke dumedise le batheletši ba thobela fm mo mabaleng a dipapadi
0: hei ke koba re kgwedi ebile wena ao a oe keteka fela ka gore ke kgwedi ya basadi o e keteka e le gore ebile ke kgwedi o kgonneng go ba karolo ya setlhopha sa mabaleng a dipapadi mo go thobela fm
1: ke kgwedi ya o ikgetha ka 1999 aforika borwa e be e tshwere dipapadi tša all africa games tše e le gore be dira lokela kwa lepatlong la johannesburg le lepatlong la orlando ke mo e le goreng lekgotlagatso la aforika borwa ke e na le samoramafalo re thomileng training ya rena gona ka morago ga dikgwedi tše pedi ke ge ba re thwala ra thoma ka kgwedi ya agostos e le kgwedi yone ya basadi
0: mokgontsa ke na le boabotsa ba bantšhi ke re bona nna a ke nyako o keteka motho tšatši le a fetileng ka lona mo lefaseng nna ompona ke go fa maloba a gago e se gana mo pele ga rena a ke tlo ema ka thokana kwa pele ga setšhaba sentšintši ke bolelelo tše dintšhi tše e le goreng aowa ke paletse ko go botsa o e sa phela mošomo gako motse kore o dirago mo go lekgotlagatšwa la aforika bara go makae le ka ngwago ono ka morago ga mengwaga e mentšintši o e sa le karolo ya lekgotlagatšwa la aforika borwa bathetsi wa thobela fm ke le dumeletše nako e ke ya gore re keteke kgone constance wa ga matšipa gomme ke nyaka go le dumelela ka mokanaga lena gore ke bula megala ka ke nako ma metse ke losebete fela go tswela go ira bosupa ke e buletše le tlo botšiša kgone constance wa ga matšipa se sengwe le sengwe se le nyakang go se botšiša mokgontsa ke nyako thoma le wena ka gore ke a tsa gore wena o kgwete re bone go le botlhokwa kudu jalo ka mabaleng a dipapadi le lekgotlagatšwa la aforika bora go tlo keteka phitlhelelo ya gagwe yeo e fitlheletsego mengwaga e mentšintši o le karolo ya lekgotlagatšwa la aforika borwa ebile o fana ka tshedimošo go balatedi barati ba tša dipapadi ka mone aforika borwa ke ka fao le kgone le re go memile gore nko o tlobe wa bona le mabone she a re
1: laetaa
0: se ka manobonobo ke
1: ditlaoke
0: a se re ditlwaelo nape ebile ke re gale ke mo soka
1: zonke
0: re ke mo soka zon a ka more a tsare ke
1: moamomotlhawa
0: re a leboga banna banna ba borra matšhini ba rena le bo mametšhini ba rena re a leboga le mologadi re ya go leboga ka mošomo o tse o dirilego mokgontsa mengwaga ye masomepedi tshela go boela kua morago gape ke bala mengwaga masomepedi tshela ke gale o le ka
1: mogaeke gale tlebzito e re ke nape ke botse batheletsi ba thobela fm gore aforika borwa ge ba kgwetša democracy ka 1994 ka morwa mengwaga e mehlano ke re nna ke ba mosadi wa mathomo wa o gasha dipapadi go le gotla so la Africa borwa re lebeletse mo go sia le moya ke ke thoma ka 1999 ke shumile le kiriki meloko kuri generation to generation ntle le bojimo tlhala wa le Rudolph Letswana ke khumane banna ba re go thabosekane o page le gaswe bo muhu zengisile mathiso ke bona banna ba le re ke thumile le bona ke fitla mo le gotlagatsho la Africa borwa ke wetse ka ramatswa wa bona ba na le legal banyaziwa bya le ka murulaganye mo la go SABC Sports
0: wa no mogolo mongwe o ba le toro ke nanga na hore bile ka re ba bantsi ke no fela ke kwa ke a ke sho ke ra re wela bona a ke na go bolla maka ke tsore na ke tla ke le nete fela ke no fela ke go ba re ngwana ga abele go belo ga phuthetse matsogo o tsore di mpho
1: ya
0: ye ke yona mpho ye le gore nge go tloga bonnyaneng o bontsi o lebeletse o bile le ratola tsa dipapadi o isa lo monyane ka bakala gore o mogolo mongwe ba le toro ga ntse ana melela ke papadi ye bontsi ke dipapadi ke se e le gore e be le ratola go la pele go lotse ka moka
1: e be le ratola pele kudu papadi ya kgwele ya maoto e ke gopola kwa morao ke sa le sekolone gopola gore ke tsene motolone botokwa kere ka tloga ka tlaka ya Phalaborwa ka tsena sekolo sa Rethabile primary school go tloga fa oe ka ya Sepalamagolo ge ke tloga ka Rethabile ke ya ka kwa Sepalamagolo ke mo kile ka thoma go bontšha lerato la dipapadi ba bangwe ba le gore ke tsene le bona sekolo ba tlo ba tseba gabotse gore le dipuka tsaka tse dingwe be ke kgona go di covera ka ditshwantsho tsa bo Dr Khumalo ka baka la gore Dr Khumalo ke o mongwe wa baraloki ba e le goreng o ba tumile ka nako e uwe pele ba makala ka kwa dipapašing gore nna nkare o covera buka wa tshwara nako tsela tsa kgale ba re covera ka khabare e le ya khaki ya le nabe ke fela ke no ke tlhakantsha letse tsa kgwele ya maoto pele ke mo le goreng batswadi ba ka badi ba thoma o lemoga gore ke na le lerato la kgwele ya maoto ke mo le thomileng gona bola sekolone be ke le motho wa tsang karolo mo go kgweleng tlatlana letse tsa o kitima pele tsa o kitima ka baka la gore menere pilisa ka kwa Rethabile o bana le lebelo a se gore ke kgone o kitima nne e be taba tsa gore ke be ke tshaba thupa be ke tshaba thupa gore ke tshaba thupa a ke kitime nne o gona le papane mare ga o tshaba thupa le o kitima
0: o morutisho o na le
1: ya
0: o bana le tso
1: ara a tshwana gore fita o tsantse rena re fita ene
0: ya
1: ya ba le gore a ke nna kgatlhego e kalo mo go tshetsa o kitima go batsa go raloka yona kgole ntlatlana be ke ntse ke na le lerato la papa ja kgole motho ba ifa la saka ka raloka batho ba bantsi ba ka gopela kare ke rerokile papa ja kgole motho a bua ke be ke le mothegi wa yone
0: tsetsa bagashije kwa ena o mongwe wa gore go bo boa sekolong wa patlama mo pele ga sealemoya wa theletsa
1: ke nne o
0: ka gore ke bona e bontšha botse gore o bile le lerato lela tsa dipapadi kwa moragonyana yalo a re lebelele batho ba e le gore ntse o ba lebeletse ge bontse le mo go theletse sealemoya ke bo mang ba e le goreng e ba o fa maatla gore tšatši lengwe ke nyaka ipona ke lemo
1: wa tseba marathon ba o botsa gore ke phosphate ka kwa gona Phalaborwa e re ke leboge ba rulaganye ba marathon o la ka baka la gore ke one o dirile gore ke feleletse ke ba le kgatlhego ko ditsetsa dipapadi ka baka la gore ke mo ke kgonne go bonala mathomothomothomo ke bona jimo tlhalwa ka 1989 a tlo gasha phosphate marathon le borutwa fletswana le bona e be le batho ba o tla ba gasha phosphate marathon gomme seo semphile sebaka se botse sa gore ke batamele yo jimo tlhalwa ke kgone go mo tseba ya tshetlha o re nna ke motho wa mofuta mang ga re ke ene o motelele o o bonela tsangwa o tlang ge ke mo lebetse ka seemo e be se motho o motelele bentse e le gopana e fela ke kgatlhwa ke ka mogolo goreng o kgona o itheta ka gona le ka mogolo gore o kgona o re goka o tshwane ka mokgwa a bolela gore ke ene o motelele e fela re kopana le yena ka sebele be le gopana
0: a ke tsebe nathu batametse go na le kena le motho mongwe e le goreng go tseba kudu ebile ke a tshepa le ga dingwe le go theleditse ebile o a tseba gore ke eng seo se ratileng o sa le monnyane bjalo ke nyaka gore o theletse mantswe a tswang go yena o mpotse gore o kwa bjang go e kwa mantswe a mokhutha ga ke tsebe nathe gore bongwe go na le setsong ka move ke lebeletse ka
2: mone o gotse bjale ka ngwana o mongwe le o mongwe o tsene sekolo bjale ka ngwana o mongwe le o mongwe a gola bjale ka batswadi re le ra motšiša gore o gola o nyaka go ba eno a re o nyaka go ba modirela leago ka morago ba modirela leago re bona rata dipapadi e dipapadi di raloka o ba dula TV na phela a e lebeletse bana ba bangwe ba raloka ka montle yena o phela a lebeletse TV ba bona lerato la dipapadi le feke e tsa go direla leago ba bona a di rata marebeke mo kwela botlhoko bela ka motswadi ke re tlo gona o shuma mushumo le banna na mara ga ba ka la sebetse sa ile aba le sona ke bona feditse 26 years a ya ratjela pele a bere ka mmereko ibila go rata ibila tlhoma foundation ibila gona o ba le lerato la o sepela le bana a ba ruta tsa bogashi ka gona o bona rawa mmereko wa o rata le rena fa gona go motshega
0: ke tsaparo go le ke mama Ivy Machipa a ke tswa rena o reng ka pololo a e filego le ka mogwele gore o kwagala a twa le a itheta ka wena ka mogho ka moshombotso o dirago go di bile o lebeletse ka mogho go nneng go bula setlamo sa gago sa Khoni Machipa go yela ka mogha di bile a ke tswa rena mantšu a gago o ya go yena o reng
1: ke mme wa ka o ampelegileng ge e le gore ngi ke ga sitse di papadi tse magola seswai mo le gotlagatso la Afrika Borwa ke na le nnete ya gore mme waka o ile gona thetsa di papadi tse magola mana o ka se tshepe malo ba ge be ke gaxa banyana banyana le eki the girl tweet o ba ntse teledite a saka lapa go nthega ka maratalenti a saka lapa go thiletsa selmoe ibile tv ana taba le
0: o ra gore toro ye o ithegile go tloga bonyane
1: o ithegile o tloga bonyane ka bakala gore le papa ka aba sa phila mola ke dilang gona line ke dilang mo yona ke dilang line engwe le gore nge bo gona le bengkele la o rikisa dikuranta o itla kuranta ba re ke city press e be itla ka morabe ke tetharo le papa ka ebe le mothulo gore nge o ba ya e buka city press ba e buki yo ka kwa phala boro city press ke moka le bakala go papa ka a buki city press o ba a tseba gore ke rata o ba ke motho le go bala le go tseba ka tsa dipapadi le ga papa ka e be motho le goreng yena tsa o bala a ka bala goreng a di fitlelele e fela ba re ka dikuranta gore ke gone o bala ke be le tshedimisho ya dipapadi tsa o fapa ke ka mogolo gore batswadi ba ka batlo ba ntshegile ka one
0: mokhonza ke na go rekisha nyana batse jere tlo ba re tswela pele ke tlo le dumelela le nna la gona go tsena la go itshatse di buchao iyo ba gore ke a bona ka mo ya ke spetepet ba motla le ke a bona la mo mega le mo ke spetepet ya motla go tlhotse challenge ke bile tsena le Khoni Constant ga Machipa mo ga shwa di papadi gona fa go le gotlagashana Afrika bora me ngwa ga ma sepedi tsela masadi wa mathomo wa go sha di papadi mo go le gotlagashwa are mabengkeleng
3: Gona supermarket ye o itshipile go phala YouSave. Seo se ra gore o kgotsa ditsheketso tse di kgolo le tsholetseng tsa gago tsa mamoratwa. Dihlokwa ke tete ka jati le tse dingwe tse dintsi. Kgotsa 900 gram ya di-Weet-Bix tsa Bokomo ka $49.99. Le value pack ya maleri a Lovis ka $139.99 fela. Di kgotsa gala go fitlha ka di-6 tsa September 2026. O se tlhaelwe ke dintswela ka tse kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga YouSave fela. Mo dilo tse di bose di bitsago ga nyenyane.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go R5,000 ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Thibela bolwetse e phala kalafi mathata a semolao ga emele motlhang wena o na le tšhelete bjale goreng wena o tshwanetse go leta Magma News ga o lete ebile ga o ganwe re go emela melatong ka moka ka 92 rand fela ka kgwedi ga o waiting period ba mathomo ba go subscribe ge ba ekwa papatsoye ba tla tsenywa go matengwa a go thopa ntlo goba hunday item e ntsha whatsappa lentšule Magma go 073-421-2757 gona bjale Magma ga o sa le noši
6: Mona fela o laleditse setlopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlopa ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o pela ko sha ya setšhaba o le gaus le Brian Abana o pogetse dinkgoti tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola bona le dipela
3: Tobela FM mošate wa tsebole boithabišo
0: rugby padišana le ba baka ka moka a go ipsina ka tlepise yeo e kwagala bjalo ka nako ya bafenyi go rena thaga mabokoboko gomme le keteke motsotso o mongwe le o mongwe ka Club Drift legendary taste legendary times tsho tsho la femere tsela pele gona fa go mo shata kwa tsebo le bethabetsa lana sa la mabaleng a dipapari ke nale Connie Constance wa ba chipa magashu o tlwa tlwa go le gotlagatsela Afrika borwa ibile ke go botse magashu wa mathoma wa mothwamme go ba mothomo sadi go le gotlagatsela Afrika borwa e ka mo dipapari ke ra re leng koele mo khonsa a ke nya ga re lebele taba ya di parishano tsho di o bile nkarolo ya tsona mo lefaseng o sepetse wa ya kae ke parishano ye fenye le re o ka tsogo ile betse bona o banka mo fatsa ga le gotlagatsela Afrika borwa
1: Re ke re bolela taba gore la mathomege ke tso ka ntle ga naga ya Afrika borwa e be ile ka 2002 papading ya magareng ga bafana bafana le Zimbabwe ge le re gopola mola bathegi ba le tshometharo ba ile ba tlhokagala ka kwa go la Zimbabwe be ke le gona ka kuo moraga gore Telon Buckley a nwese dino tse pedi ke moka a napa ya ko bathegi ba naga ya Zimbabwe a fitlhabe ya monwana mo molokong a re thola yaro khumala yo atarenge gore bolaisha mo
0: yeah
1: a re bolaisha ke ndo batho ba batho mo gatana ba fosa mabetlo ka mara
0: patlele
1: eh ke mkana pile papadi ya emisha motsotsong wa masume shupa tharo e fela FIFA ba bona na ga tsimba ba molato na pile Afrika borwa batho ba papadi
0: ya no
1: ke moka na pile papadi ngwe le re nka se le bale ke ge Afrika borwa ba baroloka le Uruguay mo tlo bontsha sebetsa lefatshe yo o bona papadi yeo awa ilan roba tsa
0: ya tere not
1: ke re bua le batisana mmogo le re na le bo Juan Rosso le bo Thabo Kofa le bo Thusele Scott ke re sa bolele go tloa Loftus a ke papadi le go tsena ka Loftus go tloa Loftus go tla Auckland Park re sa bolele se
0: etse
1: ke tla no nna tsela la tsela ba SABC 3 Lucas Rapola e sa le motheletse ka kwa ke sentse go sekaseka papadi ya Germany ka re ba ira loka le kana ko ra ke na le ka kgatlhego ya o
0: ona mad
1: ko pleta re di botlhoka ka bakala re ba re kusha gore ge re fentse ke Uruguay ka ntse tharo go le fela o fetile ka re
0: ka bakala gore le be le
1: papadi ya latelang le re thupela no tshe pedi go ete kgatlhone le France re sentse ba re ra nusha dino tshe dintsho re gone o fetela dikolo ya go latela ke go ba ditse le reng
0: a le go ba ditse Diego Fala
1: ai a re go ba ditse ma e le gore ba re nya ditse wa bona ba re nya ditse Uruguay ra wa tlhopa sa bogale ke France ra le bala bo Mexico le bo Uruguay gore South America bana le papadi ya maema go dimo bana le ba re le ka papadi ya maema go dimo tshwanane le Europe
0: o se pete le ba di tshare mo go ba bantsi man a ke tsebe o mongwa bona o na le se le gore nge o se bole tshike nana gore o tla mo kwa ka o tla moka ka lintsi
1: ka lintsi
0: ya ka lintsi mo moka
1: a ga segang a re bukwe
7: Thobela Clifford le batheletsi ba Thobela FM koni machipa ke motsebile ho tloa ka bo 2000 ha na fihla mona le gotlela gaso la Afrika borwa SABC a fihla le Kolobe Simon Ramafalo batho ba bangata ba ile ba ipotsa hore na be koni machipa o tla gona ho hasa papadi ya bolona pelo ka motho wa mosadi empa seo ile a tsetsa ka bogabane bo boholo me khori machipa ha ka ba hasa papadi ya bolofela e sala ya fihla kwano o ile a gona le o hasa mefuteni ya dipapadi cricket boxing di athletic ke tseli ntse dipapadi tse khori machipa a di hasitse mo fihlela jwale e sala a fihla kwano le gotlela ga so la Afrika borwa gona le dipapadi tsa maemo a hodimo tsa papadi ya bolo tse wa di hasitseng e sala a fihla jwale ka hele mona he ho ketekwa dilemo tse mashumi a mabedi a metsetseletseng e sala a sebetsa kwano le gotlela ga so la Afrika borwa o hasitse dipapadi tsa mohope wa lefatshe papadi ya bolo o hasitse dipapadi tsa Africa Cup of Nations papadi ya bolo o hasitse dipapadi tsa bo CAF Champions League le tse ding tse ngata Wahitibo, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns. Papa di tama mwa udimu, udi hasite kuni machipa. Seo kuni machipa ailing ai abola kasona, kapa as bontore ishi osona, kiko baala. Ha holo holo di papa di mwana kuni machipa, onale information, lesedi lele ngata. Kwa kami futa di papa di ka ofapana. Papa di abolo, papa di akrikete, di atletiki, boxing, jualo jualo. Kimo tuya balang. Ya nan li information ya mifute na di papadi ewa ay hasa. Kwa la ka hele mwana he, koni machipa akete kwa, a celebrate wa. Kanete rekete ka lea nare celebrate, lea nare re. Halala koni machipa, halala, realebo ha. Uyente contribution e matla, mwana la kote nila khaso la Afrika Borwa. Uyente contribution e kulu, lesa kone la di papadi, mwana la kote nila khaso la Afrika Borwa. Ka hona re re, tsara jualo, ojole pele, realebo ha.
0: Mr. Cool,
1: Mr. Cool,
0: the cool and the gay.
1: Are daring, are diffy.
0: Yeah.
1: Chetamu.
0: Yeah.
1: I get it there. Yo, Mr. Cool, ki monelo goringe, ribilele kamane wutse ya uberekishana. Mengwe ile goringe fete le gona ba re sabolodisana. Morwa Mr. Cool ke mahau. Ya sesutu.
0: Yeah.
1: Wa ka ke morao.
0: Ya se
1: ya speed.
0: Yeah.
1: E yena ke morwae ke mohau wa ka ke mogau ke bile le mathlatse a gore e ka lengwe la matshatse re ya kwatwa ke tsiba le motswa gagwe
0: ya
1: mola mola fantre yel park firnegeng
0: firnegeng
1: le mohumadi wa gagwe ke tsiba o dula fase me kofa antsholele ke ise ka lapeng la kofa ke bona bana ba le goreng e bankeletsa gore ga o nyaka dula nako telele khone mo industry nge o tsanetse o rate moshuma gago gore go tshuma o tshuma kare ba o thwetse le khone o tlhomphe ba tsane mogo o tlhomphe ba laudu ba gago o tlhomphe ba thiletse ke Mr. Cool
0: the cool and the gang
1: the cool and the gang
0: the cool
1: wa mbone
0: ke bona
1: ke mo tshile metlae
0: ke bona o bontshitse ka mogole le bile le letlo le letlele ka bona le sepetse mogo mafelong a mantsi man ka mogwa ke mokwa nga tlhalosa
1: be ke na le ene ko Zimbabwe ga ne mo ga ne mo ba re ba re fosha ka mabetlelo be ke na le ene ko Zimbabwe ge re bua yengwe ya ditlalo tshoro ka selebane ge re bua a ke re be re le ba le sumetlhane ke ga re bua ge re fitla kwa boema fofane le go tla ga tshwa ba tlisa sinamelo sa unamelo ke ba tlhala sumene and re ba le sumetlhane and ke mo sa le ke letse o mo go tsisa ba
0: ke go ke go ka na re ke go
1: jana ge le ba le sume tlhano sene mela isa ba le sume nne ba re khone o tlo o a tshala o ba o dulela ma o dula o dula o mane
0: o ba ye
1: o dulela ma
0: ya
1: ah ha le re bona
0: ke ba tse
1: eh ka shupa se ka shupa se ke di ba si ko phala phala ko la re la la la
0: eh re
1: ka dula ka re a wa ke dula ma ba re oh Uluki Akira wishala ndi sina kekemela sina bela sislola tandekleti
0: letre
1: a o ke dula
0: ya
1: ya kore ke ba nna ba le goreng e batlwa ba nthompa kudu e batlwa ba ba nthega e bile ba sireletsa e ke sepela le bona a o le ka sentshweni ka montle ba bangwe ba ka sentshweni
0: hey
1: go kusha
0: go kusha go se
1: ba tshwere kudu ba nthompa ke ba tlhompa
0: Matthew Jotobela FM ke keteka re keteka Khoni Constance wa Majipa ke mosade mathomo wa go gasha dipapadi mo go le gotla gashela Africa bana ka bala e kwa re boledishan le badile ba dira mo go ba rometse mantjwa bona a go bontsha ka mogwele re ba shumile le yena e reng ke mabenkeleng go mmege ke boya re tlotlela pele la mo khonsa ke tlo dumela ke ya bona megala ya panyapane e fela ke wa ke le tshepisha ke tlo bua go lena
8: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben bo pela kosha ya setšhaba o le kgaose le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola When I leave the PLA. Nagana
9: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgweti tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tša dipoke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Padišano ye e kgolo ya rugby e nyaka tatso ya brandi ye bose ya Club Drift. Go sa shetswe gore o bogetse papadi ka sebele goba o bogetse o iketlile ka gae. Netefatsa gore o swere clubis ka seatleng. Club Drift, legendary taste, legendary times.
10: Di ready.
11: Ketika basadi Thobela FM Moshati watsebo le boithabisho
0: Mokonza keke ka rona ke botsi tsa gantsi ke nya ka gore ba ke tobe ba tshelje ba bidio bararo a ke tsebe na tshina se ntopela bona ka mogwe wa bedi ba bararo e mo gongwe le bona ba iputsetse mokonza ka gore ke ba latedi ba gagwe ba ka ba tshelje ke ba bantsi se ke tsebang gore ba tshelje le nna ke ya bona mongwe o rometse mo mathonzi ke tsepa re sa mo go bola mathonzi ke la go dirisa gore e gaogelo ore o e mojere mengwa ga e ka ba go yela sumenne a tsaba lentjila khoni go fitlhela ebile a kopana le ena le bonana matlhong bjalo ka mošomo mmogo ka ngwaga ketepedi le lesometshela go fitlha ka ngwaga ketepedi le lesometsswae a re eyo go bile bjang go gatlha papadi lepatlelo le tlese
1: o tshwana le
0: FNB
1: ke ile FNB magammalwa go rale ka Orlando Pirates le Kaizer Chiefs
0: ya
1: go boima ka lebaka la gore a kere go le kwa o gatlha tle ni lintshila wa lukuka kuri le sa takela lintshintshintshi lo wena o tsana mo papadi a bona le fela wa itsina ge o tshutwa itse o thoma o tloela o thoma o itsina
0: le a robala bo shong ona pele ga dabi ke ra hore o ba buang
1: dabi e ba ka mogomongwe ka nna le tsetile uwe re tsa ba re ba ga xa ba tshwanela go bontsha hore ba thega ditlhopa tse di feng e fela ke ma khammalwa ke bona ba bangwe ka
0: ba ha la re ba bona
1: e ka re ba ta fana
0: mo ba ka melata
1: e di ba ta fana di ngothamelata e le bagase
0: ya
1: mara e se di ngothamelata gore ba batla ba tsana ka nne gore ke tseletsa o tshwetsa gore o ska bulela ku
0: go
1: e go khumule o ska bulela ku
0: o go bona re na mangoma
1: ya
0: ke ba bantsi ba ke ba bone ke go pala papadi ya magala ya se ka magala gang Orlando Pirates Kaizer Chiefs
1: ba bo tsena hore ba ka ba bethana
0: mosego o bo rolo ka super sport le sundown ke khubala ba bangwe le bo dikoloi
1: eh
0: a ke roga sha papadi ya sundown le super sport ya le ka go FNB ya bo
1: eh
0: e tla go di penalty a ke tlo go tsho bona rena mangwe ka le tlhakore le
1: ke
0: ile ka tsaka go ya le ke
1: tlo ke yona papadi e le hore ba thelete ya Kaizer Chiefs le Orlando Pirates re gona o bona re banke ma go rena go ka mka re ba re khutisitse mara e fitlhe ka nako e uwe re gona o bona ga botse
0: la team go ntopela ba be di ba raro ka mo wefu re bula di channel le bona arle lo tsheng ka mashato thobe
12: brotli
0: le ga ina
12: a rona
0: a bona mo la toki na le mkhonza
12: okay ke thaba tlo gale
0: ya go ka tsheba
12: a skoli le ga
1: a ge tsheba
12: a rona ne ke nya go tsorna tlhopa je ja ma hetsa le ke PSL e di kopana le ka tlhopha tsa Africa je di bapadi tsa ona di ithuta tsona nako mang ore e le o gasha game ya tsona le gone tse ba di bapadi tsa ona
1: e ke a lebaka driver nka are baka tselai gone pele re na le info hub ba kgona gore fatshe dimosha kere ya gore ge Mamelodi Sundowns ba ya kopana le Alakhli ba rekile ka tsela e ka tsela e fela a o lebelle tshedimose o fela le wena o tla le ya gago ya o tlaleletsa ke moka ge re fitla kwa le patlelone go na le tabela gore re o kopana kere e re pila ga e papa di
0: thoma e
1: gana mo uwe ke mo le goreng re tlo kgwetsa tshedimose ya gore le ge re gatsa ba re loki ba re ba bitse ka maina a bona ga botse ke re gatsa di tlhopha tse le goreng ga re ditse ga botse
0: o bo gona le monna mogala o mare ke o shebeng ko nya ditse ke nna gare ke yena ga ntshi
1: ya ba re thusa mo tabeng ya gore re gone ba bitsa le ba ba sefura re bo Thierry Henry ba le rena ke gore Thierry Henry re ba re ba bangwe re tsene Henry ke bona ba re botsa gore re tsantsa re ba bitsa ka tselae re a itukisa ge se tlhopa re sa setsebe re tsa dinyakishisho ke mokana pile mathlatse ko re line up e tswa o ba lenane la baraloke le tswa e ripela ge papa di thoto eh ke mokana pile gona go ba lebella wa wana pa wa prisana mo
0: Eric e ka mabenkeleng ka gore ke bana epele ga ke ya a re lo che thobe
13: thobe na le kai
0: rona le kai
13: le bolana le Mrs. Brown mafina sinyani ka mo Winnie Mandela
0: thobe
13: Anthony
1: se se mapula
13: bona go go rata kudu
1: re le bo
13: bona thobe ke nyi a tse wa re khotleletsa go rata ke nyi ba sa di ba gona ka montle ke re outcone modimo a gookeletse tsotlhe ka moka tseo ditiane go tlhotlheletsa bana gore ba rate kgole ya maoto modimo a go fe maatla outcone ke go rata lerato
1: le nna ke a go rata sesemapula ke a leboga thekgo ya
0: lenge re lebogale mokgontsha Eric mabenkeleng ke a boo
14: ge makela mathomo tšheletša Thobela FM o amogetswe Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo
0: le ge e ba papadi ya rugby e fedile nako tša go tuma ga se tša swalela go fela tswetša dinako tše di botse pele ka club drift legendary taste legendary times

0: Show.
1: Tsela pele go mošwa thata wa tsebo le boithabiso nnete gona magagešo lenano la mabaleng a dipapadi lenano le le goreng ke lala bone le le re tlhompha dinkgwete nna re na le nkgwete ya rena e re tsebang gore re be re tshwanetse ba re gapeletša gore re tlhompe ape re ka se yo thoba re ketima kwa ntle metlhe le metlhe re tlogela batho ba rena ka moba dikakan a go kgone a edi ka se kgone mokgontsa wa tseba kore ke naka gone gore ganyelo ke yo fa ba tšhele dinako kudi ka gore ke a bona re nako a rena ya ketima o tseba re nako ka mo ke sera a re lelotšhe re gona re kara le ena
2: rona ma
1: mama chipa shiba
2: ya noena reveso mama chipa
3: thobela
2: noena reveso gona ume noa ya pelefela koba bona ka mogolong kaona o nkgatlha yo setse o aša
3: are
2: mara go tsaka tswela tso mo na lurzi ba di kini ke me ala o bidi ba rara seng ba re seng mi le wa
1: e yo a ima tso nga rena
2: ke le bua ga e ke to tso ba nete na
1: dangi
2: ke le bua go di botso ke ke tso mo nga mo la ri ga ka mo
1: re a le boga re a le boga thobela ya wa tswa ke ya panya panya ka mo khonzo e bona
3: ke di bona o khibitse
1: e di khibitse ka mo yo lo re sanje re go bona a e fela gere ke ya go bona kana ba ke felele ja le bona ke botsobotse ke a ditswalela e ya di ye re ditswalela
4: mo le benkeleng la A1 re ketika mengwaga ya masome nne pedi ya matsalo hip hip hurra 12.5 kg golden cloud cake flour 119.99 70 gram to 5 cha Kellogg's noodles 18.99 410 gram rose baked beans 9.99 200 gram baker's Murray biscuits 12.99 500 gram wooden spoon measuring 19.49 re a bula ka sontaka sa di 30 August A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: Gorešo, kae ka pakai mo ka ba go le gona, ba re ka South Africa ba re madime ga feli, ke le botla mogadi ma boang mo le bogele bza lady madira. Wa jadi go le madira tshe feng, ke ra re ga tshele pele ka lana ola ditsebisho tshe setshaba. Go pela gore go romela tsebisho ga go romela ka email address ya madira mowrsabc.co.za go ba ka ne ke tshe gona mo miagong ya gasho ka sebele. Ke thome ka go le boga madi wa rena wa ditaba mabaloi mabitsela. Ke leboge fale le ba mabaleng a dipapadi nna Thikobiane Naughty Nice le Clifford Mihala. Go bena ge ke tswa fa go tlabe go latela lenaneo la tsa maphelo le lotlelwago ke Exton Mowe. Tsebišo tseo ke di tshwerego mo pele ga ka a ke nape ke no tšea kae tee. Yona ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaruri post number 13 mo banyakago morutiši goba morutišigadi ebile ke mešomo e mebedi go tswa ka mo sekolong se se phagamego sa Ipopeng yeo e le go ka moga matlala setumong. Mošomo wa mathomo ke post number 13 banyaka o ka ruta go sepedi home language grade 8 go fitlha 12 le life orientation grade 10 go fitlha 12. Mošomo o ona batswalla ka mošupologo la masometharote ka iria senyane, ditlhokolo tša swara ka lona la masometharote ka thoma ka iria ya lesome gomme diteko tša swara ka la nne kgwedi ya lewedi tlabelela botlhano ka iria lesome. Mošomo wa bobedi re sa le ka gona sekolong se sa Ipopeng seo se phagamego ke post number 12 mo banyakago morutiši wa ka kgonang go ruta English First Additional Language, Grade 8 go fitlha 12, Consumer Studies, Grade 10 go fitlha 12. Mešomo ye bobedi bja yona go dira kgopelo, o ngwala lengwalo le le kopana la kgopelo ya mošomo a romela boitsebišo phelo, o romela dikopi tšeo di netefaditšego tša ditefikedi tša dithuto tša gago, tšeo di netefaditšego ka moka di sekafetsa lebaka la dikgwedi tše tshelelago di fetile, dikopi tša ditefikedi tša dithuto tša gago, kopi ya academic record, kopi ya setefikeiti sa SAS le kopi ya karata goba pukanela boitsebišo tlatša foromela ya LPDE1. Mošomo wa bobedi wo ko o boletšego o la mathomo kirelo tswalela ka la masometharo tee wo wa bobedi wa post number 12 o tswalela ka la nne kgwedi ya lewedi tlabelela bohlano ka iria pele gomme ditlhokolo tša swarwa ka la šupa e tlabele mošupologo ka iria lesome gomme diteko tša swarwa ka la bohlano le la lesometee go thoma ka iria lesome. Pego itšetše pedi re tlišetšwa fa ke tlhogo ya sekolo ya motšaodutše RM Moseri a na le mongweledi wa lekgotla taolo la sekolo ke FM Mokwalakwala le modulasetui wa lekgotla taolo la sekolo ke SL Mamadi le molaodi wa selete Dr ML Mohlapamaswi. Ke tšona tšeo magagešo tša lekgono le. Ke boletše ka re ba re tsena lenaneng la tša maphelo. Ke a bona moyeng wa moremogo o le Exton Mowe o fitlhile Exton Mowe le ena o gona fa
1: ka sebele ga ka romeletša
0: le ka sebele le ka ba lebolela ka eng
1: beke ye re le mo go yona ke beke ya phatlhoso le thuto ka ga ditlhare tša setso African traditional medicine go dule lebeletše di-herbs tše e le gore batho ba bantši di a ba thuša ka malwetse a itseng kele mantšhe bonga le kgono ke tlo ba ke boledišana fa le motlatso mapetla o e le gore yena o tloba a re tlhalosetša gore ra ge re bolela ka ditlhare tše tša setso di-herbs na di re thuša ka mekgwa efe mo e le gore motho a ka tielela mo mmeleng.
0: Oya tla re ko eng re di rata kudu ra di ja metlheletlhe nke re kwe gore na re golega kae go diragala eng ge re le gare re dutse re di kwametša motšheletše ge modimo a ratile nna le wena re tlhakane le le latelago letšatši le sa le gare le a re keteka kereke ra rena re le basadi ke ka fao ke reng a wa tswelang pele go dia jwale le no re keteka
2: basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tshela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete
3: wansadi mofumakatsi mosadi
2: tobele femi lemoga ge le kgorile ditsela le gono retilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba, setsibi sa molao, Bodu Mama Wolo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantši. Tobele FM keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Lenaneo le la tša maphelo, go le tlišetšwa ke SABC Education, mo Tobele FM.

0: aga mo tshele jwa FM le go tla kgatswa la Africa bore go thobela FM ya SABC sa tshupana go ka labone la masimpedi tshupa go di ya phato a sare metsotso ke ye masimpedi tshupa go ikela gone fale e reng ya senyane go make chance ba ga seke go dumedisa le go amoge le go amogela go tle go tle mo o leng gona go nna nola tsa maphelo le o tlisetswa go ke SABC education la bone le lengwe le lengwe nna ke go dumedisa ke le extend wa ga muwe ke se pala fale mo tshele tshomgolo ke mang ga itse as a tsilo wa ga mashila ke le gare monna yo go mela rena le ya tokela metsotso ye masome taro go tlwa ga bjale go fitla ge betha iri ya senyane go dimoga tlhogo e le ga re utlwisetsa thuto tshedimoso e le tsebo ka ga dipoledišane tse re ba go le tsona beke ka beke le baeng ba rena ba go fapafapana aga motheletše gore yalo mantshe bonga lekgono re mo bekeng ye e leng gore ke beke ya botlhokwa kudu ka mononageng yaga borena ya Africa Borwa ke beke ya phatloso le thuto ka ga ditlhare tsa setso ke bolela ka African Traditional Medicine Week gomme mantshe bonga lekgono ke tloba ke boledišana fa le motlatso mapetla yo e leng gore o tswa Transherb yena ke lifestyle analyst and coach ke na le yena ka montong ya gašo mo e leng gore re tlo boledišana fa ka thuso ye re khwetsang go tswa ditlhareng tsa setso ke bolela ka di-herbs ya di-herbs go na le dilo ba re ke di-cloves go na le dilo ba re ke di-hibiscus re tlo ba re kwa gore na e ka ba dilo tse di-herbs ke di re thusa bjang ebile gape re tlo re bolela ka se se bitswago ethno medicine motlatso ke tse sebaka se ke go dumedise go thobela FM le go tla gaswe lenaneo la tsa maphelo thobela
1: ke a leboga botse extend le batheletše ke re ke nna o motlatso mapetla re tla ba re boledišana a gona bothata bodi ke gona
0: aga o ka batamela thokana yeo ya gago gore motheletše a seke a o tlhaelela
1: ya
0: ke a go kwa ga bjalo aga ya ke bontšhitše fa ge re thoma motlho mongwe pele ga ge nna le wena re thoma poledišana ya rena ke boditše motheletše gore bekeng ye re le mo go yona ke beke ya phatloso le thuto ka ga ditlhare tsa setso ke bolela ka African Traditional Medicine Week na wena o tseba eng ka beke ye le gona di-herbs tse di re thusa ka eng ka gore mafelo a mantši ge re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese wa iputšiša gore na e ka ba le lena ke lena ba bangwe ba e le gore le bja dikupu mola ka gore batho ba koma batho ba nwa
1: batho ba kuma batho ba nwa ke ka lebaka leo mamotlhare le etetseng ka mo gore re tsebe gore nna re koma se sefe a re kome se sefe re notse sefe a re nwe se sefe ke thabela putšišo yeo ke thabela lentswi le boe la gore ke beke ya traditional medicine gore go na le bongaka ba bangwe ba e le gore nka nnete go tshwana le dithuto tse re di tseneletseng ba re ke ethnomedicine nka re ethnomedicine re sa le gona mabote extenity ke thuto le tšhomišo ya tsebo ya setso ya tsa maphelo yeo e tsweletsego ditšhabeng le ditšong tse di fapafapanego that is why ba e bitsa gore ke ethno ra gore ke mo ditšhabeng le ditšong tse di fapafapanego ditlhare tsa setso e ka ba karolo ya yona ethnomedicine yona e re thutetseng yona e upia se tama ya go o ya go do fa motho ditlhare fela tse lena le di bona ka skupu ao
0: a kere bjanong ke ile ka kwa monno mongwe ke bolela le yena a re monna wa tsa morwa go ka di o bona monna a tshwere sephuthelwana ka plasticana o dio koma o dio koma se ta utisha
1: re tshwanetse go lebelela motho ka botlalo a re kishimotseleng rena re atla watla mo gorena re tshwanetse go lebelela motho ka botlalo ra lebelela mogwa wa gago wa bophelo history ya maphelo a gagwe tikologo le mabaka a mangwe ao a mago bophelo bja gagwe go nna nka re thoma ka go tseba motho pele re ka lebelela setlhare ka gare ga sekopiana
0: motho mongwe go phurulla taba ye go motheletse gore a tloga a kwešiša ge re bolela ka se se bitswa go ethnomedicine re tsenelela re bolela ka eng
1: ga re bolela ka ethnomedicine ka mokgwa ke ile ka bolela ka gona bodi extin ke yona ye ke e boletseng gore ke yona tšhomišo ye e phatlaletseng ya ditšhabatšhaba ye e le goreng ke mokgwa o mobotse o e le gore ke bona matšatši a kore tše re na re di tsebang ka ba re ke conventional ya rena is an alternative o ra gore a re ba re keng it's not a competition. A remo competitioning re kwa re nyaka go tlhakana ka moka re phuthulla gore na tja bophelo di re tshwaletseng ka bakala gore rena le dikgatelelo tse dintsi kudu maphelong a rena. Jo le ge re a tlhatlhoba re tlhatlhoba ka mogwa go fapafapana re e berekisa dilo tja go fapafapana tsona e leng tsona tse di tswang ditšhabeng tja go fapafapana ke yona nka reng ke yona ethnomedicine ke e boletse gore ke ditlhare tsa setso tse e le goreng ke yona karolo ya ethnomedicine.
0: Aga, a re bolele ka ditlhare tse tsa setso di herbs. Gona le dilo ba di bitsa gore ke di cloves ba tla o botsa gore di tla go thusa ka go phatlalatsa madi mo mmeleng wa gago, di tla go thusa le ge o le monna gore o seke wa ba le di prostate cancer, di tla go thusa ka dilo tse mmalwa. Go na le dilo ba re ke di hibiscus. Na ditlhare tse tsa setso di a kgona go kopantshwa ge motho a tlile go lena a re nna ke na le bolwetse bo boitseng, ke na le bolwetse goba keng, ke tshwenya ke maoto, ke tshwenya ke mokokoto, le kgona go di kopantsha goba lenorawa rena ga re o fa di-gloves, re o fa di gloves ga re ofa di-hibiscus, re ofa di-hibiscus goba tse dingwe tse le shoma ka tsona.
1: We text no rata hibiscus ke tla ba ka go fa yona. E re ke thome ke re ka mokgwa lebelelang ka gona le re nna ditlhare di ka kopanywa na gore ke ka mokgwa ke e bonang ka gona. Go na le se re di bitsang gore is a single herb. A single herb e kgona gore ka bo yona e ka bereka e le noshi. Ke tse dintsi tse e le gore ke di-single herb di ya ka mafapha-fapha a tsona a go fapana. Jalo go na le tse dingwe tse e le gore ge di le teng a di kgone go bereka, di tshwantse di tswakane le tse dingwe e le mogobo wa bo tsona gore di kgone go bereka. Ka dinako tse dingwe tsebo ya setso ya ditlhare e dirisa motswako wa dimela tse mmalwa e re ke re jalo. Eupša ditlhare tse dintsi ga di bolele gore kalafo e tla ba kaone, e ka no ba ye tee ya di a tsona, e ka no ba
0: tse dintsi
1: a se di e tsona. Jalo setlhare se sengwe le se sengwe seo se lego ka gare ga motswako se tshwanetse go bang le lebaka le le kwagalago la gore se dirisetswa eng. Rena jalo re le bo di-practitioner jalo o tshwanetse go ela tlhoko tekanyo goba kamano gore ge ke re tekanyo ke no bolela ka sekupusela gore motho o la dirileng sekupusela mo latseleng o kgonne go se lekantšha go ya le ka di-mixture tse re nang le tsona mo scienceng na gore ke tsona na. Ka gore ge o ka no tšea semela sela wa re se bereka go dirang wa humana le gore go na le tse dingwe tse wena o dinwang tse di tswang from a conventional and then o tla ka mo go alternative wa humana le gore a disipetsane ke tla e bolela jalo. Jo le nka re kamano magareng ga ditlhare goba ditlhare tse dingwe tsa molwetse a shetse go a dinwa le maemo a gagwe a tsa maphelo ka fao a se taba ya go fo kopanya dimela tse dintsi gore ke bile le ba re ke di multiple blenders. So are multiple blenders is there gona le single blender ye le gore ye di kgona go bereka je di ntshile kgona go bereka ja di America o mongwe o moti o tshwanetseng go direga.
0: Aga ke ile ka re ke feta mo khoneng yengwe ka kwa ke ka re ke bolela dishana le monna o abeng a le mo khoneng yewe abe a mpotsa a re monna ga tsho ka mo ke tshwere dikeledi tsa tao ke putsa gore tao ye monna wo o tswe itshwara a ileta ya yantsha dikeledi goba o be a duenya ka go bapetsa business ya ka bona e fela a re tshwere gone moo ke nyako tseba gore ge nna ke le extern wa ga mmue ke tla mo lesomelang gona wa ntebelela ke le extern mmue ke sa tswelela kua wa re extern wena o kabe bothata ba gago e le bo goba la ntlhatlhoba pele ga ge le ka mpha metswako yeue goba di-herbs yeue
1: nkare re ya go tlhatlhoba e re ke re practitioner yo a nago le maikarabelo e re ke itsentshe ka gare le nna o tshwanetse go kgona gore a go tlhatlhobe a fetse a be a go tlhalosetse gore na o shishinya eng and ge e le gore ka nnete ke ka lebaka la eng a go fa yona metswako kore ke metswako efe ye e dirisiwang e tshwanetse go dirisiwa bjang le gore ke dikotsi dife goba ditirišano dife tsa ditlhare tseo di tshwanetse go elwa tlhoko kore batho ba tshwanetse go ba lešedi kudu ge motho a tshepiša gore o alafa malwetse ka moka kore ke wisha o ka reng ka bo gona le setlhare sa gore go lalafa malwetse ka moka ka gore ka mokana ga rena nka be re sa lwale jalo nka rata gore o tshwanetse gore o be le
2: motho a o tshepise gore o tlo a lafa malwetse a o ka moka a tiisetsa dipoelo a thibela batho go hwetsa ka lafa ya bongaka ye e tlhokegago go ba a gana go bolela gore le eng seo se le go gare ga setlhare setlhare go hona le sona tshwantse o setsebe gore setlhare se ke sa modumang setjwa se le kae se bereka go dirang ke ka lebaka le o mputsitseng gore go na le tse dingwe tse le gore di bereka di le te tse dingwe di bereka le tsepedi ge le re ka nnete ke ngaka ye le goreng e tswe sekolong go dira ethnomedicine o tshwantse gore a gone go go tlhalosetsa ebile abe a go tlhatlhobe ka gore re a tlhatlhoba gore re bone gore bothata ba gago ke eng gore rena re ya lafe mudu wa mo utswang e seng di symptoms tse wena o leng ka mogare ga tsona
0: aga sa ga sho sepedi ba fela ba re monna ke tlou u ja mere ka moka bialo ke nya ka go tseba gore na e ka ba setlhare se sengwe le se sengwe sa setso se a shoma go ba ge motho a ka di hore setlhare se se hepo ke di e kuma ka go lofela gore e tla shoma
2: ke ke yona ntho e re ratang gore ke beke ye dirile ga botse gore e be gona gore a se se sengwe le se sengwe se le goreng o tla re wena wa setjia wa humana le gore se tlobereka mo go wena o humana le gore tse dingwe ga botse botse di diretswe gore di gone go balantsa di nlaletse dingwe ba re ke di hormone ja basadi bona le tse dingwe tse le goreng ba nna ka bontsi bana le tsona basadi ka bontsi bana le tsona jole wena o tla humana we nwa mori wa tse le goreng e hoketsa tsa basadi ke ka lebaka le re sentse re bone le gore di hormone tsa gago di a balantsa gore o ska tla wa tsiya mori ba re urle ke
0: ba mo nna ke to u ja mere ka mo
2: aowa o ka se je ka mo ka mo e mangwe mere yona a wa tshwanela ke ka lebaka le re bolelang gore le mere yona e re bolelang ka yona di herbs a wa tshwanela go nophela o tshe re herbs sa se bore na isa ntse re berekeng tshe dingwe santse wa di tshe wa hafola wa fokotsa wa tseba gore rena le nako ye le gore o santse o tshe di tshe le tshe di tshe tshe dingwe di kgona gore o di tshe only for 30 days ke ka mogodi santse di direka gona ka bakala gore di tla dina le mmereko itse go feta mowe le tsona dina le di overdose
0: o sa thile tshata wala family go tla gaswela Africa borometso se ya re yela semetlano go ikela bona fale e ring ya senyane go me mothele tshena mantse bonga le kono ke bile tshana fa le motlatsa mapeta o ile gore o tloga a re phurulela ka ga tshumisho ye ene gore e tloga ele ya maleba ye kaone re lebeletse go di tlhare tsa setso ke bolela ka di herbs ga re feta ka fa ga re bua nna lwana re tswela pele motlatsa
3: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le Oui Valenna.
4: La mshanu leo go tabo ya ka le mangoko baby. Ah, ye le gona re tsere ka kapa. Re tsere wo ile ngore ka mminong o ka se mo dire selo. Le ratela ga go le mmino le setjo. Le shikinya le fase. Brakadze ka sebebe.
5: Ya me are ili agree le ke le baby ya. Ga tsena a kwa ntjegilla. Mo bolao e le ke tla ta barai. Ke katsi. Ke katsi. Mino o gina le bona o tswa a bo mme na ba 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka kuti o la a opela le di woodpeckers
3: Tika moka di hwetse go tloga ka iri ya pele o fela ka iri ya boraro mo sagare mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso Hey makela mathomo tshele tsa Thobela FM. O amogetswe. Wow! Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Aga ke nnete ke moshate wa tsebo le boithabiso. Ge ba bona ke gona o sa tswa go bulela sealemo ya tsa gago. Tseba gore ke bile ditshana fa le motlatsa mapetla. Go dire lebeletse tshumisho ya maikarabelo. Re bolela ka ditlhare tsa setso di herbs. Go dire lebeletse mekgwa ye e leng gore re ka tloga re e shumisha ka ga yona. Motlatsa ke sana le wena gona ka fa ntong kgasha metsotso ya re ke le sometharo go ikela gona fa le iri ya senyana gona le batho ba bantsi ba e leng gore ba re ge ba jele o ko motho a re ke jele e fela ke kwa e ke mogodu wa ka ga o kgone go shila dijo tse goba o shila dijo tse ka morago ga nako na e ka ba bothata mo e kabe e le eng le gona ke ditlhare dife tse e leng gore di ka tloga di thuša motheletseo
2: ke a leboga e re ke re ge motho a re ke na le bothata bja mala seo se ka bolela dilo tse dintsi e ka ba go pipitlelwa e ka ba go ruruga ga mala e ka ba go nyaka go nyoko tlhatsa o ka ba dijo di se di shile gabotse go ba botlhoko bya kampeng gore di tlhare tsa dimela tse bya loka ka bo ginger batho ba itjela fa sekudu peppermint le bo chamomile dina le history ya tshumisho ya setso bakeng sa mathata a mangwe a tshilego ya dijo ora gore a se o ka se di ofa o mongolo mongwento yete o santse o lekole pele e upya pele re fa motho selo go ba pele re re jake tsona di herbs tse di tshwanetseng mmele wa gago re swanetse go tseba gore bothata bothomileneng o ja eng o nwa di tlhare dife a ke re tse dingwe di tlhare o kgona gore di go dire gore o pipitlelwe pipitlelwa ke yona constipation gore o nwa di tlhare tse dife le gore na go na le maswao a kotsi na ge go na le go tlhatsa mo go sa felego madi go fokotsega ga boima ntle le lebaka go ba botlhoko bjo bogolo motho yo o tshwanetse gore a hwetse tlhatlhobo ya bongaka ka pela re be re tsebe gore na motho o tshwanetse gore a direng ke boletse ka taba ya gore nako nngwe o humana gore go na le go ruruga ga mala re sepela ka malwetse bodi extent o mongwe a ka bolela gore na ke maemo a mafi a tlwaelile go na lwetse dintšhi tse le gore re kopana le tsona batho ba tla ka bontšhi re na le ditlhoko tse dintšhi ee re kopana le batho bao ba nago le mathata a yona tshilego ka gona go ruruga ka mokgwa ke ile ka bolela ka gona ba bangwe o humana le gore motho a na ganyogo ya dijo at all nkile ka ba le bothata nale wa go tlhoka go ganyoga ga dijo ke dilebeletse ke re mara bote
0: extenetsharabjalereaboa motheletse re feta ka fa papajong ge ke boa ke tona ba koa gonomoro ya rena ya 086-000-2452 ge ba o na le dipotsišo wena o ka napa wa botsiša a re fete ka fa
3: Keteka Major League Bete Yarena, the ShopRite Liquor Shop. Quetcha 750 mil ya 3 ship select whiskey. Ka 179.99. Di hwetjagala go fitla ka di 6 tsa
6: sentere. Na na re. Clientele legal ke rola ga ntse di tirelo tsa maemo a go dima tsa semolao. Ka tshepo o nagana gore o ka se.
7: Merero ya rena ya go molao.
6: Nagana gape. Clientele legal e rola ga ntse di tirelo tsa maemo a go dima tsa semolao. Ka tsheko ya fase. Merero ya rena ya go fapana. Ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae bosingi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tshetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
3: Taba ya ka le mangkuku baby, la botlhano le go e ba le nna.
4: La botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby. Ah, bya le gona re tshwere ka kapa. Re tshwere wo ile ngore ka minong o ka se mo dire selo. Le ratela ga go la mino le setso, le shikinya le fase. Brakadze ka sebedi.
5: Ya me are ili agre ne ke le baby ya. Ga tsena a kwa ntegilla. Mo bolao e be ke killa ga ta barai. Ke katsi. Ke katsi. Mino o ke na le bona. O tswa ga bomme. Na ba 14. Ya 13-14 gore ke motswalo mongwe wa ka kuti o ne a opela le di-woodpeckers
3: ke ka moka dikgwetsa go tloga ka iria pele go fitlha ka iria boraro mosegare mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: ke nnete ke mošhate wa tsebo le boithabišo metsotso ya re yes swai go ikela gona fale e reng ya senyane motlatso pele ga ge nna le wena re tlo ruma ke tonya ka gore o ke o botse motheletse gore na e ka ba ke di helps di fetse le gore lena le tloga le di shumisha mo le shumelang gona
1: helps ke di helps o ka se di bolele ka maina wa di fetse ka bakala gore re le batho rena le di rena le malwetse a mantsi a go fapafapana yo le ge nka re ke di bolela ka maina ke tlaba ke ke tlogela tse dingwe ke tsentsha tse dingwe mara di hepsi tsona di gona di hepsi tsa go tshwana le bo lemon balm di gona di hepsi tsa go tshwana le bo ke di buletse ka maina bo chamomile le bo peppermint le bo ginger le bo eng ke tsewe ino ba maina a tloilegileng mara o gona gore o die motswako o tlhakantshe ebe nto e ka o ne ile gore ka gona go fodisha sebakwa sa bolwetse nto e bakileng gore bolwetse bo gona e seng di symptoms
0: aha ke pele ga ge ke tlo motheletse go nomoro ya 086 000 2452 go na le mathata mantsi a e le gore banna le basadi ba fela ba kopana le ona basadi o tla kwa ba re kgweding ye ke bone matsatsi a ka ka morago ga nako goba ke ya bone ka nako ye e leng gore a ke fele ke ya bona ka ona le banna ba bantsi ba tloga ba lla ka mathata nna ke di helps di fe goba ke mekgwa efe ye e le gore le ka thusa basadi ba e le gore ba fela ba lla ka matsatsi a bona ba re ke ya bone pele ga nako ke ya bone morago ga nako le banna
1: yo annete machitse ka bakala gore dilo di fetogile go sa tsona le gale gale go bo go jewa tsona di herbs ile di jojaka ga ja mannete yela ga njo le re tsheri dilo tshe dingwe ra di tsara di tlhakantsa banna le basadi re kopana le bona re thoma pele ka assessment e tsene le tshego re nyaka go tseba mengwaga ya motho di symptoms history ya tsa maphelo medication le gore na o kile a dira di tlhatlhobo tsa bongaka na gona le gore like di tlhara tsa sejong ka bolela jwa di traditional medicine ga ntshintshi ke na le go khotlhakana le batho ba bopapa ba ile goreng ba tshetse ba re watse ba rekeng a se ke go lelele kalo mara ke tshetse ke palelwa ke gore ke fitlhe kua ke santse ke fitlhe gona ke bothata bo bogologolo bo ile gore ke kopana le bona ke ka lebaka lotse tlhengweng ke ile ka ba reka re ke tla ka feleletsa ke bileng a ka ya banna ka baka la gore ke nto ile gore ke tsoga ke tseneletse ka mogare ga yona kudukudu o khumana ile gore motho a kgone go fitlha setlhoeng sa gagwe mo a santse re a fitlhe gona a ba feleletsa a ki peta peta gore ke ka lebaka la eng ke le monna ke palela ke go fitlha mo ke fitlhang gona o khumana ile gore mabaka a lena a rena re le basadi le banna a fapana o khumana le gore nako nngwe kganyego ya gago e mo fase wa khumana le gore o na le bothata ba setho sa monna sa o yema ene le gore ntio ina le ke moshifa a se lerapo and then nka bolela gore le testosterone ya gago ka khumana le gore e ile fase wa khumana le gore ke dilo tshe dintshi gona le ke tlano di bolela ka sekgwa ka baka la gore ke nako nngwe ke di dira ka gona le ntio mari ke diabetic nerve damage khumana le gore e go ba di but a se tsona ka moka multiple sclerosis ena le gore e spinal cord disorder pelvic surgery di menopause di dira dipetogo tsa di hormone jalo jalo le anxiety le depression le tsona di kgona go dira gore motho o khumana ile gore a nape a fithelela mo ka baka la banna prostate ke engwe ye le gore nge e na le
0: inabile
1: ene pele be re tsa gore itsena batho ba le ba shetse ba ba le gale le yona prostate le matse je o santse gore motho a tle a cheke e sa le ka pela re tle re go fe botsebotse ya happy is a lifestyle o santse gore o ithute a ire motho ko mogolo a ire motho ko monnyane o re gona go ntsha modu wa se bona se go bola ka bakala prostate matse je ya re bola le tswele le lona le na le gore tshwenya ka bakala gore ke dilo tse ditsotseng ka montle jo le that is why di gona gore di re go batse jalo jalo gona le ditlhare tsa setso tse ile gore ke re di happy je ile gore eng dikile go tsa shumishwa go thega bophelo bya basadi o pega motho a ejwa madi ka tsela ye a sa tloela ana le botlhoko bo bogolo go ba diphetogo tse dingwe tse le gore nge di a motshwenya diphetogo ke tse dintsi tse le gore di tshwantse gore di be gone nako go gona go robele mongwa ga ya go feta F60 o khona le gore o sa ya gona etla re tlhatlhobe re bona gore na history ya gago ke eng re bona le tse dintsi gore na ke eng
0: a e tshwarebela ke tse motheletse go nomoro ya 086 000 2452 se o le kang go se bolela ke gore a di tlhare tsa setso ke le phelo motheletse mo yeng thobela thobela
7: le ga
0: re bona le ga e phire
7: mo go tala go botsisa papa
0: botsisa
7: o motho e le gore a ka go go tsa skanama a tsiya gore sela ka mokana go sona a se a teya a re o nyaka go alafa mali seo skama seemo sa bophelo bwa gago buang
0: aga le kwa getse tlhe motlatso
1: All right. Ke tloga ke ene ke batho ba bantsi ba ile goreng ba di berekisha ke African potato. O khumana le gore batho ba e berekisha and ba e berekisha go fetelela ka bakala gore o khumana motho a tloga a ya spetlela e le gore ba mo fa dipilisi tse ile goreng ba tsantse go ba re ke tsa gore madi a gagwe a gone go tshudulwa ga yena o nwa madi a gagwe a ba a fetelela ka mokgwa tsantse e gona le dimela tse o le goreng ka history ya telele ya tshumisho ya sejo di a gona o pia sa pele se ile goreng ke le ka gore ke bolele ka pila gore re gone go khabara na o pia sa pele ke go kwisha gore botlhoko bo o bokwa ke e bo mokae Rochelle o ka no re ba re ke se kana ma se dirang ka bakala gore mara wa khumana le gore wena tja gago ditaba a diele gore o tshwantse re o berekishe se kana ma which is African potato matsha o mongwe le mongwe o khumana ba ya ba re kenya ka gore madi a ka kgone o sepela gantsi go na le di hormone tse dingwe tse le goreng a di dire ke madi wena re tshwantse gore re go balance di hormone botlhoko bya go shumisha mmele kudu ga bo swane le botlhoko bo sa felego go ruruga kgobalo ya bolwetse jwa lejwalo o khumana le gore lotse ka mokana ga tsone motho tshwantse re a diele tlhoko pele a berekisha tse le gore motho mongwe a ka radi berekisha
0: ibile gape o mongwe o ile a tloga a nne sha tie ya thaba hey ka khwetsa ile gore are ye mona tie ya thaba mona e tloga e tlhatswa madi e tlhatswa madi na ke bonnete bo bokakang gore di tie tse tsa di thaba go ba gore are tse motheletse show are tse motheletse show motheletse mo yentobela
8: tobela le kae
0: ronald kai
8: bon
0: aha ke bolele mang
8: ke nya ga ba tlhoka ina
0: a ga tlhoka ina
8: e le go khopela o botisa le o reng bona ba le bona ba tse ba re halafa mara bona ba lwala ba re mre bua e theko re ba ba tswa rena u dira ga eng ka bona
0: a ga o kwa ge tse tle go dira ga la eng ka lena
1: ka nnete moreki o a ithekolo nako ngwe moreki o a ithekola ke a itse ebile a ke itse ka baka la gore assessment o kgona go tsamaya wa rena le ke na le mokgwa montšhi o kgona go lebelela ke na le metšhini ya go kgona go lebelela ke na le mabone a o kgona go lebelela ka matlhong gore o ile ba le tshwamang ka se kgone go itebelela ka lebone ka baka la gore lebone lela le kgona go mpontšha leitlho ka moka ke kgona go bala leitlho ka mokana ga lona ke mokgwa o mongwe wa mekgwa ye e le goreng ke a e berekisa jalo le nna ke kgona go ya go o mongwe o e le goreng o dia se nna ke se dirang ka tshepo
0: aga a ke re fe motheletse gore ge motheletsang yaka go boledišana le wena mmoo go nabileng go a nyaka go tšhetša poledišano ye ya rena pele a ka e kgokaganya le wena bjang
1: ke gona ka mo toropong kgolo ya Polokwane 82 Hans van Rensburg Street nomoro ya ka ya mogala ye e le goreng e phela e buletswe maraseng bošego ke 064 500 9784 nomoro yela

0: ditaba ya SABC yo ikemego e satjile tlhokore go thobele FM ka mabaloi mabitsela
1: Exton ke a go leboga motheletsi thobela ke ditaba tsa iri ya bo senyane go thobele FM ya SABC taba kholo go tsona irem moleloko wa maloba wa mogatlo wa MK Khanyisile Litchfield Chabalala o re ga se a tsebišwa ka ga mabaka wa tlhotsego go rarakwe ka mogatlhongo mogatlho wo le gone o tsebagadiše gore o tšere sephetho sa go raka Dr Litchfield Chabalala le Phumulani Kobukele go ya le ka mogatlho wo sephetho seo se latela morago ga ditiragalo tše mmalwa tša maitshwaro a wa phutlhamešago seriti sa mogatlho Litchfield Chabalala o re ga gopole go na le tiragalo ye wa e phethagaditšego yeo e ka go phutlhamiša seriti sa mogatlho

0: Show.
1: Keteka Major League Birthday Arena, the ShopRite Liquor Shop. Quetcha 750 ml ya 3 ship select whiskey, ka 179.99. Lady 6 pack di 4 by di 50 pedi, ja di 275 ml ya brutal fruit sparkling spritzer, ka 199 randa fela. Umu Quetcha 6 pack e yungo mahala. Di Quetcha gala kufitla ka di 6 ya September. Gawurek shome wakai ka fasaka 18.
2: Ba sepela ka dinao le tshatsi la marega le sobela ka pela ka fa o go bolela gore sepela kudu le siswing ge ba o tledi ba sa go bone bophelo bia gago bo ka ba kotseng a para di aparo tsa go taga tsa go bonala o dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga o shumise flashlight ge o sepela boshego le ka ngo sepela le se hlopha ge o gonagala go bonala ga segetho ke tshireletso ya gago taga o boloke bophelo bia gago marireng a molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
3: Hola hola majensa.
4: Sho sho.
3: Le bona ona eng?
4: Mogera wa ka ke tshiri go supa. E tla o thabele bi ye itonyao ye ila pulisha wo go di le lena.
3: E ruri ya thelela e mo sikudu.
5: Hey Thabong.
4: Sho sho. Ke tshiri tshiri go supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe. Ke go bulitse eng? Ke tshiri go supa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa fele go bya tshiri go supa. Le ho e khwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono go mme o latse botse bya yona setjweletjwa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 hle nwa ka bi karabelo
6: Hoodsprint maotong a ditaba tsa

ba re morena jeso o bitsa leina laka ande ke tlile go mo araba dimillionemillionele go mo araba ga dimillionemillionamen calling my name ebuga go tshobele femele go tlhaga tshela aforika borwa mošhatse kwa tsibole boithabiše re bja go metsetse e ka bago e masomepedi sela go tswa iringela ya rena ya bosenyane ge ba ka gona go sobilela motsheletše re ya go amogela re ya go dumediša bone re go tshabela kodi go rona le rena gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya la bone le lengwe le lengwe le lengwe dia le moya ka moka ditshele tša tshobela FM ka moka ka lebaka la mmino wa sedumedi di tla di ithuta mo di tla di ithuta mo I will answer shere tsela pele go lena la mosa le boka mo se motshele tsa tsela FM la ile ke wa ga matlo ke mo tshele tsiwa ka rena le wena go tlhela ka ile rena ya le some to go ka ganyo tsela gore gona da go tshegala at tsobela FM ya ka go Facebook X Instagram a ga mo le TikTok ke mo le gore ka gona gore tsela morago o ka re go tsega pe mo go www.tsobelafm.co.za ke mo le gore gona motshele tsa tsobela FM ta app ya rena gona SABC SABC Plus Google Play App Store ke mo le gore ka gona go ikholetsa yona mo we wa gona go bogela manane o le go tsheletse manane ka moka a SABC ga mona tsefela bialo re mme re tshela pele re be re sone tshotlo re tsena fa ke le ba digital footprint ke ba so ba ile gore ba itlhamile ba ile gore ba fela ba abelana ka tshedingwe amang a mabaka ao a ka a go tshwang gore o ska tla wa itshola kwa pele go ya le ka tsela yeo ile gore wena o shumisha go kaganya tshele ya go ka gona ona le batho bangwe mo re go kaganya tshele go ba o ile gore mo shimo wa bona mo re go kaganya tshele go ino ba go norogana go aba le ba o ile gore ba no fetola go aba le ba o ile gore ba tlaleletsa mahlapa a ba bangwe re dira dilo tseo ka mokana ga tsona ra fetsa ra tla ra romela di CV tsa rena ke company tse di tsego re dira dilo tseo ka mokana ga tsona re lebetse gore ka nna di go kaganya tshele a di le bale ge itswele fela go ngwadile fela go ngwadile e tsamaile ge le gatsisho go bo e dirile wa ilahlela mola e tsamaile e tsamaile e ka sego e tsamaile bjale rena le batho ba ntse ba boileng gore bana mmile ba tswela pele ba shumisa Facebook ba shumisa YouTube ebile YouTube ebile ga ena me e tseneletse kudu ka matla mo go dilo tsana tse tsa o ka re boitsholo a se ga kae a ke re ga di a sa ga ka go tswa re batho ba lahletse video ya bona ko YouTube-ung mo e leng gore ba roga batho ba diang ba diang ba diang TikTok ke le moswa TikTok a ke e rata ka lebaka la gore ke bona gore o kare e file o mongwe le mongwe sebaka sa gore e tla o tlo o tsweletse go tlhoka mekgwa ga gago mo TikTok bjale batho ba bantsi ba e le gore ba rogana ba shomisa TikTok ba tloga TikTok ba tle Facebook ra tloga Facebook ra X ra tloga X ra Instagram kore ke mahlapa a tsamaya ka yana mothaladi yo motsheletsi wa tsobela FM TikTok Facebook X Instagram ke mo e le gore batho ba tswela pele ba ba rogana gona fawe goba ba kabe ba elwa gona fawe nna a re tsebe gore na sebakwa se segole keng ra botsisa go lenano la moso le bokamoso le kgono gore na go ka lebelela mo go Facebook gore go kaganyo tsa gago tsa leago e gona motlhomongwe post ye o ka rego a ye ke nyaka go itlosa go na le mo e leng gore o kile wa re o ngwadile se sengwe mo di go kaganyo tsa leago goba o latlhetse dikgatsiso motlhomongwe wa bona o ka re mo ke tlile go felela ke mošomo goba go na le ba ba feletsego ke mešomo ka lebaka la di go kaganyo tsa leago go na le ba e le gore ba ka ba ba lobile go šoma motlhomongwe le dicompany tse di itsego ba loba dikatlego ba motlhomongwe dilo tse dintsi tse e le gore ba ka ba ba ba di šometse ka lebaka la kgatiso ka lebaka la motlhomongwe post goba ke kgokaganyo tsa leago ka kakaretso wena go na le mo e leng gore motlhomongwe go pele ga ge o bea e ka ba status sa gago mo Facebook goba kgatiso ga o e bea wa e lebelela so wa re mara batho ba tlo reng ai ke a e tsamaiša
a di tlamora go tsa dilotse le gore re ya di bolela le dilotse le gore re ya di lahlela mo dikgakanyong tsa le gore re ya di bona gore di re ama bien di company tse di ntse ke mo Africa bra gona bia le ke no tsebe ka di company tse ke no tsebe ka mo tsoma wa mara ke nagana gore ntho e ka ba direga le fase ka bo phara ka le bakala gore go ka ganetse le a go di fihlile ene a gona motho le gore a ka re gana le go ka ganetse le go ba ga bone dilo mo le go ka ganetse le yao di company tse di ntse e le ba tshwala motho matsetse ya ba lebella le go ka ganetse ga o tsela yao nke le khone re boleleng ka bokotsi bya le go ka ganetse le yao le maitemogelo a gago o ka ba motho yo e leng gore mohlomong o kile wa loba se sengwe go ba wena o shumisa dikakanyo tsa le ya go gabotse mešomo ka mokana ga yona e o ikgodise ngwe ikgodise ka lebaka la dikgokaganyo tsa le yago bokotsi bja yona batho ba tswela pele ba loba a re bolele nna le wena 086 000 2452 086 000 2452 ge o be o ka boela morago wena gomme wa tlosa post ye tee yeo o kilego wa e dira mo dikgokaganyong tsa lao e be e tla ba efe o bo bolela ka eng go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore beele ka basoro tshwanetse gore di efoge ge re bolela mo dikgokaganyong tsa leago ya mathomo ditumelo tsa batho nto ya mathomo yo o tshwanetse o e efoge go ka e nyefola goba go e nyenyefatsa ke ditumelo tsa batho efoga go bolela ka dilo tse di bjalo o kgone a dira se o na le politiki o bolela ka dipolotiki ko gore o mogaši o thoma go bolela gore ee ke a le botsa ke re barking mokgatlho wa thobela f m ko ona o e le gore o tshwanetse gore o re buše goba mokgatlho wa mongana le nene ke ona o tshwanetse gore o re buše o morutiši gadi o nyefola ditumelo tsa batho ba bangwe ke dilwanana tse ntšhi tse e leng gore tshwanetse gore di efoge taba ya batho ba bo e leng gore ba LGBTQI o mang go bolela ka tsona dilo tseo mo dikgokaganong tsa leago go nne le dilo tse ntšhi tse e leng gore o ka di bolela tsa go feletsa mošomo go na le dilo tse ntšhi tse e leng gore o ka di bolela wa kgona go ka kgwetsa mohlomongwe mešomo mešongwanasongwana bjale a re boleleng ka bokotsi ba dikgokaganyo tsa leago o kile wa ikgwetsa mohlomongwe o le kotsing o ngwadile se sengwe goba o latlhetse kgatiši yo e leng gore o bolela ka dilo tse e leng gore a di sware batho ga botse goba wa latlhela maikutlo a gago ba gona ba bangwe ba e le gore ba fela ba re nna ke mo Facebook mošomo wa ka mo Facebook ke go latlhela maikutlo fela gane maikutlo a gago ke awe e leng gore a senya batho ba bangwe a re boleleng re ka dira eng go kaonafatsa ka tsela ye re šomiša gore kgokaganyo tsa leago ka lebaka la gore di a re ama kwa pele di a re ama kwa pele 086 000 2452 086 000 2452 ke tlo boa ke bolela le baswa ka taba ye taba ye e ama baswa ga e ame batho ba bagolo e ama baswa ke rena re palela ko kgwetsa mešomo ke rena re kobiwa go mešomong ke rena ka bontshi re le go dikgokaganyo tsa leago batho ba golo ke kgopela gore ba buele morago re kgone go kwa gore na baswa ba nagana eng ka bokotsi bja dikgokaganyo tsa leago. Middleburg, Bolachipi

0: Are na me re tshole pele nna le wena motshelo tshotse bela FM ke le somo senyane metsotso go ya iring ile rena ja bole some kholano la mosol bo ka moso ditlamorago tsa dikgokaganyo tsa leago ditlamorago tsa dikgokaganyo tsa leago go ba so ba bo ileng gore ba tshole pele ba lahlela dikgo dikgatisho tsa bona mthlomongwe ba sa apara ba bang ba tshole pele gona fa le dikgokaganyo tsa leago ba lahlela ba ino mabiala kana ga gona company ya bo eleng gore e ka thabela go shumela ke setagwa bontsi ba rena re nwa madila ra lahlela dikgokaganyo tsa leago ra ba raya mešomong re nkga madila kore re nonetse fata gore ntse be ke dira maabane ka la morena she ka mošupologo mošomong bjale a re boleleng gore na re ka efoga re ka dira eng go šomisa dikgokaganyo tse tsa leago bokaone ka gore bontsi ba rena re sa tlolla batswadi le sa tlolla batswadi ka mogae ba kabe ba iputsa gore na gobane ngwana ka sa kgwetse mošomo ga ne ngwana a gago mo dikgokaganyong tsa leago o dula sore mabotlolo a mabjala ngwana a gago mo dikgokaganyong tsa leago o roga batho ngwana a gago mo dikgokaganyong tsa leago o lahlela dikgatiso o lahlela diswantsho a sa apara ga gona kampane eo e nyakang go soma le motho wa go se apare wa go tlhoka seriti ka gore go o somela company ya motho yo mongwe goba o somela motlhomongwe e ka ba company ye nngwe le engwe goba motlhomongwe e ka ba organization ye nngwe le engwe ge o e somela go raya gore batho ge ba bona wena ba bona company eo bjale nagana wena o latlhetse kua re go ka nontsa le yago o sa apara o raya gore re lebelele tshobele fe mo bjang o dula o nwele madile ka dinako tse ka mokana ga tsona mafelo a beke ko wena o tswile bona ko wena o tswile kore o a latlhela mola o enwa madila ebile o sa khutsise a gona company e nyakang go somela ke setagwa ka gore go o tagile o bona gabedi baswa le go kae 086 0024 5 2086 0024 5 2 a re ko wena o rena wena o e bona bjang re ka dira eng re le baswa wena re kgokaganyo tsa le ya gago e ka ba di go bulela mabati goba di go tswalelela mabati bontsi ba rena o ka re di re tswalelela mabati bontsi ba rena re kgokaganyo tsa le ya gago o ka re di re tswalelela mabati ene go na le ntsongwe e le gore re a e dira ba fela ba ebea ka sejatlhape ba re a gona bad publicity ba ra e gona e le batho ge ba go tlhotlheletsa gore o tswele pele o dire dilo tse di tswile go tsele gore se ka tla go tsa mešomo le wena wa tshepa 086 0024 5 2 a ke bolele le wena mosomo gae re kgone o kwa gore na wena o di bona bjang re ka fetola eng re ka fetoga bjang re ka tlhotlheletsana bjang bjale ka baswa re ka thušana bjang gore re tlhokomele bokotsi ba dikgokaganyo tsa leago bontsi ba rena o ka re aa re no nyako tuma re nyako tuma ene ka dilo tse e le gore di ka se re tswele mogola moswa shure ya moamogela wa pele dumela tshobele re gone le kae
1: Le bolela le Thabang, ke bolela le nna ke le mo Dibatse.
0: Ngwana mma.
1: Ya, ke o mongwe wa baswa ba e leng gore nna dikgokaganyo tse leago ke bona di ile tsa nkatla kudu mo bophelong. Ka gore ge o tsweletsa bokgoni ya gago le tsebo ya gago le mekgwa ya gago e mebotse o kgona go kalatsa le go kgatlha batho bao ba na le go maikarabelo gole. Ba leng gore ba ba ka tsone ba go tsebile empia se sengwe ke gore matsitsi a CV ke yona mafaratlhatlha go tshwana CV e nngwe e berekago le ge re ka ta re re ina diso re gopela le mothušong ka sa gore le gore ba nora wa re kwene bo o searcha AI tlo ba botsa ga re ka re AI re fe di-video ka moka tsa Kunadi ba tlo re fa tsone ka re ka re AI nko re botse gore o Kunadi o tumile ka eng ke eng ke e leng gore o tsebega ka tsone re botse ka ga yena artificial intelligence itlo bolela gore o gona re ke motho go rata boithabiso ke motho a bega ke motho jalo jalo and ge e le gore le rena go na le ke dingwe diphofonaphofona re ile dira moragoragoragorago etseng gone jalo o fena gore ga o e lebelela wa re esmara posti ka nako akhaonto ga o sana le yona ga o sana access ya yona go sana gore o ka ethomola salone o dira comment fela commentela e kgona go ta go šala morago kwa teng se sengwe ke gore re bona batho kudu mo mmusong a re bole motlhala ka mmuso le dicampany motho o bolela company kobe o bolela mmuso bošaedi sasa ba re maphodisa ba hira ke yena o mathomo a iša go CV ga ba re ba mo lebelela motho le ke yena a dula go a bolela bošaedi ke yena mongwe mmereko o le a re modima gore le kgone a mo fe mošomo se sengwe ke gore batho ba kgona go tseba semmelo sa gago ntle le go go bitsa interview o ne o humana e le gore wena ga o tswafo go motsena one le tla ntshwarela wa roga batho ba bagolo kemedi ya ka one mokgolo ba lebelela re mare motho gore tlo bereka le ena re tlo ikhumana tsetsi lengwe re shete re eme seemong se seng sa go loka seo re laetsa gore mafaratlhatlha a gabedi ge wa šomiša gabotse a ka go tswela mokola a ka go tlabolola le batho ba kgona go tseba gore o tumile ka eng o kgona eng goba o duma eng bomadimadi ke ba e leng gore ga ba berekise gabotse ka gore a kgona go senyetsa a kgona go se go senyetse le gono marata go senyetsa o le motho o mogolo go a tswelela taba re bone ba tseba lego ba bantšhi go tswelela sengwenyana gore mare wena o ile wa bolela dipolelo tša gore le gore o ile wa bolela dipolelo tša gore le gore apalela ke gore o palela ke go tlhalosa goba o palela ke gore ke be ke sale o monnyane ara wa le ge e le gore o gotse rena re ka se kgone go amana le wena ka gore semmelo se gore re se iphitlhile ka mogare ga gago se gona jalo ntho e ka e tlhalosang ke gore ga o le moswa e tsebe gore wena o dumelela go fitlhelela eng ge e le gore o se opedi o se bapadi tsa kgolo ya maoto motho wa go trowa motho wa mmasebotana sebega ka sona seo mo social media commenta go bona makitse ya gona e dilo le re keng algorithm algorithm e tlo dula e go iša go dilo tse e leng gore wena wa di rata ge o rata ka phaku everyday ge o tsena mo social media o ke o bona ka phaku le ba batle go bonang ke ba go rata ka phaku fela eupia ge o rata tshedimoso o rata thuto o rata boitšhidololo o rata sports o rata bogabo ge o tsena e go bontšha dilo tseo le bao ba ratago batho ba mokhutong ba go bona ba ka no palela ke go thuša le kgono mare tšatši le mo go na le monyetla ba gopola gore mane go ne ngwane o mongwe kua ga mphatlhele goba kua mafefe goba kua ga mathabata o rata sa gore le sa gore le sa gore e yang le mmone matitse a di-company le di-organization ba rata di-influence ga o tsebe motho e leng gore o ntse o ne o tlhoka motho o a ka mo influence tšang a ka re ga go lebeletse a re mare ngwane o ka mokgwa bolelang sepedi sa gabotse ka gona a ka taba influencer wa sa gore le sa gore ka leleme la sepedi so menyetla matsetso ke e mentšhi e menyaka gore rena re le baswa re ipiakanye re netefatse gore social media tša rena di amana le mo o re nyakang go ya ka bophelo ka gore ke yona CV ya matsetso ya gago sana ye nngwe ya go phala social media
0: ei ya no ngwana mma e re ke go leboge ke nyako ke tsemela ka mabenkeleng o boletse dintlha tše dintšhi kudu ka matlha re tlo bare tswela pele ka morago ga semotse le tswetsebola fm hei yane
2: Damen, le bo pala go sepela le ya go bitsa go mmeli shaba la mmala o mopera se le shetse le tshere bo hlabela ka matla. Ke nako ya go tisha dieta tsa go kitima le bilo la Hollywood Bet Damen 10 km road race ka sonda ga la masome tharo phato. Le bilo le sepela dropong ya Damen le kopanya ditsela tsa le bopola le watle le bono e gahlisa go ya Indian Ocean. Bogela tiragalo ye ka moka go SABC 2 le SABC Plus. Go thoma ka iri ya bo shupa misong ka sonda ga ya masome tharo phato. Hollywood Bet 7 10 km road race each is shit go wena ke SABC Sport for the love of the game
3: Hola hola majensa
4: shosho
3: le bona ona yi
4: mogara wa ka ke tshivu ku supa e tla u thabele dili ye itonyawo ye ila pulusha go kuti ile rena
3: Eruri ya thelela e mosikudu.
5: Hey Thabong.
4: Sho sho. Ntse tsa tshibu ku supa kaena po gore mo rwa ka le yena a ikwe. Ke go buditse eng ke tshibu ku supa. E ya re kopanya. E temogele bo iphilo bjo bo sa sele go bya tshibu ku supa. Le khono e khotsa gala ka original banana le pineapple. E tshele ya gago le khono go mme o latse botse bya yona. Setswele tswa se ga se rekise tshe go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo.
6: Se fele matla, tia moyeng.
7: Hallelujah!
5: tlaloka Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako jotlhe moshate wa tsela
6: ya mesoja ade ba tsufi waiting to hear the voice of my commander
0: yeah eh
6: call my name I will answer a billion times
0: yo mutsere jo Thobela FM eh batla ke ntaba fetse o bolete lo dilong tseleng tsholo gare o bobolela mo ke be ke le gare ke tsana mo AI eh ke botsisa AI gona ke mang khona di the host yo yo ai no no go senegile ka rena ka lebaka la hore le go ka ya maitikong a mishum wa fitla wa bolela maka ba ile go botsisa AI ka wena ene AI ile go ba botsa nnete ka wena be le bontsi ba rena be le ka baso re sorontse go tloga re tlhokomela ka tsela ye re shumisa go dikgokaganyo tsa leago ka gona gore ke bala mo ke bala ka nna dilo tse e leng gore le nna ge ba ka mpia mo motlho mongwe ke ile maitekong a mosumo ba nyaka mosware marapo goba ba nyaka a ke tse gore ba tlabe ba nyaka eng tsatši leo e le company e feng nka se itlhalose ka tsela ye e leng gore AI e ntlhalosa ka gona bjale wena bjale ka moswa go na le nako e le gore o kile wa dira ntho mpe na e le gore o e dirile tseba gore AI e tlo itlile go bolela 086-0024-52 ditlamorago tsa dikgokaganyo tsa leago o paletse ke go kgwetsa mosomo ntho mongwe o paletse ke scholarship o paletse ke go kgwetsa bazari bazari go tshwele o lobile dikgwebo o lobile seriti sa gago o lobile mosomo o lobile eng ka lebaka la tshomiso mpe ya re kgokaganyo tsa leago ya yo ai ene o bolele nnetse ka lebaka la gore mesong e sale ke tsoga ke lebeletse ditaba tsa ka ko Nepal gane mele ke thoma go bona ditsunami tse dingwe tse dintšhi kore ke thoma go bona dilo tse dintšhi tsa go tsamaelana le metsi mo dikgokaganyong tsa ka tsa leago ka gore ke ditlhwetse a re ko wena mogae moswa 086-0024-52 a o kile wa e kgwetsa motlho mongwe go ena le tse o diphumolago ka lebaka la gore gona bjale o kgweditse mosomo wa itshola gore mo ke be ke roga batho mo ke be ke sage mo ke be ke nyatša mo ke be ke nyefola mo go ba go direga bjalebjalebjalebjalebjale 086-0024-52 a re ko wena mogae mo a re ko wena mogae mo mosa shura mo mo dumela
7: ya go la le kae
0: re gona le kae
7: a re gona ke love land ke mo
0: ye bo ngwana mo
7: e ya ke mathata
0: ka wena
7: ya ka wena ye ya abe social media ma jojia i replace hela ya ya go tsiya menwana
0: ya
7: criminal record
0: ya
7: a ma jojia ba tsa le go dia di joke para ke di joke mara baba we go ba fara ga mpe
0: ehe
7: ya le ora gore o tie company ya rena go e bia ba thatseng
0: mmm
7: ya le rena ba swa re ne problem ya go nyaka eh go ba mo style ba re ke style
0: mmm
7: e o bona ba tla ba mba di a se se go le nna o le ka go ba ekisha
0: yona
7: ya le ei ke nnete ei ai e fihlile mara a ya fisa ga bo di se re ke di botse le ke di mpe
0: nko mpotse gore ko ena maline la gago ke botsisa AI ke mo go dimo ga AI gona bya a
7: wa ke love land
0: a engar love land tlo mpa dilo tse di ntse gore ka batla ngwana ba mamba a ona le ga e ka ba botsatsa ke tlo re botsisa
7: ke tsama lo o le la ga ba ne ba tshile di je ba ka tsara wa tshifale o bile ke je di mo gape wa o le mo etsa pele ke mo etsa pele wa wa community
0: ke go kwele ke a go le mo ga hle
7: ya thank you
0: are a bona ke rata ntla ye ile gore o itswele ditse ba re di go ka ntsha rena tsa le ya go gone bele ke tsona tsire gore ke menwana rena hey re go tsinga dumela
8: sure
0: sure
8: o fola re ke di mona tsa gao
0: itime
8: so kina
0: yebo
8: gore mona
0: sa bo rongwana mo
8: yo sha
0: mm
8: ya ya ya o bona
9: ke ne go khona ba mo go mona le go bula le nna mathomo la ya ya ya a mona lo o fa di foundation
0: ya
9: ke mo fa le tsoko
0: mm
9: ba tsho re go ira ga go nna
0: go diregang
9: ya thusa wa e bona dilo tsena
0: mm
9: mme na ka mo ro o go di ba pa di shabela
0: o di ba pa di shabiang
9: wa e bona
0: mm
9: yes ifo go buja gore nna ke mang yes ke tla ga ba pala ro ro wa e bona ke
0: mm
9: na ana go di dire en go di dire ga go tsela gore a feng so le go khusa ke enga or ke e and then ke le ro ho no mona e tsane that cool no it's wrong and then I was wrong wa e bona ke
0: mm
9: a yo na go bula ne di ne go rata go go jwa na ba go tsho no re awwa mphela mo di finally stop inga ka ona re e ba pensa ya
0: wena
9: and then le go ya pensa ya ona batho ba bona le sa go batla go tsala morao le le le le go tsala morao e khona go bontsha gore ke o nne bala de 1 2 3 okay people they need you wa e bona ke re
0: mm
9: yes e khona benefit sa e bona
0: a re tlhokomeleng hle
9: ba bona ga ke
0: a no wena go nale mo le gore mohlomo o kile wa itshola go nna le tile gore o kile wa dibolela o kile wa dingwala go bagatisa
9: ke tedi ntshi go na di the whole thing ke tedi ntshi gore ah ya don't know are ya ke go ba sharp a re go long go tena la ga no go go tena la ga go bona go go tena la ga ba ba ntshi ba ntse ba nna ba se ba gore and re go bolela mo mo yeng ba re go bolela le nna ga nna ba ba ntshi ba ba di swa bona ke
0: mm
9: ya ne ya ke dilo ro mo thuba ka le ka wara le so mane wa lena so mo dire ke go phela le mo mane wa lena ke le tsaka mo ka la go bona ke dire ya ya it was just an anger ke ke ke tsere ke di le tsaka ke pa se ke understand everybody gore ne le fa ja le fa se di le ga ya so I'm sorry wa thuba ka I was going to disappoint you
0: Mm. Wa tsa gore a go nne ntse go kgatlisa go sona le go bona diphoso tsa gago ba fetse ba gopela tswarelo. Batho ba ntshi ba bona diphoso tsa bona ena ba gopela tswarelo.
9: Yeah.
0: Ene ke nngana re ntongwe ile gore ka tla ya gona go tla go boloka lukwa pele. Ke gore ge ile gore go nna le ba ile gore o kile wa bagata di cons. Ba ile gore o kile wa baroga le go se ba hlompe. O no boela morago wa no re go ba o leng gore ke ile ka le gopisa ka mantsu ka ditiro tsaka leng leng leng. Ke gopela gore le ntshwareleng nto o e katla ya go boloka ngwana mmo
9: yeah
0: biale ke thabela kudu gore o gonne go gopela tsore le mo seal moyeng a re go gore ke bolela le mangkhle
9: ke tso mo kire a budi wa thabo mo kire sese
0: jo mo kire
9: nna ahmed ke mo kire a budi
0: wa thabo mo kire
9: Yes.
0: No ngwana nna are go swarele go tshele gore kile wa di dira morago mola. Are boele le gona kwa re di dirileng. Re gopela tswarelo gore ba gone go e bona.
9: Awa, e bile nka thaba go di tsi ka bona o la le wela a ja kumana le nna le nna go nna go gore awa mpanga e be se yena. Di e ga nja me di tsaki di dira fa.
0: La hlela nto we re share. La hlela nto we re share ngwana mama.
9: Danje hi baby.
0: Ke a go leboga kere.
9: Have a nice one.
0: Ah, hallo ene ngwana mma. O bona motsene jo tobele FM. Ke ke setse ke bontshe gore go nalena kong mo leng gore o dira dilo o sa tsebe gore di ile go ama batho byang. Go nale ba ba dirang ka boomo go nale ba ile gore ba no dira ba no dirisa ke gore aba tse gore ba dirisa ke. A ke tswa mafelo tshe dumela.
10: Jobele.
0: Le ga ina.
10: Ke le ga.
0: Ah, ka metso tswana fela.
10: Nna ke nna tlhoka ina.
0: Okay, tlhoki.
10: Especially batho ba ba sa di ba thoma ba tsamisa gara ka ka o nna ba sa apara
0: go se apare
10: eh
0: hey ke a go lebo
10: ke nna e miss you
0: ke a go lebo ei ya no ei batswa di eish batswa di lebelelang mana ba lena rena ba apara ba go na le boitshepo go na le go se tsware

0: Oh yeah, the Lord will make a way. Daniel Hall, who Tobela FM, Moshate Watsibo, Libwe Tabi Show, Leo Cell Center, Yonawi, Sis Monica Kal. Ke fela ke sa kwale go na le mongwe a se ke kwale ke ikwele ya Leo South Center ka labone le Sismonica re kgokagantshitse le ena ka mogala gona mogale Sismonica
1: ke nga se o fedile fa
0: I o kala marito kahle kahle hayi swa ku kaneta ku endla yini hayi a wu swi ngheni namuhla
1: wa ntshava
0: o lokile kgaetsedi ya ka Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletše ke Sismonica batrafale Leo Cell Center ba bolela ditaba tša maphelo ka malabone re nnanamiile ke tšee papatso pele pele nna le bona re tla tsena ditabeng e ba gona fao
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bošigo bohle
4: o na le scroller lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e go red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay App tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom.
5: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho dikopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba phinkitšhane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi e nngwe le e nngwe e tliša bogale kgorometšano e nngwe le nngwe e anega kanegelo try e nngwe le nngwe e ka fetoša papadi go sa šetse gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methaladi ya ntwa e šetše e thadilo tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tšeo di tlišitšego ka boikgantšho ke SABC Sport for the love of the
0: game. Sismonica ke nna wa kgaetšedi ya ka go tšwa go Leo Cell Center le re swaretše ditaba dife tša maphelo bošegong bja lekgono re beile tsebe
1: e kense le bahlengwe e kense na mwingi sere wa Tobela FM wa moremogolo tsatsing lena re tlo bolela ka kere ke re tswela pele re bolela ka tša malwetse a kere ee empa pele ke kena go taba ya gore re bolela ka tsa malwetse Leo Cell Center le Monica Mathebula ke motho o motee a kere le Leo Cell Center e no ba le bitso ka centera e re berekang mo yone
0: ka nnete
1: mara ga o tla go Monica o tlile go Monica fela ga ona gore Monica o berekisana le mang and ga ona gore Monica ditlhare ke ditlhare di-hapse ke di-hapse di a tshwana ke re ya malapa a tshwane epedi okay ke tlo bolela ka taba ya maoto ke boletse ka yona beke e fetileng mara ke batla go kenelela kudunyana mo yone ka lebaka la gore ntho e re e tlhokometseng gore batho ba bagolo kudu-kudu ba tshwenya ke maoto e seng ba bagolo fela mara kudu ke batho ba bagolo ba ileng gore ba tshwenya ke maoto ba tla ba ba bulela ka maoto gore maoto a fisha maoto a shwa bohatso maoto a roroga maoto a ba buima maoto a ba le gore go tlhaba tlhaba di pins and needles ka mo fasi le neng motho a re maoto a ka ga ke wa feel ene ka lebaka la gore a ke wa feel ga ke wa utlwe gore ke maoto a ka kapa ke maoto ka lebaka leo ga ke feleletsa ke sepela ke feleletsa ke utlwa ka reng kawa ka gore le ga ke hata mo ke hatang teng a ke kgone utlwa gore ke hatile eng e no ba fela go ka re ke hata moyeng ba bangwe ba tla re ka re ke tsamaya godimo go nthe ka reng ke sponge nyana e be e le gore go na le batho ba e leng gore maoto a bone a noloka mo di-jointseng and then ya ba e le gore go na le ba e leng gore a no ba botlhoko kudu di-pain tsa teng mana gore e keneletse kudu ka gare jale go etsagala e be e le gore a ba jalo ka lebaka la high blood pressure go etsagala gore a ba jalo ka lebaka la tswekere kudu-kudu ena ya gore maoto a fishe motho ga utlwe gore o swale ga sa apara dieta o swale ga gata fase mo go batang mara ena o tla ba maoto a fisha ba ke ga ngata e ba ile gore ke taba ya tswekere ba feleletsa ba na le condition e bitswang peripheral neuropathy jalo ena ke ga di-nerves di thoma go damagega kapa di utlwa botlhoko ka lebaka la tswekere e ngata e leng mo mading ya motho oo ga re bolela ka taba ya tswekere gore motho o na le tswekere ga go bolelwe ka tswekere e motho a e jang tswekere motho a e jang e tloga e kenelela jalo ka taba ya go elevator kapa go isa tswekere ko godimo ga e le gore motho already ntsene a le diabetic mara ga re le motho o na le tswekere re bolela ka tswekere e leng mading ya motho oo ga se ntho e le gore ka jeno nka se nwe tee go raya gore nka se tlhotse ke ba le tswekere ae ebe ga e fitlha maemong ya gore e feleletsa gobatsa di-nerves tsa gae ga ngata e be leetsa gore maoto le matsogo di thoma go ba lump ka lebaka la gore di-nerves tsa gae motho o di tloga di utlwile botlhoko jalo go na le gore motho e ba jalo ka lebaka la madi a sa sepeleng ga botse madi a sa sepele ga botse o raya gore mmele wa motho a o fumane oxygene e lekaneng jalo ga a sa fumane oxygene e lekaneng ka lebaka la madi a sa sepeleng ga botse kapa ka diphio tse e leng gore ga di sa kgona go tlhatswa tshila mo mmeleng jalo ga di sa tlhotse diphio di kgona go tlhatswa tshila mo mmeleng go feleletsa go fitlha maemong mo go bang le build up ya ditshila gore ditshila di a bokeletsana di ba tse ngata mo mmeleng e be di feleletsa le tsona di emetsa di-nerves and then ya re kgotlhisetsa gona tabeng ya bo lump des bo le oswa bogatso ke mo taba ya go tlhatswalela ko le yourself center e kenang teng ka gore ga e le gore go na le gore ditshila di bokeletse tshila e ngata diphio di bokeletse tshila e ngata le teng ya motho e sa bereke botse then ga re mo tlhatswalela re ntsha yona tshila eo kao fela e e leng gore e setisa le le go bereka kapa go phela ga botse ka tsela e tshwanetseng o phele ka gone go kenela taba ya arthritis ga re bolela ka taba ya arthritis e tla ka ditsela tse fapaneng go ka ba e le gore motho o na le arthritis e bitswang osteoarthritis ena e senya kapa e ja cartilage e etsang gore marapo a le mabedi a seka gotlhana lerapo le leng le seka gotlha le leng lerapo le leng le seka theosetsa weight ya lone kapa boima ba lone godimo go lerapo le leng jalo ga e thomantho e fela kapa e jege go feleletsa e be e le gore go ba le go gotlhana kwa marapo e be e le gore motho o feleletsa sa tlhotsa gona go sepela maoto di-joints di ba stafe go ba le di-pain tseo ga sepela e be e le gore go ba le go lela gwa go na di-joints di a lela marapo a lela ka gare gore di a gotlhana ka lebaka la gore cartilage e e leng gore ke yona e cushionang kapa e thibelang boima le go gotlhana kwa marapo e tloga e fedile e be gwa ba le rheumatoid arthritis ena e tsamaišana le masole a mmele mo e di-immune system ya motho kapa masole a motho a mmele a thomang gore ona a lwana ka bo ona then ga a fitlhelela moo e feleletsa e senya line joints lining etsang gore di joints tsa motho e be le gore di gona go aligna ga botse le marapo a hae ke mo lefumanang gore ba bang o tla fumana gore o ne a le motho o botse a le straight ga botse mara neneng matolo a thoma go tswa le leng le ya kwa le leng le ya kwa ke lebaka la gore ga go thoma o fela lining yo gore a gore ga go sa nna balance kapa alignment yo ebe ga re tsela pele ka one go nna le e e tshwenyang batho ba bangata kudu e tlogang e ja di joints tse e leng gore ke ile gore di entse gore spine marapo a ka mokokotlong lona a feletsa ha thoma o fela e be le gore motho o tshwenya ke mokokotlo bosio mtsiari wa resta wa robala a re wa ikhutsa go notshwana fela ikitlo itloga e taba ya gore ona yena ke bolwetse ba marapo mara a bitswang ankylosing spondylitis jwale ena ke ya spinal cord e ha motho ha sa ba flexible gore neneng o fila ka re marapo a hae a mokokotlo a tshwarela gane gore a freezeitse kapa ya bo stiffness bona bo go benda go boima go ema go boima pain ya teng e no bantho a phelang ka yona letsatsi le letsatsi re kena ka taba ya gout ha re bolela ka gout e tloga e le taba ya uric acid e e leng gore e tletse mo meleng go na le di uric acid crystals tse e leng gore di feleletsa di circulate le mmele mara kudu-kudu di feleletsa di theoela ko maotong bile di rata di ankles di rata matolo di rata sejabana o rile ke sejabana kapa ke sejangwana ona mo
0: mosi jabane e sa baspedi
1: o fumana hore e tlaba itswile joint kapa e be le gore into e godi e godileng mo e thibela motho gore o fumana hore di hemp a di sa kena di head a di sa kena di kausi ba ba mpheletsa ba sa tlhotse ba apara ka lebaka la pain yo jalo ntho e tsang gore go ba le pain kudu kudu ke lebaka la yona ntho e uric acid crystal yeo e dutseng mo ka gore ntse e ja ka mehla ke rata o fana motlhala kare fa motho a ka checka motlhapoloo ba batese ba berekisang di-bucket ga le o kgala motlhapoloo oo a ileng ga o ntsha bosio ga le o kgala goseng o tla bona ko bucketeng tho e le e fišang bucket yane ke yona e e feleletsang e ja di-joints tšheo jale go na le ba matheka ba e leng gore le bona ke taba ya arthritis jale ko leo cell center re a le thusa eseng ga re bapale ra thusa ya marapo yona ga re sa e bona le o e bona taba ya di-asasi batho ba e leng gore ba tshwenya ke di-piles batho ba tshwenyang ke tlhoo e sa emeng short breath e e leng gore e ka ba e tlisa molaetsa gore pelo ya motho o imetswe kapa motho o na le di-issues tsa maswafo e ka nna ba di-bronchitis ebe e ba e le gore go na le batho ba e leng gore motho o dula a lapile fatigue mahetla man o fumana gore motho a re ga ke kgone o phamisa lehetla sese monica ga ke isitse letsofase ke feleletswe mo ga nka re ke nyaka o isa lehetla ke ya klumakanyana ga o kgonagale ka lebaka la arthritis jale ko leo cell center ka motho re mo checka re mo checka e be re mo bolelela malwetse a e leng gore a teng mo meleng wa gae a tlhaelela mo motšhineng wa rona gore se re se bonang ke se jalo ga go le soo re tla o fa ditlhare tse tsamaišanang le maemo a gago go tshwana le batho ba e leng gore motho o tshwenya ke sciatic nerve ena yona e thuba le malapa ka lebaka la gore a ke re ga e thomile e thoma kae mo felelang ditheka e be e tsamaya e lo feta ka tlasa marago lerago ya tsamaya lo feleletsa ko leotong ka seretheng motho a theoa be theoseng ntho e tlhaba ka re o eme godimo go ethon kapa nail spikiri ka lebaka la eng ke lebaka la gore nerve eo e gatelegile e imetswe kapa e pinyeletseile jale motšhini o re na leng ona wa otlolola o etse gore o kgona go khutlela madulong jalo di-herbs re na le tsona ka mefutafuta motšhini ole ga re bolela ka taba ya go tlhatswa lela ga re ntsha tshela ele ka moka e e leng gore ke yona e tlisang malwetse go tloga mo re fa motho ditlhare tse re di berekisang go ya ka maemo a ileng gore ke bona motho a motshwenyang balwetse a re sa bolelang ka ona e no ba fela gore malwetse re ka se wa fetse ka ntsatsi empa re thusa batho ka malwetse a mangata-ngata a fapana-fapaneng dipaki di gona paki ya mathomo ke ona molaetsa o ke utlwisetsang mang le mang gona jwale sealemoyeng sa moremogolo ka boripana nka re mang kapa mang o tshwenya ke eng kapa eng o ska re o tsedise ga o sa leka o sotli ko Leo Cell Center ka gore ko Leo Cell Center re dumela gore tse ngata ra di bona and re bereka ka batho ba reng ke tsamaile gotlhe ga go sa nyaka go ya go gong ke feletse gona mo and-e ka netebe e le gore o feletse gona mo ka gore thuso ba fitlha ba e fumana
0: ka malabobedi Ses Monica Mathebula Dokotela Monica Mathebula o hwetjagala Giyane Makoseni magaranga iri ya bushupa mo mesong go tlo fitla ka iri ya bone mathapama ga se fa o fela le mafelong a mangwe ba hwetjagala gona Ses Monica
1: ka manta re thola hala go go tsaneng ga ba etla tsaneng ya bohlokwa ke gore ba foune re ba laetse gore ba tsamaya jwang ka gore plek ya teng e keneletsenyana mara mantaga e nngwe le e nngwe re teng ko tsaneng ka malabone le malabotlhano beke e nngwe le e nngwe re teng ka mo Polokwane ko 82 Hans van Rensburg monyako wa boraro ka re motho a kena ka gate o ha o kena straight o shebile o tla bona board e golo e o fitang ga o eme yona e telele o fita motho a e shebileng ke gona mo re leng teng go monyako wa boraro Pitori re tla ba bona ka Saturday se re yang ko sone ko Connor Francis Bat le Sisulu Princeman Place office number 1 a kgone go re tla ba bona ka di 9 ja September kgwedi e re yang ka yone e tla ba e le la boraro ga JJ pela railway station then first re tla ba bona ka di 2 ja September be ke tlang ka la boraro ko Shell Garage gona Matlang dinomoro tse motho feletse o tlo re fumana mo tsone ke 0712861271 0712861271 e latelang ya re 0656 6674 6778 0656 6674 6778 landline ke 0151101651 0151101651 botheletse ke sa ho putsa hape gore o ska lahleya berekisa di nomoro je le ha o le teng ga ra shop ya Monica o phone ore ke gona ga Monica mo na re tla ba ra re eya ka ntle go seo ai be buroko
0: ai basto ile bahlengwe
1: ngahlengwe mi kuma kuni ma mi ma kuma kuni matimba ya siku so ate na nentse ke hotsela mo ke maketse ntshellang ka re ba thunking scoop selang ka mo ganti ke phone
0: kulo ke le jasperika ke le buile ku dubule di sharelo ya khatsheri yakho
1: I can see limit ra sha hombe munge hina hi huisa hina hi nga maketa kahle
0: Isona Tsamela fa ba shate wa tsebo le boitabisho re mogo le na le la mo re mogolo tsakapukuntsa mo re mogolo wena we re tsana go tshwana mo nakong ye o sa fetse go pele upcha ke na ga le mo tlo mo re ka felesetsa pele di shano ye o ka go shashi Jehova mo di mo Israel Judith Sipumo

0: le wa ga tle ka bona Africa bora ya pelonara ha happiness is you and you tsaka ba shumisa technology kona ka mogong fika puka o e tswa le shebiale a ke makalele ka fao ile go gore o khonne go tsweletsa puka e ka gona e hopya ke tlo go botsa sesengwe se ke naga na go gore ke kusisa ga botse gore o bile maemong a o kile go kataka ba ka gare ga ona ge ke be ke boledishana le bakgekolo ba e be go e le methopo ya ditaba ke be ke sore pene ke be ke ba gatisa eupša ge ke boledišana le bona ke kgona go bona se sengwe seo ba bego ba sa mpotse sona ge setse o ena le motho fa goba mohlomong o mmona ka di-zoom o kgona go bona sefatlhego se gore sefatlhego se se go botsa se sengwe sa go feta seo yena a
1: sebolelangpoledišanong
0: tja gago le ge ebile ka mokgwa wa technology ga sa ka wa lemoga se sengwe seo e lego gore se feta seo e lego gore ntombi o ba go botsa sona kore a kere ka seisimane ba re reading between the lines goba listening between the lines as well ga gona se sengwe se ile go wa ka wa se lemoga ka kanego ya mosadi o mme kanego ya gago ya go ntšhetša semelo se sengwe sa gagwe se o ile go wa ka wa lemoga gore ya mo ke kopana le motho wa mohuta o
1: wa ke ba go bile le tsona di-moments tseo ke gopola go na le nako e nngwe ko one of the chapters ntombi a bolela ka mogo sesiage wa go dula picture e la mmetsa gore a men ka re ngwana ge shotlhare je ke ntseso e tla ka mo Pretoria o be away from ko Eastern Cape ke gopola a bolela gao batho ba a ke rele a tsa gore tlhaga o tlhagetse sesiage ke motho go tsena kereke batho ba tlatla ba re ba tlo mrapelela and a bolela gore yes batho ba batlile ba tlo nthapelela mara ke keng yaka ke mmoši so okošare sesiage meant well mara e seng ke ba mmotišitše and ke gopola le ge re tlo dia launch o tlile a dula gona kwa go sesiage mara o na le that whole tension eo ya gore ntombi a se a rata ka mogo ba mo tliseditseng batho ba ba reng bona ba tlo mo rapelela mara yena ka nako tseo o ba sa nyake gore ba kenyaka
0: nnosiokeaoa kea o theleditse thobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa kolobe wa tseba ge re bolela ka mokgwangwaneso re bolela ditaba tse re theleditse gape ke basadi bao e lego gore ba bangwe ba bona ba fetile bohlokong bja goba ba ile ba katwa re bolela basadi bawe ba re theletse ba bangwe ba ka gare ga manyalo ba bangwe ga sa tlhwa ba nyalwa bjale le bjale bjale re bolela ba re theleditse ge re dutse re bolela ka mokgwao ke no nagana nna gore ba kwele se sengwe go tswa go wena gore wo ntombi o rile go boledišana le ena o boledišana le ena gore gago wena ruri ka nnete taba tja gago di eme ka mokgole ka mokgwa o ke di kwele ke moka a nama a go botsa gore ee ke nnete ke tlo kitima lebelo le mme ke kitimela batho bao e lego gore ebile ba tswa setlhabelo ba go katwa ebile ke nyaka go tloga ke ba bontšha gore ga se gore ge motho a ile a katwa a ba bohlokong bjo we bja go katwa ke moka ko gore ke mafelelo a bophelo bja gagwe motho o sa dutse a ka tswela pele ka bophelo koloba ona mantšua ke leka go sekaseka mantšua gore he banna we ke kgokagantšha dilo tse pedi maitemogelo ao a tlogetswego ke bohloko bja go katwa eupša le go šomiša eh eh eh ho kitima re tla no re ke

0: ka se se baka botleletse wa Thobela FM ke kopantshitse le kaume sampe o momogaleng mongwadi wa puku ya mahlong a lenaba tate mehlape hle re ke le tamise motlhomphegi ke be ke le amogele lenaneong le la more mogolo go tsa ka pukung bosegong bja legono
1: Thobela marena a make mogole batheletši ba Thobela FM
0: awa re a leboga ke no ba ke sa tsebe sereto sa ga ba mehlape ne re be re ka le apesa sona e tsele ba binang mogolo wa ka ba mehlape
1: ga ke kolole ke tshwana le morena
0: mogolo o panna we ai di ga ke tse tsa ya tla di lohono ya lona o ne palatu kolobe ke tloga ke leboga mtlomphegi poko sikolobela ngwadile mahlong a lenaba kolobe ke nyaka go tshaphagalela ga saswa ebile dipoko tsoletse tse pedi tse le ya yoisa go bokwa re boledišana ka yona ke no bala matlakalanyana a mabedi a mararo ke rata go thoma dipuku bjalo nna mokgw wa gona mo mafelelo ka beke ke tlebe ke iketletse dipuku tse e re boa beke e tla gore tlo kopana le lena gape ke tlebe ke di feditse ka gore ke dipuku tse di kopana jana a di tshwetsedi eupa go bose kudu-kudu go thoma puku ba tlo go botsa yona ba go konketsa yona ba go botsa di ba tsaya yona gore ba lebana le sele kolobe mahlong a lenaba ke padi yeo e bolelago ka eng e re e tse re tabišana ya ke re motlhomphegi re tabišane kolobe puku ye e bolelwa kang mong wa ka ka gore re no tseba fela ge e le padi
1: o go bjalo puku ye e bolela ka yal wa ditaba a tshwere ya go kamarero
0: a ka le kwa mathomong botse fale le rile puku e bolelwa kaeng
1: mmiri wa ditaba
0: mmiri wa ditaba
1: eeka mmiri wa ditaba yo a tswago ka sesero go tšea taba kore ka sekgowa ke tla
0: rena fano ge ba re romile ba re ro tšea ditaba re no re re šomiša letsile ro covera story kore ro kgoboketša ditaba ka mantšwa a mangwe
1: go covera story le kgoboketša ditaba
0: age
1: mmiri wa ditaba o ya ngwakong wa radipolotiki ebile le rakgwebo ka dumetša gore ke Junior Mamaila
0: age
1: le lengwe dumetša gore ke MJ ga a fitlha ngwakong wa MJ ba bolela ka se ba se bolelago o rile ga sepela a le tseleng a feditše a lemoga gore mogalashikare wa gagwe o šetse kua ngwakong wa MJ
0: o sellathekeng sa gagwe
1: šetse ngwakong wa MJ
0: ya
1: a re ge santse a wele morago ngwakong wa MJ a bona re ke boe e le thapang ma a ka sa kgona go boela ngwakong wa MJ
0: Yeah.
1: I just take a sour away in a little sasa. I was a jia. Then what other I was a jia? I got a lot of MJ Rawana. Really, Murirong Wahwebo, Mokopani.
0: Eh, it's a little refaka carriage you are Pukuea Kiri, or a Wala Kanga Woods.
1: Eh, in a faka carriage you are Pukua, the Wala Kayim,
0: Mutompere.
1: Eh, will you arrive in Kagralor? Ero senoketswe ga gona le motho sebakeng sa ga boele morago a kea sephetho sa gore a sene ntle le tumelelo kore
0: akwetsa e le gore kgorwana e notletswe bjale o palelwa ke go tsena
1: go tsena a fofa kgorwana a ke nna tse dikgorwana tša mo disababong a nka re mabota a ona a se a magolo le dikgorwana se dikgolo ka motho a ka kgona go fofa tsena ka
0: o ke a lekwa ke a lekwa
1: a fofa a tsena ka setsheng matlhatsi a kera le gore le lengwe la mabati a ntlo a se le notlelwe kale o rile go tsena ka ntlong a thoma go putuka dikamora ka ntlowe a nyaka
0: sellathekeng
1: sa gagwe ga a dutse a putuka morago a ikgwetsa le ka kamoreng ya ke tla re bo dulwa ya go amogela ba yeng ga le ka ke a sa dutjang tsa putuka mogala wa lla mogala o wa ke tla dutja re landline go lla a ga ne ga sorna a o arabe go ba ska o arabana maselong a o araba ke se mo le tshinya ka mang o nyaka MJ a se gore yo wa itaba o gona ka mongwa kong wa MJ
0: ya etse ke mang a le ditjego
1: ke morena masedi
0: ya
1: ke morena masedi a le tsa mogala mogala wa araba ke yo wa itaba ke tsa go mele motho ka mongwa kong wa ka montlong ya MJ MJ le mokopane
0: a ge
1: na pa tere mme wa ditaba a araba mogala e tlare ke mosuni wa ka wa e tlare ke mosuni wa MJ
0: ke a lekwa
1: tere morena masedi a motlhaletsetsa gore dikatbokise di gorogile go tsa boemafofane gomme dipolaseng ka tsela ya go ya mankweng ke kora ora go ya go na le polase ya bona ka tsela ya go ya mankweng ke leng kgausi le tsela ya go ya mankweng
0: age
1: morena masedi a motlhaletsetsa dikatbokise tsa diokobatsi ebile o ebeile ga botsa dithetbokisa tsa dikobai di gorogile go tswa boemafofane go tswa ka ntle dipolaseng
0: age
1: ya bare mme go itaba ke kare ke mosomo wa ka wa MJ ane o thata MJ a gona ke tla re ga a wile ka tla ka motlhalesetsa e gore ba re dithetbokise di gorogile alsetin le latelago ka swanetse re o di lebelela gore na ke nomoro e le gore o dile na ee so ke re monola la mme go itaba a e tswa ka mo lantlong o rile pele a e tswa a bona pampišana mofase pampišana o rile ga e lebelela a bona ngwa di letso la polase di-cadbookis tseoe dilogo yona
0: oya
1: ee napa ke ga etsea a e lebela ka morabeng a tswa monagano wa jalo wa saba go mogala sellathekeng
0: sellathekeng ga se a sehwetse
1: ke sellathekeng ga se a sehwetse monagano wa gago wa ba go di-cadbookis tsela
0: gore
1: jale a e bona jale ka story wale
0: oya bjale o thomile go bona gore a gape go lo fa ke wetse ditaba godimo tse tsona di tshwanetse go kgoboketswa tse di tle di phatlalatswe
1: ee tsaka sephiring tsa bona banna ba le ba babedi bale gape o mongwe ke kera dipolotiki ebile ke rakgwebo le yanoo le mongwe ke rakgwebo jalo o utolotse diphiri tsa bona
0: age
1: ee a ke sephetho sa gore a ne polaseng yane yeowe o le go diokobatsi ee ga a fitlha ke polaseng a hwetsa dikobatsi tseoe o rile a sale ka mo polaseng eoe banna ba le ba babedi ba tla ba mogweleletsa ka ko ebile a se ba mogweleletse o rile le ka dikgato ba sa tsena ba sa tsena ba sa tsena ka mo setshengwa ba sa bula mabati ore gape ke gweleleditswe a e tswa ka lefasere a tšhaba ee a boela gape ka toropong ya Polokwane
0: thobele
1: ee ya ra gore ga a fitlha a leba hoteleng a kere ga botse monne wa mme wa ditaba o ba dula zaneng a hirile rumi mo hoteleng engwe ona mo Polokwane ee ke ga jasphere sa gore o tla re letsatsi le latelago a boela ko mabunga NG go tlhola mogala wa gagwe ge NG a le gona ee so ka letsatsi le latelago a boela ngwakong wa NG
0: ke theleditse
1: ee ka letsatsi le latelago a se a boele ngwa NG ile a khutsa a se ngwakonga NG a se a ngwakonga NG ile a ba gona hoteleng a reka nako go bona gore na go tla diregang a tla re tsatsi lengwe a boela ngwakong wa NG a kara NG a seyo go le gona ee are wa tsena a palotsena ke rand mushumedi wa engineering ya ya fana fana a mogane tsa a tsena
0: yeah
1: e nyana nyana ba yona mara se ke se
0: a gone taba botlhomphegi e re fela le re bontshitse gore e foka e ya kae ke le tshelete tsa gabotse go na le se sengwe sa ntshwenya ka ka miro wa ditaba ka re tsarelo mushumo wa go bega le go kgoboketsa ditaba ke tloga go tseba gabotse ke bile motho yo mobialo wa go eta ke kgoboketsa ditaba ke di bega biale le biale go thomaneng ga ka le taba ya ya papiri ba ditaba ke batho ba bangwe ba go tloga ba lemoga molao kudu le go tshaba gore ba ka feleletsa ba ipeile kotsing goba ba beile ba beile mafelo ao ba šomelago a go bega ditaba mathateng ke lebeletse mmigo wa ditaba ge a seno o lebala sellathekeng sa gagwe ga MJ o se gopola ka moragonyana o tlo o lemoga gore MJ ga a gona mafelelong o feleletse a ile ga MJ o tshela mabota o tsena ka ngwakong go sena motho ka iputsiša nka le tlhamile mme wa ditaba wo a sena go letswalo ka mokgwao a sa tšhabe go go tshela molao ka mokgwao a raloka go papadi e kotsi ka

0: leleng le gabileng ka ena gore a se ka ba taba le selo bophelo bja gagwe go tshela molao go ka hwetšwa dira tsona tseo tsempe le phegeletseng kolobe
1: ke le thomileng ka gore le nna morena moake ga se mongwadi wa dipuku fela ga se mongwadi wa dipuku fela kemere mo letse ka letšatši ka letšatši ke mmere wa ditaba
0: mmere
1: wa ditaba ga ke ngwa le dipuku fela ebile ke ngwala le ditaba
0: bjale ke thabela gore taba e ke e bolelago le e fatlhogetse le a e tseba
1: ee jalo e agile insuche bebeta mmere o wa ditaba o tshwanetse a be le sebeta la mathomo o nyaka mogalashikara wa gagwe ke ngwe dile ka
0: mofuguselelathekeng sa gagwe
1: sellathekeng sa gagwe o boletse gabo tsa re se se ke se dirago ka go tshela lebota goba lebota la mj ka tsena ka setseng sa mj e le bosenyi a go se nka se dirago ka gore ke nyaka mo sellathekeng saka sellathekeng saka sellathekeng ke sebetsa saka sa botlhokwa mo mošomong waka o file lebaka leo la gore ke nyaka sellathekeng saka nka se phele ntle le sellathekeng saka ke sebetsa se botlhokwa
0: a ka gane kolobe eupša yona ntlha yeo e ka re tlholela manganga kudu ebile le ge re ka se mo lebelele ka leitlho la gore ke ra ditaba go o ka lebala sekete sa gago le lapeng le le itšego ke mo ka wane se gopolanyana ka pela wa reng ke ke ye ka fale wa hwetša e le gore ba ne o tletse kgorwana go ya le ka fao e leng gore mmiri wa ditaba o hweditse ba ne o tletse kgorwana ga bago ba ne o tletse kgorwana eupša mohlomong lefastere lona le sa butswe goba le lebati ga se la kgonywa ebile ba na le legora gape nko o lebelele ke legora le go paledišwa go tsena ke kgorwana e ne o tletse go paledišwa go tsena wena go fitlha kgorwaneng o lemoga seo ke moka o tshela mabota o fitlha wa hwetša monyako o bulegile ke lepheko le lengwe o a le tshela sebete se se ka sa go tsena ka ba kore ke ne o raya gore le ka kakaretso mo bophelong ga se taba ye e leng gore re kare ge re bolela ka motho wa maikarabelo a nama a dira tabewe go sa kgathale le gore na se o se lebetsego ka ga batho e ka ba sele se le bohlokwa go le kakang go wena go lokile se bohlokwa kudu go wena o kwa o kgaogane le lefase go sena sellathekeng eupša ka lebaka la gore puku ke puku e ruele melaetša e mentšhi o mongwe a ka ne o lebelela tabewe ge e le gore re tshwanetse go tšea molaetša go tswa ka pukung are a o ka ga batho go ba tlhokile a o ka roba goba o ka tshela magora bjale le bjale ke ne o ra gore ke manganga a mangwe motho a ka lelatlhelago ka ona kolobe a le ra re eupša kolobe lebelelang tabeo o ka re a se ya tlhabegane a go letabo wa reso
1: mme o wa ditaba o tshwanetse a tsene ka ngwakong ka setseng sa mj o sa kgathelele gore mj o ona go ba onana ka gore ga enke enkete nke mmego wa ditaba a tšhabe go tsena ka setseng sa mj ona puku e tla felela gona mokwe e tla felela gone mo a tla re mj a ona o ile morerong wa kgwebo mokopane
0: kore ka mantšhwa mang tiragale yona e le itlhabilego ka gona go sa kgathale gore e na le maikarabelo goba ga e na maikarabelo go lena bjale ka mongwadi e be e le leano la gore ditaba di kgone go tswela pele gape le gore le tle le kgone go fitlhelela seo lenyakago gore bontšha sona bjale ka mongwadi a ke kwele mongwaka ke kwele mongwaka e no be e le gore a kere bjale bosekasekeng bja ditaba ke ra bosekasekeng bja dipuku dintlha tsone tseo ke di bolelago tseng ka ge puku e tshwanetse e re fe melaetša e be le melaetša ye o tlhamegilego ke engwe ya ditshekatsheko tseo e leng gore namile ke gona re thobile go sekaseka ra tlo gore ei eupša nke re lebeleleng puku e banna gape go ya ka fa o batlhamile go mmiri o wa ditaba o ga na mila emela babiri ba ditaba ga botse ka lebaka la gore a ona babiri ba ditaba ba go tshela mabata a batho le go tsena ka mengwakong ya batho ba sego e le ge ba nyaka dilla thekeng go ba nyaka tshedimoso bjale le bjale ra ba ra itšea

0: a ebe a le bophelong ka kakaretso gore Nabile ke go tlhoka mekgwa gape a o tse bo re tswe re puku wa gago ke go tlhoka mekgwa le gona ka go rialo mo gona mongwadi a ke re ya sekaseka re a fatlhela gape re a feleletsa re dile mo gona mongwadi ga a kgona gore tlhamela moanegwa wa maikarabelo eupša lena wa maikarabelo wa go fetiša molaetša o mobotse setšhabeng le go le bjalo lena ke ka fa o le mphetotšego ka gona kolobe a re tswele pele mogolo wa ka a re tswele pele ke nyaka go bolela ka etsele re ke mang ke MJ MJ ke nyaka go bolela ka ena kolobe ke ra dipolotiki ebile o kgokagane gape le rakgwebo yo mongwe pjale a re tleng go seo e le go goreng mmego wa ditaba o se wetse ebile o se utolotse ge mogala o bolla a le ka ngwakong wa batho a utulla gore go na le taba e kakakakakakaka a ba a tlelwa gape ke kgopolo ya gore pjale ka ge ke le ra ditaba taba ye ke nyaka go e sala morago nke taba ye e tletle e feleletse e le setšhabeng mongwe wa ka o kompotse nke le mpotse re bolela ka re dipolotiki fa le rakgwebo ke ra dipolotiki ke rakgwebo o kgokagane gape le rakgwebo o mongwe mme go gweba ka go bolelwa ka diokobatsi tseo re tsebago di le kgatlhanong le molao o kompote ge ra ditaba a wetse taba ya mohuta wo na se segologologologologolo kolobe seo se tlo o tswelelago ka gare ga puku ye ke gore na ra ditaba o dirileng ka taba ye na o atlegile tabeng ya go senola ge ba o ba nyaka go senola goba o feleleditse kae ka taba e bjale ka ra ditaba eno e tshwaregana fa o kolobe ke tšee papatso le tla boa leng ka raba mogolo wa ka
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightis
2: oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bošigo botlhe
3: o na le scroller lightis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgodi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tšong pele
2: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo motheletši wee ke boleišana le thatele kao mehlape fa mahlong a lenaba kolobe ke be ke botsišitše potšišo mogolo wa ka le a nkaraba
4: kobjalo ke a le araba ra ditaba dile a tswelela go utulla bosenyi ya bona mpša kaele jale ka ge le tseba ba ile ba kgona go tseba gorena ke mang a utulotsego phiri tša bona ba thoma go mošala morago ba leka go mokoša botlhoko ka gore le bona ba ka se dumele gore a utulle diphiri tša bona o se ka direga selo
0: motlhomphegi kolobe e le gore bothata bja diokobatšeng bjo ka gare ga puku ye re bonago le bo amantšhitše le ra dipolotiki ebile le ra kgwebo a kgokagane le ra kgwebo yo mongwe ke moka ebile go bonala lefelo la gona mo di bewago gona ka morago ga gore di goroge ka mono nageng e le polaseng tsoko puku e re bontšhang kolobe go fitlha fa bo gona bothata bo atile ka mono Aforika Borwa mme ke nnete ge re setse re latela puku e ke nnete bo amana le bona batho ba bora dipolitiki
4: ee bothata bo ba dikobatso wa bosenyi ka kakaretso a o dire ke batho a o dire ke batho fela le bona ba ba ona ba re ba tlhompa go ba tsiba le wa o dira go le le ga le go ntsha hore a bo tsebe ke ga go bontsha mathata go ra ditaba ya le ka ra ditaba le nna le nna ke le ra ditaba
0: bya le ka ge le ra ditaba motlhomphefe
4: ke le mongwa le dipuki le ga ra ditaba mathata a ra ditaba ka tsakana le lona ge ba le ka go nakisa ditaba le go expose batho bana ba reng ka ba bagolo motshabeng
0: wa tsaba ke lebele tsitabeng we ya raditaba ge o ile go ikhasa fa le placing le yena go nya ka gore a ya hlatsela tiragalo yeo ya di uko ba tshikennete a fihla pya le re bona ba moshala morao bilanya ka go tlokofatsa bilanya ka go bolao kolobe ile go seo sempotsa go sesengwe ka tshireletsego ya ka tshireletsego ya bara ditaba go na le ditaba tse dingwe ka fale naga ya Palestina ngola ya tlhaselwa go ke naga ya Israel ya tlhaselwa go ke naga ya Israel go bontshitse go tlokofetse bora ditaba bao e le gore go fitlha gape ya le ba fitile le kgolo bora ditaba bao ba tlokofetse go ka Palestina ge be e tlhaselwa ke Israel ba setse ba fitile le kgolo mme ga se gore ebile dikotsi fela ebile dikotsi tsa gore masole le mmuso wa Israel ba sa nyake gore bora ditaba ba seno le ba ba utulle ba ba bontshe lefase bo sehlogo bjo we e le gore ke nnete Israel e be e budira ebile e sa tswela go pele go budira kana geng ya Palestina go tlokofetse bora ditaba ba bantshi kudu motlhomphege mme ka gare ga puku ya lena re bona gape ra ditaba shiwe bja le ra dipolitiki le ra kgwebo ba motshetshetse morago ba nyaka go motlosa tšatšing taba ye e nyaka go bolelang ka lefase leo re phelago go lona puku ye e emetse Aforika Borwa ka lebaka la gore lena le mo Aforika Borwa go lokile nna ke le botsaka tša Palestina ga botse le bopa kgopolo ya mohuta mang ka mošomo wa boraditaba le ka fao e lego gore motho ge e le raditaba a ka phologa ka gona kolobe
4: ee ke leka go bontsha gore le ge raditaba ba kgona gore tlosetsa ditaba tse di otse le tse dimpe maphelo a bona a ko teng ba ba šome ba iketlile ka mokgwa o re naganang ka gona bontsi ba rena re naganang ka gona bontsi ba rena re lo kgatlha ke ge re boga ditaba mo thelebišeneng re ditšheletsa mo radiong mme re diwala mo dikuranteng re sa nagane le batho ba ba dingwalago goba ba yang ka ntle go dikgoketsa gorena mathata a ba tlhakanang le ona ke a mabjang
0: kolobe re botsa ka mathata e leng gore raditaba a ka kopana le ona a bea bothata a bea bophelo bja gagwe kotsing
4: o raditaba a ka tlhakana le mathata a mantši motlho mongwe a ka re ga e tla a kgoketsa ditaba motlho mongwe ditaba tsa ke tla reng tsa di-riot motlho mongwe di-strike batho ba ipelaetsa bagwanta bagwanti ba mogobatša goba motlho mongwe ge raditaba a ile press conferenceng ba bora dipolitiki ba ka moroga ba mothomo ba ka mokoo ba ganetsa ba kane mokoo kore mathata a tlhakana le ona ke a mantši ba kane moganetsa go tsena ba kane ra ba tsene ba moroga ba ba mmolela gampe ge ba bangwe ba kane ba ba moiša ba ka ba ba moiša le dipho ba mokobatsa a go bebe gokeetsa ditaba ke mmere ko mongwe wa kotsi kudu-kudu-kudu-kudu
0: ke mošomo mongwe wa kotsi kudu-kudu ke a dumela motlhomphegi kolobe ke lempotse ga botse ra ditaba mokgoboketse wa ditaba woowe a eta go a kgoboketsa ditaba tše di botse le tšempe ke moka a tla a di phatlalatsa a botsa batho a sedimoša batho a ba botsa nnete ya seo se diragetsego mošomo o mo ratiša ka batho kolobe
4: aoa a o mo ratiše ka batho
0: a o mo ratiše ka batho
4: aoa le gannyane ka gore o utulla diphiri tša bona ke le gore a kere setšhaba se ditsebe
0: ya le ge go le bjalo kolobe re tle re bone mabakeng a mangwe go na le ge bara ditaba ba le gare ba kgoboketsa ditaba ba kgoboketsa ditaba re tle re bone go e ba le mokgwa o mongwe wa go diang na banna go e ba le mokgwa o mongwe ka methopo e mengwe ya ditaba ka go reka bora ditaba ka go ba fa masheleng a letsogo le kubong gore le sebegetse go ba tlhamang maka ka motho yo tlhamang maka ka motho nka no fa mohlala o mongwe wa gopola gore raditaba o mongwe ka mara wa ge setse president Jacob Zuma a fulugile setilong go ile gwa go no ba le raditaba o mongwe ke ke kwa kwa nna bana wa kuranta yang nna bana ke setse press na batho beshu re ke skana makatishe tsa gore ke eng ka lebaka la gore ke upya ke ke bela ya re ke skana makatishe tsa bile ka katishe tsa gore ke upya raditaba o utlwila tswelela ga botse televisioneng a boledi shwa ke ba khone go mboledisha a khopela tshwarelo go president Jacob Zuma gore ke khopela tshwarelo ka ge rena bo raditaba ga botse bile ba biakanye ba ditaba are ri ile ke khopela tshwarelo ka ge ri ile ra go lakana ra kwana gore taba tsa ga gore tlo di sekamisha gore wena o phele o lebelelega o le ka mushing re tlo di sekamisha batheletse ba rena ba ka itse batabe ka lebaka la gore a se taba e leng gore ke sephiri o tsweletse kuranteng motho yo tloga a bolela gore re be re molakane monna o tse dingwe ditaba tjaaka fao e leng gore re be re di beya ka gona re be re di oketsa tse dingwe ra di oketsa tse dingwe ra di oketsa pjale go na le ba bangwe methopo ya ditaba e kgona go reka boraditaba gore ba bolele maaka ka ba bangwe go ba motlho o mongwe ba bolele ditaba tseo di sekamego ka bona bjale le bjale pjale ka mongwadi o e leng gore ebile ka go le lengwe le raditaba kolobe ke nagana gore le swanetse go ba lefatlhogetse taba ye mme ebile ge e le gore le fatlhogetse motho a ka botsiša go potsiša gore na e bea pono ya mohutamang go bobegi bja ditaba letlankara ba ka morago ga papatso
1: Le khono le Master V, tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
2: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushing bohle.
3: Ah, ona le scroller lights.
2: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
3: Beko ya gawe e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
2: Ya leng ka ihumana byang.
3: E go tsaga la fela go vona app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
2: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: Tobela FM moshate watsebo le boithabiso ke setse ke boletse gore a ke sa gopola gore kurante ke Sunday Times or ke setse press eupša mothola e be e le editor wa yona le ka nthusa motheletše e le gore wa gopola ditaba tsona tse di bjalo rile a tloga a kgopela tshwarelo re kgopela tshwarelo go president Jacob Zuma ka lebaka la re taba e re noe dia re noe dia wa tseba re mokgopela nna nna ke mokgopela tshwarelo re ile ra no molakana gore taba tsa gagwe re tlo di sekamisha re tlo bokobofatsa e le go magarang ka tse dingwe tseo a ile go a ka bolela mosholosi gore tse dingwe tse di bolela ke bora dikuranta ka nna ebile a ke tsebele gore ba di tšea kae motlhopere kolobe a ke tsebe maikutlo a lena ke afe godimo ga tabe e re bolelago
4: ee le bolela nnetse lelo ka mego ya ditaba ke na le boetemabanyana ba go bega ditaba nka re mothopo mongwe le mongwe wa ditaba mo lefatsheng le ka mo Aforika Borwa o na le ke tla reng tlare ke mission ona one le balo gore ba kore ba bega ditaba go wa ka dikgatlhego tsa bona ba bangwe ba bega kore motlhopo mongwe wa ditaba o pusha agenda e iteng ba bangwe ba motlhala dikuranta tsa batho ba basweu tsa maburu sane le ke le gore di salwela gore go be le apartheid wa busha wa baletse dingwe tsa ke ba dutse a re ke mainstream media ka di bona salwela gore santse dulela dikusha taba gore apartheid e fele re be ntho eteng kore motlhopo mongwe mongwe wa ditaba o na le agenda e itseng kore gone ka mogoga o tswele o gatlhang ditaba nkare di patala tsang ka gone ba bang wa ba ba di patala tsang ka gone a di tla mpushisha ka raya
0: eh ya wa ke to ka ke go kwa ngwane sho
4: ke tsane le ke lere dilo la gore a partit tsela pele
0: ya
4: ke se nwa ke agenda ke re ke agenda ya bona ba tsoga ba di ba pile ba tsoga ba nne ba busha ba le ke lere dilo la gore go be le tikologo
0: wa busha wa ba le tshewe leng gore ke nnete a kere ba re di ke le mogi di kuranta a se tswana fela ngwane isho le di khatisho bakatse dingwe o no kwa gore di wela ka kae le ge di ka leka le ge di ka leka gore eng ke eng mongwadi wa sa wa ke citizen o khulukile ya mongwadi wa sa kerekera motsweletsi o ba namile a antemosa gore kuranta gona ore ke editor ya citizen ya ke editor ya citizen ke Steven Motale ke Steven Motale ke la bogabo tsweletsi o tlile le yona e phela shiwe Steven Motale ke ena motlotlareng meakanyo wa ditaba o ile go akano kgopela phatlalatsa President Jacob Zuma bjale ke tloga ke leboga kudu motsweletsi ke a leboga ngwaneso Thobela FM moshate wa tsebo le boitabišo awa ke nabile ke e hweditse kolobe kolobe re kwele taba tsa gago ngwaneso re matsenong a puku ye leina la puku shele le re mahlong a lenaba leina le le swere tiragalo efe go tswa ka pukung ka fa yeo e le gore le ka rata gore tlhalosetsa yona
4: ke a leboga leina le ka lepišala ke thea pukue
0: ya
4: ke ithea ka lebitso le ka leina le ke itheile ka mathata a meago wa ditaba a tlhakanang le a e tlhakanang le ona ka mo pukung lenawa le ke ba ke ba malatedi ba mogatlho o bušago le gora dipolotiki ba le gore ba mošetse morago ga le ka go ba utulla
0: ge le re mahlong a lenaba le ra bao ba mošetse go morago ga le ka go ba utulla
4: ee ge ketse le balapukue e tlo bona gore o na le gora dipolotiki le balatedi ba mokgatlho o bušago ba lwa le yena ba leka gore a seka ba utulla yena ka o leleng ka o lete on one hand o llela go ba utulla on the other wa lwa le yena wa molwantsha gore a seka ba utulla tse dimpe ke ba di dirago
0: kolobe taba eo ya tshwenya mogolong aka e tloga e tshwenya kudu ka lebaka la gore wa tseba nako engwe mo bophelong re na le go bona nnete e lwantshana le maaka mabakeng a mangwe re feleletse ebile re bona maaka a thekgilwe kudu a fentse yeo e le go therešo taba tse re na le go di bona ngwaneso batho ga ba tswafe go ne o kwana ka maaka ga ba tswafe go ne o kwana ka maaka le go thekga go tlhoka nnete ya re yela re e tsebago gabotsebotse gore gabotse go lofago ka mokgwao ya sala e sene motho a e thekgago ebile lena ba babedi ba bararo le le kago go ka e thekga le tshosetswa ka polao gore ei le tla sepela gampe kolobe ke mpotse e ka beele gore sona seo se bolelago gore re tlo bona mokgoboketso wa ditaba ka fa mekgatlho itsego ya dipolotiki mosetso morago le bathekgi ba yona gore a se ka bantšha dinnete tsa mokgatlho o le baetapele ba ona ngwaneso ke seo se diragalago ka mo nageng ka dipolotiki tsa rena goba a ke se ka re ka dipolotiki tsa ke seo se diragala nnete gona ka dipolotiki tsa rena le ka dipolotiki tsaka mo le kontinenteng ya aforika
4: ke nnete go bjalo kudu-kudu se diragalagona ka mo nageng ya rena mo maloko a megatlho ya dipolotiki ba lwantšang maloko a media
0: ya
4: ntsha ndi journalist le ba ga se ba ditaba ba thorisha gore ba ske ba ba tsenolla
0: e kya kya
4: ba ba ba ba bolae
0: ma fa
4: ba ba bolae
0: ya
4: garba tswa re ga ba tsenolla ke tsaba na ditlatsela nyanyeng
0: ka gore ke lebeletse taba e kolobe ba ka mo na Afrika borwa rena le bothata bjo bongwe bja gore ba tlhaba mokgosi mosadi shule wa radio Koran wa mona kere ya ba tlhaba mokgosi ba le go ba ka moshing wa hwetsa ba singi ba ba lakane ba ipupile ditlhopha o tsebore motlhaba mokgosi o emetse thereso o re a em bosaedi bja mohuta o bo ka se diragale ka mo nageng ya gešo ga se gabotse gore se se diragale dilo di tshwanetse go diragala gabotsebotsebotse ka lenaneo eupša wa hwetsa go na le lekgotla le legolo kudu maloko a lona e le ya mantšhe ao a kgona go gologa mano a gore o tse gore nnete gantšhi e emelwa ke batho ba bannyane ngwaneso gantšhi re o bolela nnete nnete e na le go emelwa ke batho ba bannyane o tlo bjale o hwetsa e le gore bontšhi bja bao e lego gore ba nyaka go ikgola ka dilo tša setšhaba ka mokgwa o sa lokago sibao namile ba bolaya batlhaba mokgosi ba go tshwana le bo dio corane bjale le bjale bjale ge ke bolela ka go tlhaba mokgosi mme re wa ditaba ga botsebotse le ge re ka se šomiše lentši le motlhaba mokgosi eupša mme re wa ditaba ke motlhaba mokgosi mme re wa ditaba wa lekago go tsweleletša thereso yeo e lego gore e utile motho yo is a whistle blower motho yo ke motlhaba mokgosi kolobe a o e bone ka mokgwa owe mogolo wa ka mme ya ba gore namile ke se sengwe seo se dirago gore babegi ba ditaba ba lebelelwe ka meselana a matlho ba be ka mošing ba be ba tlhomarwe mogolo wa ka gore ba ka bolawa
4: o bjalo mme wa ditaba ka botsebotse ke motlhaba mokgosi
0: yaum
4: ke ka foo ka basenyi ba bantši ka sa moratego ba ka se dumelele a jela sa dirago ka gore basenyi bale ba na le morero o itseng o wa nyakang go tsweletša ba ka se dumele a tlhapelela morero wa bona ba tla šomiša mekgwa e ka moka gore ba mo gomotse le mafelong ge ba kgona ba mmolaya
0: ke be ke sa bolela ka tabanyane nngwe fa lemoragonyana ke re kolobeng go na le ba bangwe ba kgona go reka ge re be re fa motlhala wa yo ile go yaka ya ba president Jacob Zuma editor ya Citizen ke meakanyo wa ditaba tša Citizen a ile go a ka no tswela nyanyeng a re nna nna e re ke le botseng bjale ka Stephen Mota le banna e re ke le botseng e re ke le botseng monnao la mmona monnao Jacob Zuma ke no rata gore ke ile go ka ba editor ya Citizen ke le kgopela tshwarelo motsweletši bile o mphile le tshedimošo wa gona gore o kgopetše tshwarelo nneng e be e le ka Agostose ngwageng wa 2015 kolobege motho a feleleditse a tlile ka tabe e bjale e le mmiri wa ditaba ga e be gore ka gare ga babegi ba ditaba go na le babegi ba ditaba bao ba sa emele go thereso ngwaneso mola go tswa go bona re emetse go thereso
4: le bolela nnete babe ba ditaba a ba tshwane ba fapana gonne ba le gore ba emela nnete go a buša oa ba leba le gore a ba emele nnete go a buša oa ba le gore e ba emela nnete go ano gore gona mo leetong la bona ba thetsiwa ba thetswa ka tšhelete a se ga le kudukudu o mongwe wa bona ba mmeile ka theko ke tla re editor ya kurante nngwe kgolo ya ka Sontaga ena ngwaga ano ba mmeile ka theko ka gore ka re gone ke sešo sa gore ile a kry-a tšhelete ka sephiring ile a kry-a tšhelete ka sephiring ba bona gore o bolaya tla re keng ga ke tse gore ke bitse gore ke integrity o ba eng gore o tshela code of conduct ya media e ka hore a wa tsana re kgerechele go ile mbiwa ita ba tsana re kgerechele ja ga spiriti
0: a wa tswanela wa tswanela ngwane isho a wa tswanela
4: ya
0: mogolo wa gago ya mogolo
4: wa gago
0: ya
4: le mo ga ke mogolo wa di kuranda sa nef ka re la o tsoe ba sa
0: e botse botse
4: wa re a o wena e monna we ne ka tshego re tsana tshata ba gago bona ma ba ba ra o re ile wa gara tshele di teng ka tsheko ntle ya mogolo wa gago ke fa ke bana ba ba ba go ba ba dipolitiki
0: ga
4: ke nyenye lo ntsha nnete
0: ya
4: ke sa tla nya le ya hore go ne le wa lore ba botsa ke la re ba corrupt ba corrupt ba ga re ba ditaba ba ga tswane batho ba ga tswane
0: ngwane sho ke tloga ke go kwele mo tsweletse o re ke le ke megala fa gore mohlomongwe e ka ba e isho makona biale re ke meme motheletsi ke motheletsi e o bo dutsu o re theleditse o bo dutsu o re theleditse e tla go nna ka 086-000-2452 ya motheletsi a o ka ke bone ne ke re bona o ya bona le selona se sengwe se se ya ke a tshepa ba le gore e tla tsena 086-000-2452 086-000-2452 ke nete ba tsena ba theletse yo ndawe motheletse ba re meshi ao
5: le dingwe la
0: tobela mogolo a ka le kae
5: ke sa ba tsona se sa wa re ke ile ka mantsoa e ga mo ya di khamare e o phela le mokotsi e wa kotsi ba tswa go
0: ba kotsi mo
5: le o la wa se wa ba re ke mang o la e lwa e se fa kwa e se fa ya go mkhum la go la go re tha o lo wa le go wa go
0: a ke tsho re le bolela
5: ka tshivambo ke tshivambo
0: tshivambo
5: e ba go ba ba ba le mo di kotsi wa go ga di khamo
0: Mm.
5: Yo ga buela le mopeng. Ba go bua o bona.
0: O le mo ga bora ditaba ba le kotse ngwane sho go lebeletse lwena. Ka fa o ba shoma go ka gona.
5: Ke mo tsanga kana le re nago ka rona e we will blow. Hey. Ah, go tsala re fa pani ga sete. Go rona e di mal la. Go re ke tsona tso bona ho tsa mo wa mo di tropo mo wa mo tsara to. Mo di ro ga la go bolla. Ho go tsela ke ma ya khofa.
0: Ngwane sho gona re phela na genye le ngore e tloga ile kotse kudu. Ke le boga kudu o bole di shara lo wena o di.
5: Ha ba lo ke le di CCTV le fa se lo lo tlo. Ke ba ya se ga se. Ke bona ba ba leng ka mara le CCTV ka mo. Lo bona ba na le ntso le le o tlo mo. Lo bona wa re ira di treka ka di go ba tlo mo ja fela. Ba na le ntso le le go mo botse mo fe. Ke
0: ngwane ke o khwile ke a le bona.
5: Lo bona ka mo tlo ga re ka thong.
0: Tobela fa bo shate wa tsebo le bo itabisho wa tsaba kolobe mo ile go ka bona gona le tiraga le engwe nna ile ya nkhapa matswalo kudu ka bona ka nete nete a ke gane ke bone ditiraga le tsa Palestina mo ile go re babegi ba ditaba ba bolailwe le ge mmuso wa Iseraele magareng ga tse dingwe o leka go thibela gore ba seke ba tsweletsa o bo ba thibela gore ba seke ba tsweleletsa ditaba tseo e le gore di laetsa bo setlhogo bja Iseraele ka Palestina eopa go na le tiragalo ye nngwe tiragalo ye e diragetse ka letsatsi la pedi kgweding ya October ka ngwaga wa 2018 ka fa le Saudi Arabia go bo gona le emiru wa ditaba ba re ke Jamal Khashoggi ah ba tle tshe ba wa latela ditaba ba tla motseba Jamal Khashoggi e be e dutse le motlwa go naga ya Saudi Arabia ile bokgobeketse wa ditaba o mongwe o matla kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu go boketsa ditaba sa le se selo a seno la ditaba ka kuranta ya gagwe Jamal Khashoggi mosho wa Saudi Arabia wa thoma go no moshalashala morago go miali tlhogo moshalashala morago go miali tlhogo moshalashala morago go miali tlhogo ke mmigo la wa ditaba a ile go a ka tswelela le television ya rena o ka re o tsweletse a bolawa go ya ka tshedimoso ka moka e kgobokeditswego a bolawa a ba a ripelelwa le dithombe le wa gago wa ripwa ditho se ripwa maoto ripwa eng ripwa tlhogo bjale motho o tlhokofetse le hulele bohloko ka nako yeo ba setse a lebogile gore bophelo bja gago bokotsing a re o lokisa o leka o lokisa dingwalwa tsa gore a tswa a le ka Saudi Arabia a tswe ka Saudi Arabia bjale a ya dule nageng ye nngwe eupša a tswele pele ka bobegi bja ditaba ya be e le gore gona fawe ba re wo a ka setswe ka nageng ya be le ona a dirwa tsona tseo tse setlhogo ngwaneso tale ya ba se sengwe seo se ile go sa ntshosa gore banna we nna bobegi bja ditaba ka nnete bo kotsi go fitlha gona fa mo e leng gore ka nnete ba o tsweletsago ditaba tsa bona go ka ba go a fitlha le mo e leng gore ba loga leano go go tlosa tšatšing ka bokgwao ngwaneso pukutsa lena le mmile ditlo re boledisa tše kgolo e re ke tšee motšheletšišo ka go tamaisa motšheletši
6: mama ke nna selena malelo mago a mokgosetsana ke le mmankgopa le ntumedise motho wa mokgosi wa bosuri motshare ebile mamotha ke na le boitshepo le bolela le kolobe ke nna ngwe ke ya dikolobe ke
0: naage malelo
6: make wa tseba babegi ba ditaba ba nthomola pelo bosigo le motsheare nkile wa bona go kumane motho a bega ditaba kore a ile go oketsa ditaba kore mo o thunyang dithunya batho ba re ba nthomola pelo kudu-kudu-kudu ande o e lebelele le mo magaeng e ka ba maga metseng ya batho kore mo o leng ditšhaba mo o phelang batho o ka nna gore ke bolela nnete mmake o tla bolawa wa bona le batho ba dipolotiki o momakala ba re motho o mothuntshiwa a tsana ka gae kore batho bane ba moyekile go toa maatwang teng ba re a fuo o ya tswa oile mo maneng teng o takaekaekae fo o tsamaya mo sososo a ne o re a tsana ka gae o noko ba re batho ba mmolaile o tlhoke botatsi wa tsaba babai ba ditaba ba sokola make bophelong re a sokola tsetsa bona le dilo tse dintšhi batho ba tšha ba utulola goreng ka mo nextdoor ka mo ba rekisa bae ka mo nextdoor ka mo ba rekisa
0: diaegape
6: batho o sekanana gore ke nyaka o botsa taba engwe makene le mongwadi wa rena ke nyaka o botsa nnete makene batho ba bantšhi ba tseba rena ka amang o rekisiwa eng e sa o seloke ka mamang o tshwara dilo tse di jwang tsa o seloke batho ba ba tsetse mole bamo ba tseba dilo kudu-kudu-kudu ba tseba dilo tse dintšhintšhintšhi tsa o seloke mara
0: ba tšhaba go bolela malolo nna ke le kwele ke leboga kudu
6: gothobela
0: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo nna le kolobere re sa bolela taba engwe shikinyaka go e ganelela gore le ge re ka bolela ka bobotse bja bokgoboketse bja ditaba le bobegi bja ditaba gore le leka go tsweletša ka gare ga puku gore mmege wa ditaba o salwa morago o tla ba le manaba eupša o swaletse go ba le sebete sa go utulla dilo ka moka tšeo e le gore o tla kopana le tsona tša mabošaedi ke nyaka re tle ka mono Aforika Borwa kolobe ka mono Aforika Borwa o bona babegi ba ditaba ba šireletsegile motlhomphegi mo e le gore ba ka se šhaleswale morago ke mekgatlho wa dipolitiki go na le ditheo tse maatla tša go šireletša babegi ba ditaba ka mono Aforika Borwa gore maphelo a bona a bega botse
4: go yalo babegi ba ditaba ka mono Aforika Borwa ga ba šireletsega
0: ga se ba šireletsege
4: e nka fa motlhala ke satse gore nna ke tla dira phoso na ngwaga ela go feta ela ka nako ela o mongwe moetapelo wa EFF a e sa le moetapele wa baswa wa ANC ile a kobannego ya ditaba ile a roganego ditaba ka press conference a morogo a ba mokoba ile ga mmotiša putišo e botse ka gore o le a dutšhaba wa araba putišo ela ka bogwari a montsha ka mo press conference a mo kobela ka ntle
0: mmm
4: ya bona hore
0: o bona ba sa shireletse gane
4: a ba shirele
0: o na gana gore o na gana re mmusho ka dienyana se sengwe go ba ga o tshepe tshireletse go ya a ke mmusho wa ga bore na ona ona re botsa hore ba petro ba ditaba le shireletse bile le shireletse bile le shireletse bile a bone o ka re mmusho wa re wa ga bore na o tloga o tlokometse ba pere wa ditaba ga botsene
4: mmusho wa bore na o ka se kgone go shireletsa ba ka ditaba ka hore ba bitse wa ditaba ke bona ba expulsion ditiro tse dimpe tsa mmusokwe ba ka kgone go ba shireletsa ka hore a kere ba bege wa ditaba ba bega ka bona le mafokoli a bona le tse dimpe tse ba di dirago
0: mmusho
4: ba sebele maatla a gore o ba shireletse
0: ke a gokwa motlhomphegi ke a gokwa
4: ba se kgone ka gore ba bege wa ditaba ba utulola mafokodi le tse dimpe tse dirang ke maloko a dipolotiki
0: nanna ke go koela kolobeng go itshwara gana fa mogolo wa ka ke tie mo challenge show mo challenge mari ma xiao a ge ga tshe de kale kae
7: lo go nna di fatemo le
0: go yo akele a le kwala ga botse lempe ile speaker reng inclusion speaker reng le mpe ile fao
7: le pele la ga dingwe go
0: a ge ke le tshele di
7: I can't meet the batho ba o ba ba se se ntse ba shirilege ke bona ba batho ba ba tlhokomela di tshisa go
0: o ya
7: malanya na mochi a ko ni se nna ma tlang ba na le mmeng ya di taba o ile go rona go tshimo la ke e re ya ba a threatena ona mola ka ba tsana go go tshimo di di go ntse le ene re di go di kula le di kula mo tabeng
0: e tabe o ke ikwi le tabe o ke ikwi
7: e na ga be di ona mola ko ni se nna
0: o na gana re mo shwarana bo swa le tshudi ya nyana sketeng yana wana re shogo ba o logele yana le leng la gore ba shume di ba mo shumo o ba sibele tshe e
7: re e tsane tsho ga ile yo allo e bile kutu di bo se blow e re ka rata gana ka taba ya e tshimiso go petle e re e khakala ora re go mo sho o tlhokomela babega ba setaba le dingwe tse letloga e batlhela ba dirile ka mešogo fela gore taba e ka mokgweding e golo ka ona go raya gore mo a be under protection tshireletso ya whistleblower
0: a nyakelwe tshireletso ka lebaka la gore o ba gana taba e thata ya di-tendera tsa bona go gore mo go jewa dimilione-milione tsa mmušo mahala
7: Di felela moyeng. Mara ge a paletse go shireletsa yena ola. O tlhola ga la eng ka ba ba tsa ba ba ngwa.
0: Ya, ne.
7: Ba ile go bana ka tsala tse. Ke di ke di ke tsala tse tsa nnete, mara ga re di compare ka sekala. Di ke ile go rena a di bi ma o tsana le rolela ka yona.
0: Ke go kwela kgaetsedi ya ka ke tloga ke leboga kudu o boledišana le wena
7: ke leboga
0: age motšheletše marimaši ao le kae Judas
8: are nasikanare ba ka sepea le mapodisa
0: mm
8: basedi ba itaba kuona ba ka sepea mo
0: Okay, Judas Gulukile. The Tobela FM, Moshate, WhatsApp, Libby Tavisham, 086-000-2452. Lekao Mishapim, Wale Chipukushi, Mahlong Lenava. Beki yu itla ako vyalo kwa naina, retsena kakaragadi tencha yon naratara kwa hori inki ing, inki ing, inki ing, utwe itisha lirena, malabone amane katatelelano re a thomile ke la mathomo le labone re tlo ba re itishitse le bona ka mehla botheletsi ke go tamisha botheletsi
9: ntatena ke le kae
0: re go na re ka botsa lena
9: ke go pela o tswa tseleng hanyane ka tabelo ho lana nka yona ntatena ke o se tswerere le re go ngwa
0: o
9: theletsa ka lenane o lona le
0: mmm
9: ibuse koko ka lela la enyinyi Africa e watwate
0: Africa dinaledi
9: Africa dinaledi
0: aga
9: gore o ka re a se wena botswerere o thaga ba o ba presenter yo le nyone yo ai man ke la pele re gantsha ka wena le ba shume ka ofela ba o bereka le bona ka mo tswela pele bona le sa mora mathobela from zone 4 session. Thank you.
0: Ke tloga ke le boga kudu go bolishana le nang wane sho.
9: Thank you, papa.
0: Ah he. Mo tshele tshimari me shao?
9: Ntate ma ke le kae?
0: Re go na re ka botshale na.
9: Ya, nna ke go pela oba Mr. Sagayi.
0: Ah go le taba.
9: Nna ntate ma di kile ka go nna kile ka ba le problem straight go le go ala ka le ke nke le bereka. A fa ngira tsona. Ntate ma ke ka ke information ka ifa ba insurance ka ta ka rekisha ku bona ba la ba insurance
0: ya
9: go lo gwalaka
0: ai wena
9: ya lo gwalaka ntate maki ka motena gore ka go tsa tsatse bo raka a ka dirang ka a ka ntra ka mmere go ngwara ka dira kwa a mpha transfer a nrumela gole go ra ka tsela sampone mo gausi
0: ya ne
9: kaba kala la bona bo raya yowe ba bo dirago ba te khula mara ga mba ku shebana ba ba bhloko kama ka go tswela ka ditaba
0: go tswela ka ditaba hey
9: ntate maki
0: ya
9: ntate maki go ba e whistle blower o rena mo gobokedi ntate maki go kotse matlarena a ba ka re ga kotse ngwa e tshosha mara ka re ka baka la gore nnete nna le ena go ala a tshaba go mputisha mara wa no ba ga ka wa no ba le tshurukuru go bona ka kwa ga insurance ntate maki
0: e kwa ya
9: wa ngwishire kereng
0: ke tloga ke go kwa kudu
9: thobela
0: ke le bua kudu go politishana le lena ke tla go tsama tshelitsho mo ntshu a re lo tshe
10: thobela go lo tsha
0: ke nnete re a le bua
10: le ga e mogaga wa mmabela
0: a gona le molatelo mo nyane motlomperi
10: ke mogalo ke mongwa ba ga le ba pele ka mo zanini ke mafogo
0: khosi empushago
10: ke re go le bolela ka taba ya gore bangwadi ba a kere ba ba bige ba ditaba ga ba sireletsega ke go pela le nna bagatsho le se ke la kentšha ka mogare
0: motlhomphegi
10: ka ke nka fa motlhala ke gopola le lengwe la matšhatši ore go tlile banna ka taxi ba go emetse ka ntle gomme ge nka le go sena ba letsa dikgoro go raya gore motlhomongwe e batle go swara ka diwašhene go tseba mang ke no ra le ge ba bangwe re fela re o ka one go re tsopolela gore ga bangwe ba go emišitše gore o se ka tswela pele ka go botsišolola taba tše di itšego ke mokabjale ke e raya gore babege ba ditaba le lena le gona ka mo gare šireletšego e tloga e nyakega ka boate
0: motlhomphegi ke le koela ke a leboga tle
10: ka nnete ke a leboga
0: age motheletši o mongwešu a loche
11: tatomake
0: le kae motlhomphegi ebile ke letsea e le lena motheletši wa mafelelo
11: ke leboga boo mafelelo ke leboga go tsena
0: age
11: ke tatšesoleke se se reo retile ka mo bontatsene
0: ei la tseba ke kwa ke tlhotlheletsega monna o le a gešo ke ya mo leboga ke tloga ke leboga ka nnete ke ikokobeletša sewe
11: o standa
0: ke a leboga mongwaka
11: South Africa
0: la tsaba le kwa le ga botse le a khamega mongwaka
12: e ga bana tsa South Africa yalo e mo holo
0: tata gore na le kang go letsa gape mongwaka a e ale ale kwa le ga nyane ke a leboga motheletsi madume xiao
13: kama ke
0: a ge mama
13: Marisi ga magonga mokopa
0: ke le tseba botse
13: ya tsebe ka papa ke o phela o di ga diano o te tuma ka tseo di dirang
0: ka nnete
13: papa ma ke e bela malesi phala ka lafo o ka se ya dilo mapona pona wa re bo Marisi ga ka bolela gore di tsere ke mang a ka utlwa a tshireletsa
0: ya
13: le ba anonymous le ba ba bolelang a re anonymous le ka nnete
0: ga e be ka nnete nnete gore wa tseba a o tlhoka ina
13: o se tlhoka ina
0: eh
13: eh nna ke ka tlhola ke re go se go go ka ba le di CP o go o tlhoka go ka mo go ba tshepisa ngona ba go ba le makopisa a se tshaba ke tsana gona
0: eh botse
13: kwa di ba le mapodisa a se tshara ana mo motseng mapodisa a se tshara
0: ya
13: ba ba di tsira gore botse botse go na le mapodisa a se tshara a di tsimola o tsimela ana mo motseng ka nnete motho a ka di go ga ngwana a mokata
0: a potla ba le letswalo
13: kwa di ra ka maleba ka nako ya maleba le tlong la maleba le batho ba maleba
0: ke le kwele
13: ba tsaka nna ba tsampa ka e ka go di o tsaba nna ba tsampa ka e ka go di o tsaba na ba ya kreche ba kolo ba ya kolo ba o tsoma ba yo tsoma ba o ritiwa me tsoma ba o ritiwa me tsoma mara ba go dilaga na ka mo ga ba re mari tsi ka dilaga se re re a tlale ya mo a tsana ba di tsana ra ka le a ka ka bana mari tsi ya mo tlale ya ba tsara mo a tsana ba ne tsa tronko a tsala a tlhoka ntwa
0: me ma bu sia nna ke le kwela tle
13: Mari
0: ke ga magongwa mokopa. Ke a
14: leboga. Kolobe.
0: Le kwile ngwane sho ka mantjwa a bathele tshe ba bararo ba o ke ba tserego.
14: Ke ka mo ka bona ba kwana le se ke bolang. Ke bolela go ba sona.
0: Oh ya, oh ya, oh ya.
14: Ba kwana le nna.
0: Tabe ke a kwa mothele tshe ba thele tshe ba rena ba ngwaega ka tabe. Wane shwere bolela ka tshireletsego phatlalatswa ditaba ba tshireletsego phatlalatswa ditaba kolobe ke kgola re puku e re swaretse tshe dingwe tshe dintsi motlomphegi nna le lena ke gona re thomile leeto go fitla fa e be no ba matseno a rena ka gare ga ditaba tshe re nna ke tshe se ba ka se ke leboge kudu go boledishana le lena
14: ke a leboga mareka maake mo go le bathiletse batho bela FM
0: re ya kopana bekeng e o e tla go mongwaka ke a leboga
14: o lebogana
0: age thobela FM moshato wa tsebole boithabiso mahlong a lenaba ke padi pukuye le ka umihlape re tla ka re kwa gore na bekeng e o e tla go tlaba e re swaretseng go isa pele nna le tlhatlha pokeng re ya tswa re ishitelela sandi le dikgare o tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro a re ditorong tšaaka eupša pele ke dira bjalo e re kere
15: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go iba le nna
16: la botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby a bia le gona re tsere ka kapa re tsere wo ile ngore ka mminong o ka se mo dire selo le ratela ga gona mmino le setjo le shikinya le fase brakats ka sebebe
17: ya me are ile agre ile ke le baby ya ha tsena a kwa ntjegilla mo bolao e be ke tla ta barai ke ka Ikati. Ikati.
18: Our man is an entity, she's got a right to be. Right to be. Our Matunda, that's enough.
17: Mino o ogina le bona o tswa abo mme na about 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka ntse o la a opela le di woodpeckers
15: tika moka di hwetse go tloga ka ire pele o tla ka ire boraro mo sagare mo go thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
19: tika mushate mo go nya phato ga re kete ka basadi re kete ka mogekolo yo a garile go ditheto a thitimetse ka thebong la ngwe e le go gosi ga di mmalo go be IV masiri mule ka go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botso le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule ka phokwane
20: mmalo go be sa madima ba sa ipsine ka bolo bona jwa ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gosi
21: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
20: tse gore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšagile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantsiwana ka bo-six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
21: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fitlha mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola lemola ba bereka
19: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka le morena le la masome tharo kgodi ya phato ba ge wa ke tepedi masome pedi tsela go thoma ka metsotso mehlano go itlela go iri ya boshupa boshego go ona ka mo thobela fa o shate o tlo mo ikhabi
22: Gaba bunyakana le lefilo la go sorela modiro wa gago o tla go se lebelele gole SABC auditorium e gona o ka sora conference workshop o ditlo patlo show mo mokete ko mongolo mo mwe ke SABC auditorium ke le dilo ka mokete o ditlo ka go bona le madulo a mantsi le di dire shwa tsa go gokaganya batho ka mogwa technology ke gore
23: audio visual equipment
22: o hopela go shumisa SABC auditorium go ba go botsisa le le tshe go 015 290 0274 go ba go romela email Rikoto R at sabc.co.za
24: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola Mo Thobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo
0: Eh mashato wa tsebo le bo ithabisho shala ga botse motheletse through the fallen rain TP Teddy Pendergrass

0: ebele ka ngwaga wa blesmesenyana masomesupanne I will always love you tsukoshaye ya Dolly Parton ana le Vince Gill e tswa go album ya go bitswa gore ke Jolene ke tseba gore bontshi koshaya Jolene re tseba gabotse le rena re tla tlwaela morata ka baka la gore a re ipshene ka mmino wa gage o mongwe wa basadi ba ile gore ba ile ba tumela go feta lefatsheng ka bophara bokwa rena le bale bomane ya rena le boragadi ya rena bomalome ya rena bjalebeletse ba ditseba le go feta tse bjale ba ditseba le go feta feta rena kgole tsa bo Dolly Parton pele ga kosha bagese rofile kosha go tswa go Eric Bennett Chocolate Legs Let's Make a Baby go tswa go Billy Paul metse rena ke lesemenne lebše iring ya bobedi ga ore balekeng 086 000 2452 086 000 2452 kofa monyetla gore o ka re letse mogala wa re letsetse mogala o re ikwe gore na wena ke ka lebaka la eng o sa robale tshwetse ke bone melaetsa ya lena ba re thank god is friday man of the match ditorong tsaka ke robale gobane ke shila kgopolo ka gore kgwedi e fedile fela tšhelete ya pampiri ka mo re bolawa ke night shift re bolawa ke night shift ephine ke epsene ka mafelelo a beke ke le balapa Pinky Makua tloga re leboga le ka kwa Tafelkop re leboga re tla le ka boipsena Pinky skanapile wa nagana kudu tšhelete boetletse gore e šome bonetho ge e sa lekane mabaka ba re eje ee ba re ge mabaka ana a sa lekane wena eje o tswe ditabeng bet of the bench ga ke re bale ke tshelo tse ditorong tšaaka re leboga mmino ngwana sesi ke matlhodingwako ka mo Edenvale ke mo night shift ya re šomeng tabela uncle Sandile ga ke robale ke ka ntlha ya mmino wa gago o monate o re neyang ona batsatsi otlhe you are the best ga nke ke tlogele o utlwelela mmino wa gago ka gore mmino wa gago o kgothatsa batho dipelo ebile o re tlosa bodutu fa re feletse ke boroko re etisa le wena man of the match go fitlha ka ure ya boraro ke nna JJ ka Mohammed Scroll thank you re a o leboga JJ a re lotsheng thobela FM le gona le ga botseng ao le rena re gona man mmino o lotshwere ke ona o dira gore leseke la robala kere ya ke nnete re a leboga tlhe thobela all right e re ke kwale lena re lotsheng thobela FM le gona le ga botse kere
1: re ga botse le kae lena
0: a re na le ka bothata ne
1: go shotsa re phatha nna ba ka le bona o tsoga o ka mo di go bona o ga tlhala le ba le ya ka mantlo mo se se tsoga ha ke no ma re e a wa ke ntse ba wa go re le tsena go ra wa le dread go re tsela re khula le mo re rapela rapela go di go tsotsima o ikotsa enkere
0: le rapelela
1: o e go tsotsima today ha wa kwa ntse
0: le re le tlo rapella nna
1: re rapelela ngwedi ba re ke go felo o tsukwe
0: o a ma lo lo ena o tla ba o le mothapelong
1: le ke go rapela ke re ba re di tsima le ke go tsima ke re re la utima le rena ke go go mo bo che ke re khanda ga ntse ke re re tsa re ke re di re se re la mo mafara ga tlenga di phone
0: Ei na ke tile go di botapeloki
1: o tla e ka re re se re ra tsa re ka tla la bo re di ga tla le yo la ke re ra tsa re tla ga tsana le yena
0: Alright, tira le boga ke, right? Tira le chente bela FM le gona.
2: Sangile halo.
0: Le kaina.
2: Rwan la ga misa.
0: A wa le rena rona thobela.
2: Ha nena nda go tsaba ba fitlana go robala.
0: Yeah.
3: Ah, na mo brother ka mmino wa ntle mo nna. Ke kwaetu ka mo Beggersfort ka mo.
0: O ka mo Beggersfort ka mo.
3: Yeah, ke kwaetu ka mo Beggersfort ma brother. Na go tsaba ba go fitla wena nna ga ro ba le. Ba wa ne wa ntle mo nna mme.
0: Ah, ke o leboga brother, ke o leboga man.
3: Ka mo brother ne.
0: Eitara.
3: Eitara.
0: Ka Beggersfort ra leboga re le Chentable FM le gona.
4: None of the mesh.
0: Eh, go reng ena?
4: Mugora wa ka wakameka.
0: Tobela.
4: Magaba ka mosubaye.
0: Awa, dikwa gete ba magaba.
4: Ah, ke sausa ta re thona ka mosubaye none of the mesh.
0: Hey, ke na le machachinyana ke nyaka o ke gare ke ba re go dirang ke thomile le solo le lengwe la o ya ka matlhakore ga mangwe.
4: Ya tsene ba se le mo se fomo le le mo se le tla ja ga. Ya o tsere o le khobala ke.
0: Eh awa, ka belaela, sa tle no tla ra le tsola.
4: Ah o le tla mena le le se na re ba le mena le se ka re mo go ba se le moya. E re ka se go wena boroko ga bo le mena le le se.
0: Ah re le boga thego ye uwe wa rra.
4: Wa tsiba rena ke le ba go ba ka ntle. Re tsire go wena ke re bu le bu bu.
0: Re le boga thle ke writer le tsentse ba le FM le gona.
5: Go gona ka mena le le se.
0: Awa re gona tobe.
5: Ai la roba le na mathose tsa se ba re ka la go itse.
0: Mm.
5: Re go tsa swa re tsena o tori go romela.
0: Yeah.
5: Mala ba le na ga ni ka mo tsa re sho.
0: Eh, re le boga tle.
5: Thank you sho.
0: Are. Right, ar le tsente ba le FM le gona.
3: Bona se se tsitsi.
0: Nna le ga botsena.
3: Nna re go go tsare tsene ka mhlato
0: nna. Ah, wa le fitlile, fitlile re le boga.
3: Ha re tere di tsa, ga re tere di tsa, ga re di di khare. Bona bona se.
0: Yeah.
3: Na arrobana tswa re wife
0: eh
3: a tere nna re ka khagana ka mekhate mna o tswara bona itlo ba botsata go hodu
0: ei itlo ba botsata man itlo ba botsata
3: nna re nya go re be le botsata se bona ka mekhate
0: wa e bona ke re tlo se tsiba re botsho tsere ke phiri ana mo
3: a o nya ke ka mekhate ka re ha re na go tofeka
0: ke nete ke nete
3: Bona bona se o bolela le malatswane mana ke le ka mo Oliven.
0: Ka Oliven, disipela beng ka Oliven.
3: Ka mo Oliven o fisa.
0: He bana, ora o rena go e fele fe pula e tlona ka mo.
3: O fisa le bona o fisa le ka ditoro tsa ka ka mo le ka nako ena le o fisa
0: man. Ra re fitle mana go ngela ya o se ya o robala re ka malakane fela.
3: Ka malakane, ke o botsa re o fisa ka mo o fisa se le ka nne selo tsa mo.
0: Ah, ke go kwela go tla loka ke ga re kwa go tonya le ri le le nyaka go ba le dipetogo.
3: Are nebo wenda tengwa na nar nebo.
0: Are le boga malatswane ke right are le tsentse ba FM le gona.
6: Ona le ga men of the match.
0: A wa re gona re ka botsa lena.
6: Mm, are khumedi, are khumedi men of the match.
0: Yeah.
6: Are khumedi, sina are khumedi ze uru mamola uru mamolo lla man. Askisi me wa rona re tsa maitseng ra robala ka khutso na re fepa ka mmino re modimo ka ra ka mme ya gabotse mo antse mo teng
0: a ke nnete
6: man of the match o bolela le Luis ra thete man of the match re pala go robala ka ruto go tantrela re a defelwa wa re difise ja man of the match ga mmino ke na Luis ra thete ke ka mo Steve Tyler man of the match a ke Limpopolo no go ka kwa khosi ya msadi ka kwa ke o lebo man of the match thank you bye
0: o lebo ga ke na bra Louis re tla tsakana jugule ke right a re tseng le gona
7: e ngwana bo mbala ka ina
0: a wa re gona ngwana bo m
7: e ba tswa kwa kwa ma race kwa
0: a ma race ba tsoga e bila gona le ka mathata ne ba race yona ya tlhaelela na ke tsore le ina le jwa kae
7: Eh le marotano ka go tla go mba kere.
0: Eh.
7: Ah wa naba naba bolala netse a ja roba na ngwana bo mmane so tshele chaisi ga netse a ya roba na ngwana bo mmane bona la le mana no jeki wa maleka ne ka mpitori ka mo di zuwa kere.
0: All right jeki wa maleka ne ka di zuwa. O pela o lebeletse di pop follow jeki?
7: Eh ya wa ke bona right famma.
0: Yeah.
7: Yeah every day ka netse wa ke tla ndi ke di bona ngwana bo mma.
0: Awa. Di kwa getse u tsibile o nya ka moshomo.
7: Ee ke a leboga kere.
0: O leboga ke nna.
7: Ee le dumele thank
0: you. All right re tla re leboga ke tsama fellow show re le tsentse ba le FM le gona.
8: Mme ke botsa bitch.
0: Ee le ga ina. Re tla re leboga tle re leboga ke right re na pele re tla pele magetse le tsene thobela le gona mara le kwala le robetse
8: a wa ga robala ja re ke wena se tsho ba le dinakgene
0: re le dilo di sepela ga botse ya kere
8: ba di ba di a re se dilo ga botse le dinakgene
0: Wena o ipata metse mo meagong ya gašwa o ipata metse re a leboga tlhe ke tloga ke kwešiša gabotse o tse ba re gane o kwa diphala tša gona kua ge re boa mo re tsena go karolo ya rena hashtag lentšu ke la mang itukiše ntumele ko fe dikwešo tše mmalwa Dorothy mo Angel love the morning. Get now. Kabra gaita la tala ke Lisa Fisher at How Can I Ease the Pain. Babyface at tonight is going down. Celine Dion, le na wala tala love doesn't ask why. Leo tsena lerato.